0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidnon. Hey, we got 13 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. Sweetheart, last hour ng ating program and it's very beautiful Thursday. Huibis. Huwebes, hindi huibis. Thursday na siyempre. Nako, bilis ng araw. Ano? Parang kailan naman nag-weekend tayo tapos bigla na nagbalik trabaho tayo. Ngayon, Huwebes na. A 8 na agad sa buwan ng October. Ano ba? Kaya naman ang bilis ng ano eh. Ang bilis ng tao dito ng mga pensyon. Di mo namamalayan, 60 ka na pala. Di mo namamalayan, may pensyon ka na pala. Di mo namamalayan, 40 ka na pala. Di mo namamalayan, naku po. Taas na di ay imong edad, di ba? O kaya naman ha, bilisan din natin ang pagpaningkamot. Para habang maaga, habang di natin namamalayan eh, alam mo na, nakuha mo na yung success na hinahanap mo. Right? Madali na, galaw na, galaw na. Yung mga papasok sa trabaho dyan, ano na? Yung mga hindi pa nagsisikilos. Madali na, galaw na dyan. Magandang umaga po. Sa lahat po ng mga sweethearts natin, syempre sa ating final hour, we still have our promo. Kung saan, mamimigay pa rin tayo ng ating bugas at saka ng ating groceries, ha? We still have our draw. Kaya naman abangan natin lahat yan, mga sweetheart. Ang dami na pong nananalo. May nanalo na naman agad karina. May mananalo pa ulit ngayong oras. Ang gagawin mo lamang, makinig lamang, ha? Ito, yung kanyang apo daw na nakikinig ngayon. Magandang umaga kina Erica, kay Plong Plong. At saka daw, good morning kay Bodoy. Kay Jan Diaco, kay Prince Indiana, kay Duday, kay Eski, at saka kay LJ. Yan, magandang umaga. Maraming salamat po ha, sa inyong pagpaminaw kung saan man kayong lugar. Yan, thank you kasi lagi po kayo naka-Hard FM. Another break is on cue. Magbabalik pa tayo with more. Ako pa rin to. Ako pa rin si Jason Steele hanggang alas 9 ng umaga. Hoy, sweetheart! Padayon lang ha sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.700 FM ka gyan dior seri 93.700 FM bugin on 8:28 minutes after 8 o'clock. It's a kahel na lang in some from Maggie. Yung Barangay Hall ng Barangay 31 ang ikinig sa atin. Ang Wabes family, magandang umaga po sa inyo. Si Kapitana Delia Wabes, good morning! Maraming salamat. Oy, may nanalo ng bigas ang groceries dyan, ha? Kapitana, si Jameson Noble Franca. Nanalo siya kanina. Jameson Noble Franca, nakadaog na siyang bugas o groceries. Ha? Congratulations, ha? Mga taga-Barangay 31, sabi ko sa inyo eh. Lakas ang monitor lagi dyan sa Barangay 31. Yun! Sa ito mga silingan diya, good morning! Sa Barangay 26, magandang umaga rin. Maraming salamat din ha. Ang Divina family. Yan, magandang morning po. Thank you so much for always listening. Sana'y maganda ang inyong mga bundag dihang Dabita. 8:29 in the clock! Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Waikuratranara, nagbabalik para sa ating traffic update. Joseph, magandang umaga.
2: Magandang umaga din sa iyo, Jason Stella. Kanina, daan tayo ng Kogun Market. May kaluwagan pa naman. Diretso-diretso tayo. Papunta po tayo ng Lingkit Kai Drive. Kumaliwa tayo. Papunta ng Semrecto. Maluwag hanggang nakarating tayo ng... nakarating tayo ng ano, Jason?
0: Ano nangyari?
2: Nabundol, Jason.
0: Nabundol?
2: Saglit lang ang bundol, Jason.
0: Sige. Okay, sige.
2: Diretso, papunta tayo ng Bulwa, ang ating Bulwa. Yung papasok ng Bulwa, masikip na po. Maliban na lang yung palabas ng Bulwa. Maluwag pa naman, nagkakarating tayo ng banda po ng... dito tayo ngayon sa banda po ng Bulwa Bus Terminal. May kaluwagan pa naman hanggang sa ngayon, Jason.
0: Ayos, may... Ano yung nangyari ngayon? May nabundol ka?
2: Ay, yung nagmamadaling motorsiklo, diretso-diretso, napapaliko kami na papunang Bulwa Terminal kasi may pasahero. Pero saglit lang, Jason, nakalikay siya gamay.
0: Nakalikay gamay, pero... sige, anyway, mag-ingat ha! Ingatan ng mga pasahero at ingatan ng iyong pagmamaneho. Thank you so much, HBG Joseph Waikuratranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Waikuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic, Alamin.
0: Ara sa atin ngayon, 8:31 na. Oy, kada bulan, problema na po nato ang bayro nun, no? Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ng biyahe o linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with G-Bills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa G-Bills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka na abroad, adunay nga mga extra fees sa ubang merchants. Maunga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede cash-in ng libre kada bulan. Maunga ko GCash, masayo na kinabuhi. Sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mabiyahi pa. Libre pag-iod ang cash-in. Maunga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe ATM or 0272139999. Other networks, fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
1: Heart 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Dari 2.7 Hot FM, kagayan di oras sa rin. Dari 3.7 Hot FM, Bukidon. Hey, it's Blackpink for you with Dali at 8:44 at the clock. Isang magandang umaga. Oy, isang good morning sa Mendoza family. Lilet at ang kanyang buong pamilya mula dyan sa may Kapisnun. You know, magandang umaga po. Tagang salamat sa inyo pagpaminaw. Kamusta naman ang mga sitwasyon dyan? Pamahaw na, pamahaw ha. Mukhang kagigising lang ha. Thank you very much sa mga kabata lang o pagkabata pa lamang. Teka muna. Tatangali na. Malapit na, malapit na. Magaluluto pa kayo. Diba? Kung may trabaho ka ng alas 9, ako po, talaga naman. Mukhang magmamadali ka. Mukhang papasok ka na naman sa trabaho nang walang almusal. No? Sa bagay, sanay na, no? Iligo lang, tapos hige, sirit na dayon. Papunta sa trabaho. Diba? Kaya dapat talaga gumigising na maaga. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Paminaw, paminaw, paminaw ha. Ibigay tayo ng bugas at saka ng groceries. Baka ikaw na to, sweetheart. Piliin natin saan area tayo pupunot. Roleta, select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Bulwa! Puno tayo sa Dropbox ng Bulwa. Isa lang, ayun, ang nakasulat ay Bulwa lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas mula Bulwa, Belia Caballero. Belia Caballero, congratulations. Taga Bulwa yan, na nakadaog ang bugas. Pero dahil sa ating first winner, taga Barangay 31, si Jemson Noblefranca. Jemson Noblefranca ng Barangay 31. Yun! Ito rin, congratulations kay Baby Glenoe Lomo ng Patag Zone 2. Congratulations sa kadaog set ka, Baby Glenoe Lomo. At gano'n din kay Minel Mier. Minel Mier ng Kamamanaan. Dominic Mabayla ng Bunbon. Jocelyn Sabakahan ng Kamamanaan. At Katrina Gul. Katrina Gul ng Makabalan Punta. Yan po yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at saka groceries. Pumunta kayo dito ha. Bring your valid IDs. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, huling mga minuto ng ating programa. Stand by gihapon mga sweethearts ha.
1: 93.7 Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhay kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2022. 20 size sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kun TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye

0: Lineup ko ba? Anyway, alright, magpapaalam na muna ako. Maraming salamat ha, mga sweethearts. May mga humabol pa, oh. Magandang umaga kina Daisy at lahat ng Fentes family. Maraming salamat po mga taga Kogon Public Market dito. Thank you so much. Marlong RM Station, magandang umaga po, ha? Thank you, ha? At SMK, okay, okay, good morning. Si Jerry sa may fruit section sa may second floor ng Kogon Public Market. Ang lakas ang kanyang radyo sa may birihan ng prutas yan, ha? Kamayang buntag, daghang salamat. Huwag niyo kalimutan i-follow ako sa aking Facebook page. Siyempre pa, aba Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan ha, Jason Space Heart FM. Magtabayanan ang ating mga love songs. Siyempre kapiling naman si Dr. Heart at si George para sa ating music from the Heart program. Hoy, today is October 8, 2026. 78 days na lang, Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Napalitan ko tuloy ang kanta. My name is Jason Steele. Manatiling nakatutok mga sweethearts. Manatiling nakikinig. Padayon lang dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas noong Agosto kung saan mas mataas pa rin ito kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 2.77 million ang jobless Filipinos noong Agosto, mas mababa sa 3.14 million noong Hulyo, ngunit mas mataas sa 2.3 million na naitala noong Agosto taong 2025. Katumbas ito ng unemployment rate na 5.3%, habang bahagyang tumaas naman ang employment rate sa 94.7% o 49.79 milyong may trabaho. Samantala, bumaba ang average working hours sa 39.2 hours kada linggo dahil sa masamang panahon at pagbaha na dulot ng suspensyon sa trabaho. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Park 92.7.
1: Sino po sila?
2: Semi Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan Ilocosur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Abot Oktubre 15 og Adyes 6. Isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955
6: 0551-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Og Jane Ledesma, 0936-596-0786.
5: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
7: With heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendioroy 93.7 Heart FM Bukinon 9:30 ang ating oras. And the time check is brought to us by Axel Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kasama si George hanggang alas 11, music from the heart. Ngayon, uy, teka lang, Webes na agad. Grabe naman. Uy, Biyernes, so weekend na, malapit na, malapit na. At speaking of malapit na, malapit na din yung Pasko. Just keep on reminding you know, something to look forward to. Maging ano tayo, di ba? Let's stick to the positive side, happiest moments, happy thoughts, di ba? Yung mga stress sa buhay, andyan lang naman yan eh. Pero yung mga ganito moments in life, minsan-minsan lang to. Kaya let's savor every moment. Hi and hello sa mga sweethearts natin na nakikinig. We thank you ha, sasabi niya, signal check. Maraming salamat. Thank you sa my Don Carlos Bukinon. Maraming salamat. Hi Damsoy, maraming salamat. Good morning. Batiin natin 8941 with a cap, sabi ni Sharky Boy. Gloomy Thursday. Kina Ate Carla, Mama Rose, and Ami Ulaen. Kina Sharky Boy, Jaire, and Tara Girl. Thank you, Sir Monsur. Maraming salamat sa inyong lagi pakikinig. Ito yung pinag-uusapan kasi natin. Very, very common. We got this question a lot. Bakit kailangang mag-iwan para sa sarili? Kasi lagi natin naririnig din. Uy, magtira ka para sa sarili mo. But have we ever thought of answering the why of it? Bakit nga ba? Bakit importante? Sabi nga nila, pag nagmahal ka, ibuhos mo lahat, di ba? Diba? Yung parang tipong 100%. Oo. Tapos biglang, magtira ka para sa sarili mo. Because it goes from experience na kapag binuhos mo ang pagmamahal mo sa isang tao na parang parang hindi kayang i-reciprocate ang binibigay mong pagmamahal, would it be unfair for you? Diba, unfair din yun eh. Tama ba? Oo, may sabi ni Sir Aurelio Haber. Sabi niya, dapat parang barko, mayroong angkla para if may uno sa buhay, ikaw magtago muna sa bagyo at ibaba ang angkla at nang hindi madala sa lakas ng agos ng buhay o pagsubok. Ganon sa pag-ibig at pagmamahal o ikaw man ay maglalayag uli sa buhay at pag-ibig o pakigrelasyon. So, dapat meron kang matibay na base point. I think that's what he is trying to say. Hi and hello sa mga sweethearts natin dyan sa Ilocos, Slovakia. Maraming salamat sa pakikinig. Sabi naman ni Ate Irene Toms, good morning everyone. Dapat mag-iwan para sa sarili kung sakaling iiwan ka, kay meron ka pang para sa'yo. That's all. And I thank you. Dapat to para magka-meron ka din for yourself. Ganun kalalim, ganun ka mga intense yung mga thoughts ninyo sa ating question of the heart. And I'm looking forward to hear more of it. Sige, bakit kailangan mag-iwan para sa sarili? I-text nyo ako ha, i-text nyo kami ni Dr. Heart. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, follow, like, and share message. At mag-comment dun sa post natin ha. Sa Heart FM 92.7 dash Kagendi Oro City. Palagay ko, Aiza, let's hear more songs. Would you agree? Tara na, just keep it here. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. That was something from Selena, and that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio, Max Efectivo.
1: Yeah.
0: Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Dreaming of you. Nako. And this great Thursday, napakabilis naman ang panahon.
0: Grabe ano. Mm-hmm.
1: Parang kailan na tayo nag-Monday and Thursday na uli. Papunta ng Friday, papunta na naman ang weekend.
0: Oo, oh, diba? Na, maglulunis na naman. Grabe.
1: Ayan. Yung pinag-uusapan, bakit kailangan mag-iwan para sa sarili?
0: Ayun.
1: Abay, lagi natin nire-remind yan.
0: Correct,
1: diba?
0: Correct. Yung nga sabi ko, Dr. Hart, sa kanila, kanina, sabi ko, lagi nating sinasabi, lagi nyo naririnig, hindi lang sa amin, kundi sa saan man.
1: Marami, marami nag-a-advise nyan, di ba?
0: Magtira ka para sa sarili mo, pero, bakit?
1: Bakit?
0: Oo, pero, nandun yung ano yan, andun yung konteksto ng para sa sarili, and there's the good intention of telling the person na, uy, spare something for yourself. Ang
1: siyempre,
0: tanong ngayon,
1: dapat, di ba, hindi naman tayo nakapagbibigay ng pag-ibig natin at pagmamahal sa ibang tao
0: correct.
1: Kung hindi natin uunahin yung sarili natin.
0: Correct. Tama. Diba, prioritize yourself.
1: You cannot give what you don't have.
0: Oo. Mm-hmm. Kaya nandun na din yung thought ng magtira ka para sa sarili mo. Pero minsan kasi naisip din natin na paano nga ba magtira para sa sarili? Kasi minsan kapag nasa moment ka na ng pagmamahal, nandun na kayo sa relasyon, hindi mo na alam eh, eto ba? Nabubuhos ko na ba ito lahat? O hindi pa ba ito?
1: Para bang, ano George, dumarating ka dun sa point na wala ka ng pakialam sa sarili mo.
0: Correct.
1: Diba? Hindi naman masama na ibigay mo lahat, di ba?
0: Yes.
1: Pero dapat kahit konti naman. Ika nga sinasabi natin, love yourself. Sige, tingnan natin yung take ng ating mga sweethearts. Ayan, mula sa ating text line. Baka marami namin na kagad.
0: Ito, Dr. Hart from 7012. Sabi niya, may request siyang song para sa mga girlies ko na mga dilulo. Nasa ka-talking talking stage.
1: Ay, maraming ganyan.
0: Ay!
1: Mga nagiging dilulo.
0: Correct. Ay, nako. Sinabi
1: magtira
0: mo,
1: kayo sa sarili ninyo.
0: Alam mo, yung mga taong ganyan, it's either may motibong pinaramdam sa kanila, o sadyang ganun lang talaga sila kapag nabibigyan ng sweet gestures.
1: Na baka na misinterpret nila yung sinasabi mo ang sweet gestures, di ba?
0: Kaya ako talaga, yung the best way talaga for me to figure out, eto ba, para sa akin ba to? Or para sa sanlibutan? para sa lahat na nakikila. Kung ano yung ginawa niya sa akin, dapat makita kung gawin niya sa ibang.
1: Eh, paano pag ginawa niya sa iba, magsiselos-selos, jelly-jelly ka na agad.
0: Eh, di ibig sabihin lang nun,
1: para bang iyon na siya.
0: Eh, di ibig sabihin lang nun na ganun talaga siya as a person.
1: Ayaw.

0: Man and Hebog family, maraming salamat for listening.
1: Thank you. Ito may pahabol pa siya, si i-greet natin na kanya po na si Erica Plongplong, Eji Bong, si LJ, si Bodoy, si John Diaco, si Colin Kurt, si Sky, si Duday, I love you all. Gigan kang nanay baby. Baby doll.
0: Ang sarap ng ganyan, no? Yung baby doll yung pangalan mo. Kahit matanda ka na, baby doll ka pa rin, no?
1: Mami, sayo tayo ng ulala.
0: So, di ba?
1: Oo.
0: Ito sabi naman ni 9450, sabi niya na dapat na parang barko, mayroong angkla. Para if may unos sa buhay, ikaw ang magtago muna sa bagyo at ibaba ang angkla at nang hindi madala sa lakas ng agos ng buhay o di kaya yung mga pagsubok. Ganun sa pag-ibig at pagmamahal o ikaw man ay maglalayag uli sa buhay at sa pag-ibig o sa pakikipagrelasyon.
1: Oh, di ba? Ang ganda ng thought
0: nun, ha? You anchor yourself.
1: Yes,
0: diba?
1: You anchor yourself. Oh. Kailangan matibay ang base point mo as a person. Kasi, no matter what will happen, andyan ka pa rin. Hindi ka matitibag.
0: Hindi mo magagawa yan if you don't love yourself.
1: Correct. Diba? Totoo yan.
0: Oo. Pahalagahan mo yung sarili mo.
1: Kaya, dapat magtira para sa sarili.
0: Ayan. Sa, sige. Ang question of the heart po natin, George, for those who tuned late.
1: Bakit nga ba kailangan mag-iwan para sa sarili?
0: Ayan. Babad niyo po sa amin yung inyong mga thoughts, inyong opinion, and yung views dun sa ating question of the heart. Nakakabasa lamang ni George. Babad niyo sa amin through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: Kung online ka naman, ako, nandun na yung post natin, ha? At mag-message din sa ating messenger sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
0: 9:53 ang ating oras. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims, mabibili sa mga WICA drugstores.
3: Available na rin sa newly opened WICA drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: A Playtime company.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart, 92.7.
1: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and be 93.7.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
0: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Beautiful.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:32. And I know, medyo mainit na ang ating umaga. Painitin pa natin yan kasama ng mga love songs at usapang talaga namang very heartwarming with George and Dr. Heart dito po sa programang Music from the Heart. Ika-8 ng Oktubre.
1: Shadows on the hill.
0: Diba? Oktubre na. October, October, please be good to us. Yan ang ating hiling at ang ating dasal. Anyways, ito yung pag-uusapan. Yung pinag-uusapan. At ating pag-uusapan, yung ating question of the heart. Kaya nga, perfect na perfect din itong ano, yung kantang Vincent, diba? The world will never be as good, as beautiful as you. Or the world is never as good
2: you
0: as
2: yourself.
0: Beautiful as you. Korea. Ganun ang dapat realization natin. That the world will be better with us in it.
2: Grabe yung mga hugot mo ngayon na.
0: Eh kasi alam mo, Dr. Hart, ano lang din natin last month, sa buwan ng September. I just wanna boost the people's encouragement. Kasi Suicide Prevention Month last month. So it's kind of a realization din that you matter. You are valued. And you will always be valued no matter what.
2: Yeah, may halaga tayo. Napakalaking halaga po ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito.
0: Ganun daw yun.
2: Nashock lang si Papa Roo sa'yo, parang hindi ka paniniwala.
0: Ako lang to.
2: Sige, tingnan natin yung mga reaction mula sa ating sweethearts. Saan ba tayo magsimula? Dun sa ating Facebook page. Dun tayo. Galbanag, hi sa'yo. Sabi niya, good morning. Hi daw sa My Pack Heart members. Ayan. Bakit daw kailangan mag-iwan sa sarili? Ang answer niya, para hindi ka mawawala sa sarili mo.
0: Ganun ba yon?
2: Oo nga naman.
0: Oo nga
2: diba?
0: Naman. Oh. You gotta find yourself to never lose yourself.
2: Mahirap pag nawawala sa sarili.
0: Correct. Iba na yun. Iba. Ito naman, si Ate Melissa Rubete, kailangan talaga mayroon kang iiwan para sa sarili ko. Kasi darating ang araw, iiwan ka, at least may natira pa.
2: Oh, yun na nga. Always yan, ano? Pag iniwan tayo, we will be shattered into pieces. Yes. Nahihirapan tayong buuin muli ang ating pagkatao. Pero kung nag-iwan tayo ng pagmamahal dun sa sarili natin, well, hindi ko naman sinasabing madali, di ba?
0: Yes,
2: pero
0: yes,
2: that helps a lot.
0: Correct. Ito, may magandang reminder din kasi yung ating yung sweetheart na si si Sir Gal. Simple yung sinabi pero alam mo dulot eh. Siyempre, dapat mag-iwan ka sa sarili mo para hindi ka mawalan dun sa iyong sarili.
2: Ang dami ko kakilala niya na pag nagmahal, buhos na buhos.
0: Oo.
2: Bigay todo yung kanilang pagmamahal. Wala naman kasi masama doon.
0: Wala naman.
2: Diba?
0: Wala naman.
2: Pero, kailangan mo talaga magtira sa sarili mo. Parehas lang yan sa ano, George. Yung sinasabi, diba? Mag-asawa. Ganyan. Hindi mo na minamahal yung sarili mo as the years go by. Diba? Parang, wala na. Hindi ka na nag-aayos sa sarili
0: diba?
2: Mo. Diba? Mga parang tipong ganyan. Oo.
0: Ay, maganda yun.
2: Pero mga ganyan. Bahala na. Diba?
0: Diba? As long as, kasi minsan, yung value natin sa sarili natin, minsan, ganun tayo magmahal eh. Parang inuuna natin yung iba bago ang ating mga sarili.
2: Huwag natin kakalimutan na meron pa rin tinatawag na me time.
0: Correct.
2: Diba? Yung
0: correct.
2: Me time na anong tawag yan? May tawag yan sa inyo eh. Parang
0: pampering
2: yourself,
0: pamper
2: diba? Pamper day.
0: Kailangan yan.
2: Ikaw ba nag-pamper?
0: Ay, ganyan. Iba yun.
2: Ay, iba pala yun.
0: Iba yun. Ibang pampering yun. Iba yun, no?
2: Eto, pati natin mula kay, saan ako, 5574, sabi niya good morning. Good morning daw kay Clark Montibon, kay Marilyn Gonzalez. Mga makakilala ko to, ah. And of course, mga taga-kamamanan, kina Roxanne Macha, Wilma Osorno, and to Lonnie Mersacala and Samuel Mosqueda. And hi na rin kay Menard Tismo, Eva Salada, and the rest of the BBQ family. Maraming maraming salamat for listening. Sila na to, Lala Amy ba?
0: Oo, si Lala Amy, tsaka si Mayor Miles. Good morning. Eto, tama din to, 4139. Dapat talaga magtira para sa sarili, para mas madali mag-move on, di ba? Mas masakit at mahirap pag ibinibigay mo lahat. Hi Hazel ng Salawagan, Quezon. Good morning.
2: Yan, mga taga Bukidnon, maraming maraming salamat for listening. Mula naman kay 9947. Sabi niya, good morning po, para sa akin kailangan po magtira para sa sarili para di tayo kaagad mapagod physically, mentally at emotionally. Ito po ang sukatan na mahal din natin ang ating sarili higit sa pagmamahal na ibinibigay natin sa iba. Pagdating ng oras na pakiramdam na walang nakakaunawa sa atin, tanging sarili natin ang makakaunawa sa atin. Say to
0: me, in this world you only have yourself.
2: Minsan sinasabi pa nga natin, 'di ba? Walang sabi niya makakaunawa, walang ibang makakaunawa. Minsan din sinasabi natin walang ibang makakatulong sa atin kundi yung sarili lang din natin.
0: Yes. Alam mo, totoo 'yan. Kasi in times of dire need, yung dire talaga na need. Mm-hmm. Syempre, who can you count on?
2: Diba?
0: Oh. So dapat meron
2: naman. Do meron naman tayo mga matatakbuhan na tinatawag, 'di ba? Pero iba pa rin yung sa loob ng apat na sulok ng iyong kwarto, 'di ba? Yes. Ikaw at ikaw lang din.
0: Alam mo, kailangan nila marinig 'yan. Especially sa time ngayon na very madaming stress.
2: Oo.
0: Kailangan marinig 'yan ng mga sweethearts.
2: Asha, keep your messages coming. Meron pa tayong oras, ha? Meron pa tayong nalalabing mga ilang minuto para sa ating programang Music from the Heart. Sige, tagsa inyo kami ng mga messages ninyo at babasahin natin yan. Siyempre, maka-inspire din tayo sa iba. George, right?
0: Yes.
2: Ayan, magbabalik pa kami ni George dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
3: Kabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulatang maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
4: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Sinay DM, bakit nga ba kailangan magtira para sa sarili? Yun ang ating question of the heart. And 5513, uy, advance, happy fiesta sa may sumilaw Bukidon, sa Ilori family at sa Damasco family. Kailan ba yan? Bukas. Happy fiesta in advance, ha? And Demsoy Robles, good morning. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw sa Maramag.
1: Ayan. Wala naman kay 2170, sabi niya, good morning George and Dr. Hart. Galing kay Mary Rose Labita. Ayan. Kailangan ko mag-iwan para sa sarili dahil minsan ang paglayo ang paraan para maprotektahan ko ang aking peace of mind, dignidad at ganun din ang aking sarili. Yun yung sagot niya. Pag-greet na lang din daw sa kanyang lolo na nag-birthday ngayon, si Jesus Codriga Obsiman, at saka sa kanyang mga pariente daw diha sa Maysayas. Ayan. Obsiman family and also to Taganas family dyan po sa May Bulwa. Ayan. Mga Labita family din daw and also to Paklar family. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Heart FM. Napakaganda nung ng kanyang mensahe. Di ba? Maprotektahan yung kanyang peace of mind, yung kanyang dignidad at mismo ang kanyang sarili.
0: Correct. Mm. Oh. Di ba lagi mo ang sinasabi, you keep on reminding us that when respect is no longer served, then
1: have the courage to leave the table
0: for your peace of mind and dignity and for yourself.
1: Alam mo yung ano natin, George, yung tinutumbok ng ating question of the heart, hindi lang naman kasi sa pagmamahal.
0: Correct.
1: Yun, lahat pag sinabi mo magtira ka sa sarili mo, ang daming pwedeng ibigay mo sa sarili mo, oras, yung respeto, lahat, yung dignidad mo at ganun din yung pagmamahal sa sarili mo.
0: Lahat naman tayo, ako naniniwala ako that everyone has this kind of potential, has this kind of love that they have sa iba't ibang aspeto ng buhay, sa love life, sa trabaho, sa pagka, sa family, sa pagkakaibigan. It just takes a little plot twist or a little things na parang yun na magpapalabas kung ano ang gusto mong ibigay. That's what really is kailangan natin ngayon. Yung parang something that will motivate us, inspire us na gagawin ko to, this is my best. O, diba?
1: Ayun.
0: And people will appreciate that kapag nakita nila, uy, hala, tignan mo to, oh. Ang galing-galing.
1: Pero baba, yan. Mula kay 9345, sabi niya, good morning, power duo.
0: Talaga naman.
1: Hey, sweetie George and Dr. Hart. Pa-shoutout daw sa mga taga-Bloomingdale, Zumba family, kina John Ivo Prinsop, and to Fritzy, Diane, Ladika, and to J-Boy Daming. Daming talaga nakikinig dyan sa Bloomingdale. Good morning na rin kina Joseph Ranara, kay Monsur Galiana, oy si Sir Monsur, and also to Hannah. Yan, hi po. Maraming salamat. Kanino ba ito galing?
0: Kay Ate Carla.
1: Ate Carla, di ba?
0: Thank you, Ate Carla Toledo. Love you too. Miss you. Magandang morning din ha, 7517 sa Arellano Balasabas family, coming from Manzano, Samuel, dyan sa may Maramag Cristal. Okay, Maramag Cristal Motorola driver. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Thank you. Ayan, maraming salamat. Ganun din sa mga taxi drivers natin, nakikinig. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Eto na nga. Ayan, alam na natin ano ibig sabihin yan. Oras na para mamigay tayong bigas at grocery dahil the prices rise, overload na. Alright, paikot tayong ruleta, George. Now na to be kung asa magikan ng atong winner. Alright, here we go.
0: Ayun, dito tayo napatigil sa Barangay Kauswagan.
1: Kauswagan. Dito na tayo mula sa Dropbox ng Barangay Kauswagan.
0: At ang ating nabunot ay ang kanyang address, NHA, Barangay Kauswagan. Congratulations, Michael Tenore.
1: Michael Tenore ng NHA, Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Congratulations. Ikaw yung winner natin ha sa ating The Price is Rise Overload. Michael Tenore. Dali na, claim mo na agad yung papremyo at magpaabuti ng 14 days.
0: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where every piso gets more value.
1: 10:57 is our time. Magandang buhay muna kami ni George. We'll be back on our final set. Just keep it here. Dito lang.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Hey, sweethearts. Could I love you anymore? Kahit na mukhang walang-wala na ako.
1: Why don't you love yourself anymore?
0: Bakit? Eh, kasi Dr. Heart, nabuhos ko na dun sa... nabuhos ko na sa kanya.
2: Nako.
0: Kaya ngayon, nahihirapan na ako eh. Bumuo, buuin ang sarili ko. Bakit ganun?
1: Mahirap yun, di ba? Huwag pabayaan ang sarili. Wala tayong ibang sarili, iisa lang yan.
0: Correct. Diba? Yun ang inyong pangkakatandaan. Oh. You are very unique and there's only you in this world.
1: Nag-iisa lang yan. Kaya dapat alagaan natin. Di ba? Pahalagahan natin. Ayan, yung
0: louder.
1: Ating sarili.
0: So that people from the back end.
1: Yung iba nga, di ba? Sinasabi nila, note to self. Merong mga gumagawa ng ganyan para sa self nila. Di ba?
0: Dapat lang talaga iunahin yung iyong sarili. Kasi nga, good point din na you can never give what you don't have.
1: Yan yung pinakamabigat na point ko dyan. Paano ka magbibigay kung wala ka?
0: Di ba? Na yung mga yung sayo mong piso. Kahit piso wala ka. Yung parang ganun. Kahit konting pagrespeto at pagkilala sa sarili. Gawin natin.
1: Alright. Meron ba ba? May mga pahabol? Demsoy Robles. Hi, brother.
0: Good morning.
1: Kuya.
0: At patingin ko lang si Mommy Marilyn tungkol sa QOTH ngayon. Para sa akin, importante yun nga magbilin tag something for ourselves. Because no matter what happens, may mapagkunan ka pa ng lakas or anumang bagay na magagamit nating panangga or support para sa sarili natin. Huwag ubusin sa iba. Kung sa pagkain pa, bahalag dukot, basta kay naapay, makutkot.
1: Ay!
0: O bahalag lawong,
1: basta... Lamihan, awi.
0: Ang lalim nun! Bahalag lawong, basta kay naapay, matilo. Pero dili, Mami, that's the word of the day.
1: Ano daw? Ano sabi ni Mami? Bahalag, lawog, basta...
0: Bahalag, lawog, basta di... Basta kay
1: naapay matilog, pero dili makahubog.
0: Shout out natin ang kanya mga friendlets na si Mami Amy and Miles Palumada sa Kamamanan. And to Dr. Norma Romarate, good morning. Uh-huh. And Marife Atabelo of 6th Division Patag. Hi to H&M. Hi, Mami. Yun lang mga loves ko. Maraming salamat. Thank you, Mami.
1: Aurelio Haber, maraming salamat for listening. Ay, sabi niya, good morning. Tapos na ba to?
0: Yes. Okay. Ito si Sir Dale ng Greater Taxi.
1: Sabi niya, good morning both. Sa akin, dapat kailangan mong magtira ng kaunti, para sa'yo. Kasi pag mawala na sa'yo ang pagmamahal na hindi mo gusto, pwede kang babangon para magsimula uli. At dapat ituwid muna ang tunay na pagmamahal para hindi ka din babalik sa simula. Ang tagumpay sa, pakibaba George, hindi ko mabasa. Tagumpay sa pagmamahalan ay nasa iyong palad na dapat pag-ingatan hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo na.
0: Ay, kumanta.
1: Walang hanggan.
0: Gusto ko yan. Well, you know, na-appreciate ko yung mga thoughts ng ating sweethearts, Dr. Heart. Kasi nga, di ba, this is generally a very good point to talk about, especially now.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga tao kasi ngayon, we tend to do things instant eh. Parang nakakalimutan natin na gusto natin matagumpay instantly, i-fast track lahat ng bagay. Pero dapat unahin mo muna yung sarili mo because you can never achieve success kung hindi mo ipaprioritize yung health mo, yung mental mo, yung emotional at financial mo.
1: Actually, may kasabihan tayo dyan. Hindi naman kasalanan ang magmahal sa ating sarili, di ba?
0: Yes.
1: In fact, ito po ay isang pundasyon para tayo ay makapagsilbi at ganun din makapagbigay ng ating pagmamahal dun sa iba. Di ba? Wag sobra-sobra, magtira para sa sarili. Magkakilala ko, talagang sobra-sobra magmahal yun.
0: Ay, grabe.
1: Oh, grabe yun, no?
0: Grabe yun.
1: Tawa ng tawa ngayon yun. Alam ko.
0: Nakikinig yun ngayon.
1: Sinasabihan na kasi ng tatay niya eh. Ikaw, alam namin na ikaw, pag ikaw nagmahal, talagang sobra-sobra ka.
0: Ako
1: naman, sinasabihan ko siya, magtira ka sa sarili mo. Diba?
0: Napakagandang abiso.
1: At least kung nandyan man, may darating sa buhay mo, may dadagdag. Ano ba nangyayari, Dr. Hart? May dadagdag mo doon sa pagmamahal mo sa sarili mo. Diba?
0: Ayun. Kaya naman, mga sweethearts, sa araw, simula sa araw na ito, ano? Ipangako mo sa sarili mo, self, you're my number one.
1: Ah, diba? Yung nakasabi ko, nag-iisa lang yung sarili natin, nag-iisa lang yung self natin.
0: Correct.
1: Walang ibang kapalit dyan. Yan ay atin.
0: Correct. Ha?
1: Asa, tayo magpapaalam na dahil overtime na naman tayo.
0: Ang ganda ng usapan.
1: Napakaganda. Daming nagsa talaga tayo ng messages. Sobra. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang messages. 1120, hi to you. Thank
0: Good
1: you for
0: morning.
1: Listening always.
0: Good morning.
1: And, ano tag nito? Nawala tuloy ako.
0: Mamaya.
1: Bigla kasi nag-pop up yung message eh.
0: Mamaya, Dr. Hart, pagbabalik ako ha.
1: Babalik ka ba mamaya?
0: Babalik ako. Yes. Hindi po ako mangiimo. Hindi ko kaya i-engineer. Doon po sa Dear Heart, alaunang kang alas tres.
1: Ayun, sa mga nagpadala ng kanilang messages, thank you.
0: Yes.
1: Attention ng marami. maraming salamat. At ganun din sa patuloy na nakikinig, padayon sa pagpaminaw sa inyong Heart FM. Ayan. Maraming salamat. Again, susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. It's gonna be 11 down till 1 o'clock in the afternoon. And of course, yung mga gusto magbati ng live shoutouts ng live, kayo mismo ang mag-shoutout. Yes. Don't forget, we have our program Heartlines. That's 7 o'clock till 9 in the evening. Kasama niyo pa rin si Harvey Stone dyan. Papaalam na tayo. Love yourself.
0: Love yourself among others.
1: We're gonna be leaving a song from Justin Bieber. That's Love Yourself. Ilang araw na lang ba bago magpasko, George?
0: Naku, line of 7 na tayo, Dr. Hart. Mm-hmm. 79
1: days to go.
0: 78
1: na pala. Alright. Papaalam na ko once again. This has been your Dr. Hart.
0: And George.
1: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Always remember, take good care. And tandaan lagi, we heart you. For all that

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoy, 20 minutes after 11 o'clock. Happy Thursday! Welcome po sa programa natang Heartbeats, dito lang sa Hot FM ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:36 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Sino pa ba? Harvey Stone here hanggang alauna. Sama-sama na naman tayo ha, para po sa masarap at saka malinamnam nating pananghalian natin ha. Kumusta? Namahaw ba ang tanan? Requirements before tayo mag-lunch is yung breakfast natin. Kasi hindi yan matatawag na lunch yung kinakain mo ngayon kung hindi ka nag-breakfast, di ba? Considered pa rin yan na, George?
1: Brunch.
0: Anyway, happy listening po sa lahat ng ating mga drivers on the road right now. Kumusta po? Kumusta yung unit natin? Na-check ba natin yung mga dapat natin i-check before susuong tayo sa mataas na biyahe? Yung mga nasa biyahe ngayon, ha? happy listening po sa inyong lahat. Ha? At saka sana safe lang kayo sa daan. At yung Nadia karon sa may Sumilaw, happy listening po sa inyo. Ay, nako, baka ngayon para daw lunchtime sila alis. Ha? Kuya Jay Tagalog, ingat po sa biyahe at saka dun sa pasahero mo. Sa ating mga HPG, good morning to all of you. And of course, ang ating mga suki din na nasa mga bahay nila ngayon, yung mga nasa tindahan. Kumusta po yung Thursday natin? Diba? Grabe. Sino pa bang walang ubod dyan? Wag na munang i-share yan, ha? Anyway, inom lang tayo ng maraming tubig at saka vitamin C. Yun ang importante. Sabi ni Doc, di ba? Tsaka dapat mag-exercise din tayo, di ba? Anyway, let's enjoy our lunchtime. And para po sa inyong mga pabate, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 5:49 ng oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Still on the first hour po ng programa natin, sweethearts. Nako, saan ba yung mga pabati nyo dyan, ha? Yung mga gustong bumati, 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Mainit daw na kautuhon. Mainit ba ngayon? Oh, di masyado. But anyway, happy listening kay Mommy Marilyn. At saka congratulations daw sa kanyang apo who just passed the PRC board exams. Kay Kyra Nicole Timoteo, BS Psychology. And also kay Sheena Ramiso, BS Criminology. Archie Lucila ng BS Criminology. And congratulations din sa kanyang mga proud parents, sa mga pamangkin to ni Mommy Marilyn. Happy listening po sa inyong lahat. At saka maayong odd to din sa ating mga sweethearts. As usual, ang ating mga suki dyan sa may kamamanan. Happy listening kay Roxanne Macha, kay Wilma Osorno, Lormer Zacala, Samuel Musqueda, Manor Tismo, Hayden kay Lilia Susosco, kay Lorna Vismanos, and also sa BBQ family natin. Shoutout din kay Minel Susan at yung mga nag-early lunch ngayon. Oy, happy listening. Considered pa yan na breakfast. Yung early lunch, tsaka after 15 minutes, mag-lunch na lang. Anyway, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon, sa mga eskwelahan, sa mga cafeteria, and of course, yung mga nasa canteen. Ating mga canteen attendant, shoutout po sa inyong lahat. Kumusta ba? Healthy ba yung mga foods na siniserve natin sa mga estudyante? At syempre rin naman yung mga nanay natin, ha, yung mga pabao natin sa itong mga anak, ha, dapat healthy din. Oh, tulad ng nilalako kada buntag, yung healthy malunggay pandesal. Ang sarap niyan. Di ba? 11:51 na pong oras natin. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7.
1: Ipinakikilala, Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang

0: Ma, unsa man akong buhaton?
1: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
2: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya, mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas nga hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
3: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito nga aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, urethra and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: With heart.
6: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello ni mo diha ka makabuhay. Welcome na usab sa tong tulumanon sud sa 1 hour. Dasud sa 1 hour, di ba? Magkuyog tag makaton sa daga mga butang, syempre, and manambag tataod-taod lamang, manambag ta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: Dili kagid unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sa ba mga bintana og pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kung may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinali. Iyon ka o balang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
0: Siya si Sender Mayani. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa ESL Makabuhay Plus.

0: Wangi maka-explain na ng gugmaha ko, no? Kaya no words man daw can express how much he loves her. He loves her? He loves her not. Ganon. Pero din sa tong tulo manon, kamakabuhay, sure gyud, ma-explain na to. Ginatawag na to, unexplainable. Nga satisfaction sa mga information. Nga itong idalit sa usa ka oras, diya para nimo kamakabuhay, nga makataon ka sa matagbutang, nga nai connect sa health, sa atong panlawas, labaw sa tanan, sa atong mga produkto, nga dako kay katabang, sa atong adlo-adlo nga pagkinabuhi. Nang bonggang-bongga sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkisan sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay
0: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay.
0: Hello, hello, hello, hello! Kamakabuhay, welcome again sa to ang tulumanon. Pag-asawa na to, sunsaw sa kaoras. Sila to, nakadili ka matagbaw diha. Kanagayon, you always ask for more mag soft drinks. Pero ipadapli ng soft drinks, sila kayo sa atong lawas. Mas makaayo pa ng love life, sayang masakitan ka kaysa mag soft drinks ka. Hi day ka makabuhay yun sa manang oras ni mo diya karon samtang imong gihimong background ang tambagi ko Lady Batut aba naman sa gihapon and always and forever kahimso gihapon ug kapaskog sa panglawas kana mo yatong kanunay iampo sa labawng makagagahom ako di ay si Lady Batut again magkuyog tasod sa saka oras uban sa tong tuyog tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod nas umaabot pang mga panahon syempre daghang gihapon ta kisgutanan kabayan sa panglawas katulad ng sinabi ko kanina. Ug ingon man sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Hello, hello, hello, hello, kamakabuhay. Nianasab kita sa laing sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Kanuadlaw ang maong ika-15 kon chapter 15 sa iyang kaagi. Mupadayon na ito sa pagbasa at pagdrama, ano ha? Karoon na dayon, din ilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

patod hinanap ko si Banjo noon, tinawag ko ang pangalan niya. Pero ang sabi ng isang staff sa akin, umuwi na umano ang kasama ko. Saka ko lang napagtanto na wala na rin ang aking cash sa bag maging ang alahas ko sa katawan. Isa lang ang inisip at duda ko. Kinuha lahat yun ni Banjo. Napakababaw pala niya dahil ginawa niya yon. Napakamura lamang pala talaga ng kanyang pagkatao. Kung kaya't dismayado ako sa kanya.

0: ibiyaan ko ni Marito sa lodging house.
1: Hinaya ka ng tingog mo.
0: Dili sab ko proud ganito kita misang ko, Banjo. Mangayo ka balaka. Dili ko ipanabi o i-announce nga dito ko ni Magida o gamay nahikabo na itong duha.
1: Maayo. Kaya dito sabi yun maayo mo abot sa kasayuran ni Abon ng tanan, Mayani.
0: O. Unsa?
1: Utang bukot. Iloom na lang ang tanan. Takuma ang baba mo. Kahit nga limagsipok ang imuho. Ibutyag mo pa kang Abon nga nahitabo sab kita sexually.
0: Ingon ni anak ka nga nag-care sa mahimo niyang reaction o pagabation?
1: Ha?
0: Ingon sa gusto ko mo to, nga nahigugma ka sa sama niya sa unang higayon.
1: Ngano? Dautan ba?
0: O. Kadaling nataklit niya ang pagbati mo, Banjo.
1: Mayani.
0: Nagpasabot. Nadilingon ni anak ka lamang pagbati mong gugma o pagmahal di rin ako. Kay dali ra ang paghikalimot mo na tong duha.
1: Oh.
0: Misamot ang kumpirmasyon diyang yano lang ko ni mong gibiyaan dito sa pribadong dapit. Wa kay pagbati. Wa kay kaluoy. Wa kay respeto.
1: Sa ako ba? Kun hangtod karon. Mahal paghihapon ko nimo.
0: Rason nga may pahimuos ka? Og lakip ang kwartag mga alahas ko gitawat mo pa? Kung dili mo ibalik atong tanan, dili ko mamugos. Pero mauna usab ka to ang tatak sa imong kabarato.
1: Mayani.
2: Hey, Mayani, pagdali!
0: Ha? Nga nun ay Teban?
2: Ato dayon sa sud sa bahay, unya diretso sa imong kwarto. Nangaha sa pagsud dito si Ma'am Abon gamit ang master key.
0: Unsa?
2: Nakasiguro ko nga dautan ang laraw niya dito sa mong kwarto.
0: Dili siya mo lambos. Babagan ko siya.

Lady Baton, naabutan ko po si Abo noon sa loob ng aking kwarto kung saan siya ay hinalughog ang aking cabinet at pinakialaman ang aking mga personal na gamit noon maging ang aking mga alahas. Inagaw ko po sa kanya mga kamay ang mga kinuha niya. Nag-away pa kaming dalawa. Pero hindi na siya pumalag dahil batid niyang mali ang kanyang ginawa. Lalo pat nahuli ko siya.

0: Nga nung gibuhat mo kini Mayani? Nga no? Abon, gipa-cut off mo na nga akong allowance o nakaroon din ipa-igo, ipa-evict mo ako ni mo din sa bahay? Ha? Huh? Ayaw na pagpakaroon na ingon pa! Imo kining ideya, baka naugon ko ni mo din sa bahay, palayason ko ni mo, maukini ang gisuggest mo kang papa o mauiyang giuyunan! Abon, hakog ka! Akong kaniadto pang nagpuyo din hinginlan mo! Gusto mong ilogon ang tanan, ako! Hakpon mo ang tanan, hayop ka! Huwag ko'y kasayuran yan ang ipanulti mo, abon! Bakakuhan! Huwag ay sama ka, banyaga! Salbahis ka! Demonyo ka! Mahimo ba? Paminawa una ko! Bayran mo kinig mahal! Dili ko kinikatugan, kapati ka! Ang kinabuhi mo, kuwang pangbayad din yung paghimo mo na akong miserable, Mayani! Kinigibuhat mo, sama ra, na huwag ka malipay nga mabuhi pa! Unsa? Na, nasa na mga bahad-bahad, da? Masa mga kontrabida mo bahad, kaya naman buhaton. Anyway, kung magkabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 15 sa revelasyon ni Mayani ang ato na bati. Huwag pa may ended to, kaya unya mamalik pat kang yun. Human sa pipila ka mga painumdom, kaya napaikatulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 15 sa iyang istorya. Kanitanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Rosalie Alfaro, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige po higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako nga kamot. Bukong panit init. Mahikapan ko na ang ako nga tinae tungod sa kanipi. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akong mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsule. Tubong o himsog ng ako nga lawas. Makaobra na ako. Makapanilig na ako. Makapanglaban na ako.
2: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
5: Sama na sa gibuhat ka makabuhay ni Rosalie Alfaro. Siyempre, di ba, 3 times a day niyang gitumarang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip iya ang dietary supplement kana kay naman siya gipamati sa lawas. Nanang dili na siya yung nanaka-healthy ba? Pero misalig siya sa atong kapsula, o gihimo niyang iyahang partner everyday o yung food supplement o inanay sabgami, okay na ang yung paminsar sa yung lawas, di ba? Kaya tungod makabuhay nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement, dagan kay mga ingredients gigiusaan na everyday ginako ng balik-balikot sa pag-istorya. Oo, o kinalamutuo ka, kana tungod kay kamatuoran lamang ang akong gisulti, nga dagan kay ingredients gigiusa lamang ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Og usa na diha sa mga ingredients nga makakuha tag bonggang-bonggang benepisyo alang sa tong lawas mo ang neem. Na yung mga benepisyo na nga makaayo kaayo sa tong lawas og dili lang kana makaayo pagyud sa tong skin. O di ba? Naglaom ka ba nga makaayo sa skin ang neem? Oy, halos ang tanan ka makabuhay. Dunay mga minor skin issues. Na yung mga diferensya ba mga flaws? Kaya na yung mga gipamati sa skin ko. Sabi na kong skin, oy, moraga gaspang. Skin ako nagibutoy-butoy. Skin ako kay uga. Inana ba? So, sa napulo ka bukang mga tao siguro, na ay siyam diha. Nga na ay minor skin issues. Ganon. Kanon, kung imong hugasan or magbanlaw ka, maligo ba ron, mag half bath, baron ka sa imong kalawasan, gamit ang neem, aba mas mamahimong hinlo ang imong skin and radiant. Karon, kung imuhang i-rub sa imuhang lawas ang paste sa neem before ka maligo, ka makabuhay, tapos pasagdan nimo nga muuga o sa diha sometimes sa imuhang skin, kunya una nimo banlawan sa tubig, syempre, aba, muak na as a good antibacterial cleanser sa imong skin ang neem. And alternatively, pwede nimo nga ihumul diha ang imuhang lawas, tiil baron or kamot baron, kauban ang pipila ka mga dahon sa neem sa tubig overnight. Oo. O nya pagkahuman mo na imugamiton sa pagkaligo ugma sa pagkabuntag. Ganon. So nindot kaig mahatag nga kaayuhan ang neem nga tawag niya ng dahon sa atong skin. Diba? Makapaklear. O nya mawagtang ang pagkauga. Matanggal ang mga dead skin. Gawas ana, ang dahon sa neem ka makabuhay labaw sa tanan makagenerate na og heat sa atong body. Kana nga generation sa heat, makasuportar na para ma-generate pod ang intense nga forms sa energy sa kinatibukan sa atong sistema. Doon yung mga nagkadaiya nga mga kalidad, kamakabuhay, nga predominant na sa atong lawas, o duha diha, Arshita and Oshna. Mao na ang mga traditional nga terms. Ang pinakaduol nga word or pulong kamakabuhay para sa word nga Shita in English kay cold or bugnaw. Og kana dili gud eksakto kung mao gina ipasabot. Kung ang imong sistema manggod mo move towards Shita, ang mucus level sa imong body mo taas usab. Ang sobrang mucus pub sa imong sistema makalink na mo connect bali sa nagkadaiya nga mga conditions gikan sa common cold, sa sinusitis, ngadto na sa uban pang mga issues. Pero ang neem nga dahon ka makabuhay, dako kay ikatabang sa tong panlawas para kita mamahimong healthy og batukan ang pipila or ang daghan nga mga balatian. Ang neem mismo makuha nato sa ato ang kapsula kay ang neem usa sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Puto markita ni ana kung wa kitay balatian, okay ra gihapon once or twice a day buntag o gabi. Isip ato ang food supplement. Kung naan natin mga balatian, mas nagandagano na ito atong dosage. Anyang tatiod, antabayanan kung pila ang angay ni mong tumaron, matag-adlaw kung ikaw doon ay balatian or kung ikaw okay pa o healthy pa ang panglawas. Hinumdumi ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip itong partner everyday sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Na makabuhay, wag yung hassle kung inom kita sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili sama sa uban pang mga kaping imuhang naandan nga imnon nga mureklamo kay ka everyday kada kumadi mag-inom. Kay manghawi lagi imong bukton tungod sa imong acid kay acidic tingali ka. Nya napadyo kay acid reflux. Magpalpitate ng uban, makulbaan kay feeling nila murag uy murag kog ma-stroke. Minana ba? Pero dili gud ma-stroke, pero magpalpitate gud kay bawo ka nga di gud bagay nimo o dili haom sa imuhang sistema kay naa kay gipamati sa laos, dili kayo na naka-healthy ang kape. Kunya kanong kape imong naandan kay kag sugar mga 3-in-1 uban pa 4-5-in-1 ana. Nya wala pa jud kay makuha nga benepisyo nga kaayuhan para sa imong lawas. Dili makaayo sa imuhang mga pipila o daghan nga mga balatian. Para mas kompleto ang tanan ka makabuhay, na satisfy na nimo ang imong craving sa pag-inom og kape everyday kay Coffee is Life ang imong peg. And syempre at the same time, ayuhon ka sa mga nagkadaiyan ni mga balatian, tabangan ka para mahupay, mugaan ni mong paminsar o dili mo tukar ang imong mga gipamati di ha. Mag-switch ka na sa pag-inom sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung sa ato nang giniingon nga 17 nga giusa lamang nga mga ingredients sa bonggang-bonggang atong benepisyo nga makuha ana, dili talugi sa ato pagpalit ana ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay usa diha sa mga ingredients nga dako kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas mao ang malunggay or moringa. Nangi calcium and phosphorus ang malunggay leaves na makabuhay. Maunay makaming tinar sa atuang ka-healthy o kaligon sa atong mga kabukugan. Unya anti-inflammatory pagyod ang malunggay. O ang moringa extract, pwede gihapon ang makahatag o kaayuhan sa bisan unsa nga mga kondisyones. Sama sa arthritis, kanya makatabang po na sa pag kaning ayo o na magandang diferensya o nag-crack man ron o na-damage ang imuhang bukog. Ang moringa pagyod, napakita nga nindot kayo ang side effect. Actually, di mag-side effect ang atong matawag ana sa mga epekto nga ikahatag kay kaayuhan man nga atong ma-avail. So instead nga side effects, na-epekto nga makaayo sa atong lawas ang moringa or malunggay leaves. Ugmatod pa sa pagpanukiduki or research kamakabuhay, ang pagkaon mismo sa dahon nga malunggay or kanang batanon o kanang linghod nga liso, safe pud na. Unya ang dahon ana, ang extract ana made from powder and water, makatabang po na sa itong panglawas o safe gihapon, walay delikado. Kaya kung delikado pa, dili na ma-appeal. Isip 17 or isa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Munang sama na ako, inom na! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at
3: fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
1: Lady Bato.
0: Huwag ganun ka makabuhay ni nang sumpay ngayon magipaabot ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 15 sa revelasyon ni Mayani. Avtik now na din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Delikado tumatakbo sa isipan ko ang lahat ng banta sa akin ni Abon. Alam kong hindi siya nagbibiro. Maaring totohanin niya noon ang lahat, kaya't mas lalo ako nag-ingat. At para maiwasang lumaki pa ang hidwaan naming dalawa, hindi ko na pinablatter pa yun at ni hindi ko na rin sinabi pa sa aking ama. Tuloy lamang po ako sa aking obligasyon sa mga negosyo ng aking ama. Ipinagkatiwala ko na rin sa aking bodyguard ang pag-iingat sa akin.
1: Unya, unsa na ang update sa mga negosyo ni Rodrigo? Nagdakilid na?
0: Unsay?
1: Unsa na gisulti ko? Dili ko masayop sa akong pangagpas nga...
0: Laing duha ka branches ang ablihan sa sunod buwan sa 24-hour establishment ni Papa. Laing negosyo pa usab ang mag-branch out, mao ang gasoline stations. Sa kaluoy sa Ginoo, gibuligan, sir, busa, sayop ay mong gisulti og ang imong pangagpas. Mas gidungog sa Ginoo sa langit ang akong pag-ampo alang sa kalampusan. Dili ang imong pagpanghimaraot.
1: Unsa?
0: Mas gidungog sa Diyos ang tanan. Og unta, malipay ka na lang sa kalampusan. Dili ka ikasakit mo pa. Tutal, imo kaming pamilya.
1: Mayan eh.

0: Ikaw ra ang mobiyahe karon mayani?
1: Yes, Noy Nugnug. Ang akong bodyguard, doon ay emergency sa iyong pamilya dito sa probinsya.
0: Wade mo hulip niya isip bodyguard?
1: Giingnan ko na si Papa, nga wala ka na kinanglana. Okay ramang gugko. Wade daw tamay tabo na ako, kay may Ginoo sa langit. Siya ang akong tigpanalipod.
0: Kon mao, pag-amping bayag yun ha?
1: Salamat, Noy Nugnug. Salamat kaayo.

Dili pa ko mauway sa cutting of ribbon sa bagong branch sa 24 hours establishment ni Papa. Makaabot pa ko nga dili atrasado sa oras. Tawagan ko una hinoon si Cecil aron. Oh, sakyan ng kalit may babag sa agianan. Kinsa ang sakay ni ana? Nanong ipapagan ko niya? Unsa iyang tuyo na ako?

batol isang pangyayari po noon ang hindi ko inaasahan. Ni sa hinagap ay hindi man lamang po sumagi sa aking isip na mangyayari ang hindi kaaya-aya ng mga sandaling yon. Ako lamang mag-isa noon, walang magtatanggol sa akin, walang makapagbigay ng proteksyon, kung kaya't ipinagkatiwala ko na rin sa Diyos ang maaaring mangyari sa akin noon. Mapahamak man ako, ang mahalagay, nakilala ko na ang aking ama at nagkasundo na kaming dalawa. Masaya na ako noon, yan ang aking inisip. Pumikit na lamang po ako noon, lady.

0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
1: Kasinati ang buhay o tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige nag-agas ang nana, nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertigbahoa. Bilakabulan na nako nga lubog, bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa watip. Nag-inom ko ang EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha pag-aabot. Tutulog kaadlaw, wala na ganiagas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay!
4: Excellent health, excellent life sa EXL Blabang!
0: Dagang salamat, Lunila Marquez. Lunila Marquez. Ayun. Diba, nakaguol kaayo ng kanana kay balatian, especially sa imuhang dughan. Ikaw nga babae, diha. Kanang breast cancer, murag uso kaayo ba, no? Maningon uso, pero kanang murag daga ng mga ihap. Sa mga kababayanan nga may experience, anak, kanang naiuban niya mga batano pa, 20s pa, 30s pa, kasagara na sa 40s na manginana, no? Unya, muingon ramadayon nga kanang hindi magpakemo, murag na okay na, muingon na dayon cancer free na daw. Unya, pakasunod yung mga panahon or katuigan mo balik. Murag huwag nahitabo ni katong singer nga sikat kaayo si Olivia Newton-John na masay breast cancer. Tapos na i-treatment kag ipahitabo. Na okay na siya. Pero paglabay sa pipila katuig mibalik, og mo'y nakapatay kang Olivia Newton-John. So dili kinahanglan nga kung unsa may imong bation nga uncomfortable sa imong kaugalingon ka makabuhay. Nga imo dayong pasagdan kay murag okay ra madadara, digiliin ana. Kinahanglan nga imuhang yung hatagag focus sa imong kaugalingon. And syempre, kung naana kay gibati karon all the more nga kinala mo inom ka sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isipin mo ang dietary supplement. Kung naa kay maintenance ka tambal, ay lang pug biyain. I-partner na lang. Diba? Anyway, dili ka magmahay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients. Ug ang matag usa ka ingredients na mga daghan ka ay mga benepisyo nga ikahatag sa atong panlawas. Ug usa na diha sa mga ingredients mao ang guyabano. Diba? Naay health benefits ang guyabano. Ang tibuok o ang usa ka buo nga guyabano ka makabuhay naanay 83% nga fiber nga gikinahanglan sa imuhang lawas. Diba? Nagirekomenda nga imo ikotawga ng ikonsumo sa tibok adlaw. Kanurag allowance ba of fiber? Nga vital nutrient na para sa digestive health. May nagpadangat din sa iyang text, miingon nga, sige kuno siya o kiningkabag. Kanang sige kabutdan sa iyang tiyan. Kanang constipated siya kanunay ba? Maunay rason actually, kanang constipation nga dili ka regular magpupo. Kunya dili ba'y amaayon ng dili ka regular magpupo? Kay good luck sa agid sa colon cancer. Minana. So para ma-okay ang ato ang digestive system, ang atong mga panunaw ka makabuhay, kinahalan nga agad ay fiber. O usa sa source sa fiber, mao ang guyabano. Diba? Unya, anti-carcinogenic pod. Doon ay ingunana nga matang sa epekto ang guyabano sa atong lawas. While ang kasagaran ng mga research limitado lang sa test tube studies ka makabuhay, ang guyabano mahimong beneficial po, beneficial para matabangan tanga batukan or kung wa pa diha, malikayan ang bisan usa nga matang sa cancer. Usa ka pagtuon ang gipahitabo unya mi pagawas ilang na diskubrehan nga ang guyabano extract maka-reduce, makapakunhod, makapaubos ba sa size sa breast cancer tumors. Unya, ang guyabano

0: makapatay sa cancer cells. Dili mo katag, dili mo dagan, dili mo lamay. Ang ikaduha sad nga pagtuon na diskubrihan pud nila nga ang extract sa guyabano makahunong sa pag-form sa cells nga leukemia. O di ba na ko kay kag ma-avail nga kaayuhan sa pagkonsumo ni mo guyabano. Ug ang guyabano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Muinom kita niya na everyday isip atong partner sa pagkinabuhi sa makabuhay isip ato ang dietary supplement.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa makabuhay!
0: Dagang salamat. Ako lang usbon sa pagsulti ka makabuhay. Nga wala kay angeng una-unaon, wala kay angeng kabalakan, wala kay aneng kahadlukan. Dili alarming. Kung ikaw mo switch ka na, gikan sa imong naandan nga kape, nga ginainom ni mo everyday, nga makapasugmat sa bisan unsang mga balatian nga naa nimo diha. Saka ang imong mo-reflux imong acid. Mutukar imong asik, asidik ang dako, magpalpitate ka lang. Kanang kasagaran nga ka nang muinom kag kape. Kanang mga tao nga, dagana kayong ihap ana nila nga, magpalpitate, muinom mong kape. Kanya ka, badlungon mong kaay, kay magkape mong yun. Kaya di makumpleto ang adlaw di ka kape. Kaya uban niya kalima sa sakado mo kape. Alaw, oy, coffee is life, nagyud na. Bahalag bawal kuno basta kay mo kape yun. Ngayon mag-antos mang kaana ka makabuhay nga though na-satisfy ni mo imong craving sa pag-inom og kape pero daghan makagmutukar dahil sa mga kaugalingon. Uncomfortable mang kaina, di ka kakonsentrate ni mga gimbuhaton. Mag-switch ka na, balhin na, og mag-inom na ta sa EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 pa kabuok ingredients. Og ang matag-usa ka mga ingredients na ay kaayuhan nga mahatag sa tumpang lawas. Usa na riha ang psyllium husk or ang ginatawag natong espagula. Ganon. Makaayo na kung ikaw diha nagkalib, sorry sa mga nangaon, naka-diarrhea. Kaya sa research mga gagipahitabo, may pakita nga ang psyllium husk maka-relieve sa diarrhea. Unya, ang pag-manage sa blood sugar, mas dali pinaagi sa psyllium husk. Ganon. Unya, syempre, usa pa ka pagtuon ang gipahitabo. Matod pa sa mga researchers, mihatag sila o kanang higayon sa 51 ka mga tao nga naay type 2 diabetes and constipation. 10 grams of psyllium husk twice per day ang ilahang gipainom. Kanya may resulta ka na nga mikunhod ang constipation, may baba pod ang ilahang timbang, niyang blood sugar kay mi okay, ingon man ang level sa cholesterol. So dako kay matabang ang kinatawag na tuog psyllium husk. Kung usa na sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo na manginom na taana every day. Why hustle? Nindot ang imuhang paminsar sa matag adlaw. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
1: Lady Bato.
0: Nagang salamat kay sa kanunay nga pagpaminas. So, ay, pagbuhi niyo mo diha. No, nag-gihapon kahala, no? Salamat, King. Sa ato pagbalik, Miss Pocaron, sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
0: Kabuhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton. Siyempre, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, siyempre, protection sa atong kalawasan. Unya mo, wag tangnas mga nagkadaiyang nga mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pumatok na siyempre sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infection, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, og daghan pa. Ang pamagi sa pag-inom ka makabuhay, syempre ang atong EXL Makabuhay Plus capsule, i-maintain lang na mo sa pagtumar. Kung ikaw adult, usang ato sa doka capsule matag-adlaw, uban sa inalaw nga tubig, dili bugnaw ha, inadlaw or warm water. 30 minutes ka na sa dili pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na na kay sakit, mas nagano na taong dosage. Duhan na nga to sa tulog ka kapsula, katulo sa sakaadlaw, unya inadlaw nga tubig hapon na pag-aiminon, dili yun bug na warm water lang yun. Kanay mo ipahitabo sa dili ka pamukaon. Pwede na sad nga after na kamukaon, pero paabuta o sa ang 1 hour. Gikan ka mikaon, isipin mo ang food supplement. Mauna ang susunod ni gayon, kung ako kapakasugod, hiasug din niya asap. Sama na akong sa uban pa, imo na natong partner, isip ato ang dietary supplement, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. And dungan sab ni Ana, ang pag-inom na ito sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix. 17-in-1. Kanang duha na ito kaprodukto, duha pa lang na makahatag na nagkaayuhan sa itong panglawas, naku na kayo o ganang mag-matter yung dugay o daghan pagyod sa ato ang kalawasan, makita nimo ang bongga nga resulta. Kung ang ado-adlawan na nato na, di ba?

0: Sin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Salubungin ang sigla.
2: Kama kabuhay.
3: Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
3: Siyempre niya na nga itong special nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay, ako lamang ang nasayod sa ako mga laraw alang ninyo. Sa paghimo ninyong mauswagon, inay maalaot, o paghatag ka ninyong kaugmaon na inyong gipangandoy. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Jeremiah 29 verse 11. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
5: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. 93.7
6: Heart FM. Heart FM time. It is now 1:11.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw ka na itong tanan, mahigalan. Yan, nasip kinin yung higala. Usap si Kuya Arn. Ngayon yung ikaw ba ninyong Dr. Love Karong Orasa. No? Kumusta itong mga listeners? Mga hinawat ko na nakapwisto na ang tanan. No? Sa mga avid na ito, ng mga tigpaminaw. Huwag mga hinawat ko na mas mayong panglawas. Kumusta? Kumusta? No? Ang atong sindir karon mahigala usa ka babae nga si Ma'am Annie nga lumulupyo kini sa Kidapawan City. Kumusta diha Ma'am Annie? Salamat sa imong kinasingkasing nga pag-share sa imong kaagi no nga nagka heart to heart ta para pag-share sa imong kaagi. Hibalo ko makahatag kini yapog inspirasyon sa uban. Og labin usab no sa tanan nato mga users ato mga produkto. Kumusta mo din ha no? Manghinaot ko nagpabiling yapon yung pagsalig, manghinaot ko nga naagyapon sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ang atong mga product. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, nagpangapi pa ba kahan mo? No? Manghinaot ko nga padayon yung pagpangapi mga higala kay makahatag kinig maing benepisyo yapon niya sa inyo ha. Kaya kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect. Busa mga users, padayon lang inyong paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Sa tagtunga lang sa kutsara, nagkantidan lang gana og 4 pesos. Tunga lang sa kutsara, may gala, matagtimpla ninyo. Dako na kay kanagtabang. Pwede sab ninyo, usahon ka kutsara, wala na sa overdose, kay walay chemicals ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Matingala mo mahigala no mga nung mudaghan yung ihi tungod kay naminti na ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon buot pasabot mahigala ra ginahinay na sa pagpagawas ang mga hugaw nimo nga nasulod sa imong lawas ug dayon usab mahimo nang regular ang pagbawas nato sa atong hugaw kada adlaw mao na ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga gitawag sa cleansing effect kay lisod kayo mahigala tagpila ka adlaw duha ka adlaw before ta magpagawas sa atong hugaw. Sa ngadto-ngadto, magka-problema lang gihapon kita, magkadaot atong tinae, matingala ka nga dili ka hinginom og mga ilim nun nga makahubog. Nga dili ka mapasaran sa imong kaon, minus ka og soft drinks, pero nga nung nadaot imong tinae. Tungod na sa hugaw mahigala, paingon sa colon cancer ang uban. Muna, importante ang pagbawas nato sa matag-adlaw. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon makatabang ni Ana. Ug labaw sa tanan usab maangko na nato ang taas-taas nga oras sa atong paghinanok. Labi na kung mitukar ang inyong insomnia katong mga insomnia hon dia, lisod kaayo, no? Lisod jud kaayo mga higala kung mitukar atong insomnia maglisod na kita sa pagkatulog panahon na sa kagabion hantud makadlaw na lang kita. Nagpabilin nga nagsulirat atong mata. Murag na tay gihunahon ang mga importante nga pila ka milyon man di ay wala tay gihunahon na. Di lang kita katulog. Bisan unsa man tug limbag-limbag, mutakilid muhayang mukulob, tabuna ng naog unlan, hantod simbakuhin nung malumos nung kanyang unlan. Ang atong Coffee Corn Gold, imintin mga silingan. No? Makatabang na sa ato ang pagkatulog. Kumusulay mo nini sa atong Coffee Corn ha, ang ako lang hangyo, inyo lang, ikumplito ang pangalan pag adto sa parmasya, ingnon nyo ang parmasya nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para paghatag sa taga-parmasya na makita nimo sa kapouch nga silver, din may pagka-gold yellow. Og dayon usab, may pagka-black sa ubos na itatak nga 200 grams. Mao na ang pinakadako na ito nga Coffee Corn Gold. Og dayon napod kitay gag may 110 grams na siya. Pili-pili lang mo. Og tagtunga lang sa kutsara mahigala. Makita nimo ang picture sa atong pouch sa atong Coffee Corn Gold na ay tasa nga nakatimpla ang kape puti din mais ug malunggay. Ug dayon usab na ay rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free ug pure organic. Pure organic mahigala wala gyud siya chemicals nga sagol ug dili na mao ang ingon ni doktor nga bawal sa among mga pi kay namoy gibati. Bisa na amoy gibati karon mahigala high blood baka diabetes unsa imong problema sa imong lawas pwede kayo ka mga pi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon tapos tagtunga lang sa kutsara. 4 pesos lang tagtunga sa kutsara mahigala dako na kay nagtabang sa matag-adlaw niyo sa pagpangapi. Ug buntag ug hapon ka mga pi nagkatidad lang 8 pesos kada kape no. Makapanambal pa ka, nakaproteksyon pa ka sa imong kaugalingon. Ug tuod mahigala, gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, gawas ni Ana, no? Sulayan po ninyo mahigala ang atong Coffee Corn Purple. Kini atong Coffee Corn Purple mahigala, epektibo usab kini. Susama lang yapon kini sa Coffee Corn Gold, pero aduna sila nagkalalahi og mga sangkap. Kini atong Coffee Corn Purple, aduna kini daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilang kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanin content. Then makatabang sa pag-regulate sa blood pressure
usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Ug dayon do na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba. Ang mangustin ug ashitaba mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Napagisasagol nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Ug napod sa guyabano mahigala. Makatabang sa digestive health o makatabang sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napod siya ang palaya nga sagol o barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Chia seeds, na siya chia seeds mahigala. Ang chia seeds usab makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic. Matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, then matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw ug maangko na nato ang taas-taas nga oras sa paghinanok sa atong pagkatulog mahigala. Busa pagmintin sa matag adlaw sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Pero sa matag adlaw na ako mo gina pahinumduman mahigala kada program na ako nga dapat dili na to ipareha sa sili ha. Kapag puga na to sa sili mahigala, mohalang din ang sili. Kini atong mga product gikan sa atong coffee corn gold, coffee corn purple, dili na to himog sili. Mga 2 days, 3 days diha ninyo matagamtaman ang epekto niya mahigala. Ato alang gud tunay-tunay lang ni ato dili ta mag magic. Nga pag take din ni mo dayon niya na, biha na dayon mo epekto. Manambal pa na siya sa imong kaugalingon. Nga labi na dugay na nimong gihambin ng mga problema sa imong kaugalingon, ng mga sakit. Pero gusto ninyo mahigala nga epekto dayon pag human ninyo sa pagpangapi, mga 3 minutos may epekto na na. Pero lahi ang iyong epekto mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee, dugang enerhiya iyang ihatag ka ninyo. Pakondisyon sa inyong mga trabaho ang gibuhaton sa matang adlaw. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyod na pagit siya tungkat ali. Mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Dugang pa yun na sa red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw o ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection asama niya ng ubo mahigala. Dugang pa yun na pagit sa panax ginseng mahigala, no? Panax ginseng ug horny goatweed pang pataas sa energy, mukombati batok sa mental o physical fatigue o stress ug usab mo pagana sa imong mood ug sa imong immune system. Mao na mahigala ang atong Turbo Max Coffee busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa ug mga daddy. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee ang kape nga pangpadugang og energy. Sa lain bahin usab mahigala dili na tumalikayan nga tungod sa atong kumbati nga trabaho sa matag adlaw, usay mamoy po atong lawas batyo na tug pamaol tungod sa panuhot. Makatabang nga atong orayon niya na mahigala nga kada adlaw na tug ipabati sa inyo. Kini atong orayon para sa wala pa makabati, no? Basing na yung mga bagong listeners nato, mahigala kini atong orayon makatabang yung kini sa inyo ha. Para kit sa lawas panuhot o labos tanan sa mga buntis, no? Para dili panuhoton ang buntis kay lisod kayo kargadog panuhot ang buntis pag-abot sa pagbati maglisod na sa pagpanganak bisan plastado pang iyang anak, no? Tungod sa dubli na nga kasakit yang bation og dayon protektado pagita sa mga insekto labi na kining lamok dinggi. Dili mo dool ang lamok dinggi sa ato mga higala bisan sa mga bata, sa mga teenager. Tungod sa citronella nga naa sa atong Orion herbal oil, kining citronella kuha na siya herbal. Napagin siya ay herbal nga kakawanti, Acapulco. O dayon, usab kini mga luya, dahon sa bayabas, o himag. Uban pa nga mga herbal mahigala nga nasa itong orayon, nga mo ay makahatag mayong benepisyo sa ito. Ah,
Og dayon mga katul-katul sa panit, makatabang na siya, mga pangagod, mga bun-i, no, mga nuka sa mga bata, simbakog panglukahon na inyong mga anak, makatabang ng urayon, no, na nindot og naana sa inyong mga Pinoyanan. Kaya na yung mga katul sa external lang apart, pwede siya maka atong i-gamiton para pagtambal. Og dayon para sa mga adunay almoranas, mga higala. Kung mitukar inyong almoranas, pagkuha og gapas matagabi, butahig urayon, itaplak diha sa imong lubot. Matagabi, no? Una ka matulog. Og dayon usab sa mga bukol, magkuha og gapas, butahig urayon, itaplak sa imong bukol sa matagabi, no? Og sa adunay mga matagtiki. Oh. Basta uban nga mga external lang parts atong lawas, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil, labi na sa mga kaspa o balakubak, mga kuto o lusa o kuyamad sa mga bata. Haplasira ng buhok, lukpa, pag malukup na po sa nisag usa ka oras nga silupin, manuhot-suhot na sa scalp, mga higala ka ng atong Orion. Huwag dahil usab sa atong coming Supremo Herbal Oil, mga higala, no? Kaming panisya pero ako lang daan ipahibalo sa inyo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw o ahos, dahon sa bayabas o labinusab no sa kining samuyaw, tanglad o asunting. O nasulay na kini ang atong Supremo Herbal Oil nga makatabang sab-sab di ay sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano doon na kini antifungal properties. Matabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga nasagol ni ini. Matabang usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, bation sab nimo ang relieving effect. Dili usab duo lang lamok o mga insekto sa maong haplas may gala sa atong Supremo tungod sa samuyaw. Kaysa urayon, tungod sa citronella dili makadulang mga insekto o lamok, mga langaw. Kindiri sa atong Supremo, samuyaw mahigala nga sagol. Busa, kung haplas lang mahigala ang inyong gikinangnan, basta mapalit na nato ni atong Supremo Herbal Oil, masaligan usab kini. Okay mahigala, manghinawad ko na sabta ninyo, no? Istambay lang una sa uban pa natong mga produkto natong isiro niya. Ato lang sa sugda na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi ni Ma'am Ani ng taga Kidapawan City. Kumusta sa talang taga Kidapawan? Ani ang kaagi sa inyong kabayan, no? Nga si Ma'am Ani. Doctor!

0: Ani, anak. Ma, nananawag siya mong cellphone. Ah, kanilang ma, kanilang. Tubago na lang na ako, ako yan ha, sa imo ha. Ah, sige, palihog ko ma. Hello?
1: Oh, nang, nasi, ani nang.
0: Ay, kinsa man eh.
1: Ah, si Sani.
0: Kadali lang kay tawag ko sa nihatag ang cellphone, Sani.
1: Oh, sige nang, sige nang.
0: Si Sani, anak. Oh, ami ma. Hello, San.
1: Oh, lugar ka karon. Pwede mang laag ta.
0: San, busy ko. Lakoy lakaw.
1: Lakay lakaw?
0: Oo.
1: Permente malang kunin mo balibara
0: eh. Ibalo ba ya ka, San? Ikaw sa kong trabaho. Ibalo na ka. Baguhon pa ko sa kong trabaho. Kinahanglan magpalakas ako sa kong mga kauban. Labi na sa labaw na mo. Hindi lang sa tamaglaglaagod.
1: Sa una pa, wala pa nga mag-apply trabaho. Tagsaray ko ni mo, tagaagi kayon nga maglaag ta. Sige, sige, sige. Naanad naman sa'yo ko sa imong style ni mo, An. Nga, kanunay lang ko ni mo balibaran.
0: Ikaw na lang kung pangita na lagbarkada ni mo din ha.
1: O, sige, nakasabot ko. Sige, sige.
0: O, sige, sorry kayo ha. Sa sunod na lang.
1: Magpaabot ako kung ikaw na muhagad sa ako ah. Kaya kung ako'y muhagad, ibaliwala rin ni mo.
0: Sorry kayo, San, ha?
1: Abi ni mo, mag-extro nilang sa katakadali ha, diri sa cellphone. Murag, baliwala si mo atong relasyon. Murag, wala lang. Murag, kaila lang ta or higala nga. Pwede rin ako ni mo dal-dali o maliban. Muna na feel na ko ba?
0: Yung si plano ni mo,
1: mas may siguro nga. Magbulag na lang ta.
0: Oh, ikaw?
1: Tanawa. Mayuban, mahikurat. Pag may ingon makikbulag na lalaki, may ingon. Ha? Una naman, ana-ana. Pero ikaw, aw oh, ikaw, mana, rapog ka. Di, tataw kayo, klaro kayo, nga wala na ko sa imong buot.
0: Pasensya na yung kaisan. Labi na focus ko sa akong trabaho karon.
1: Sige na, sige na.
0: Saan man, makikbulag na ka?
1: Oh, may pasiguro. Bulag na lang ta. Eh, way lami atong relasyon. Permente ang akong plano. Permente na mo balibaran.
0: Sorry kay San, sige San. Pasi makita ra kag babae nga kuan.
1: Aw mangita ko kana malipay ko. Dili susama sa imong gihimo nga puro na lang kapag balibad. Sa una wa pa ka mo trabaho nang apply pa ka. Balibad na kadaan. Samot na karon nga nagtrabaho na ka. Makarason na gyud kag maayo. Tungod kay wala kag ganahi sa atong relasyon. Okay lang. Sige. Bulag na ta.
0: Ah, sige San. O, asa man mo, manuro ni Sani. O, wala man nagbulag na mi, ma. O, saka to. Nagbulag na mi. Kay permintino na ako sa balibaran kung asa sa mula ka o banon ko niya. Puro daw ako pagbalibad. Unsa pugka, anak. Puro kuwa may klaro na inyong relasyon ni Sani. Buutan ba na si Sani? Nahigugma ba ka sa iya, ha? Ambot, mawalaw ka ba, lo? Ay na. Muna yung naingon nga nabuang na. Nakikirelasyon ka sa usa kalalaki tapos wa ka mahigugma di ay. Ma, ambot, wala pa ko kay balong. Kung nahigugman ba ko sa iya o murag wala magod sa ako, ama. Labi na, focus ako sa kong trabaho. Sa bagay, importante po ng trabaho po noon. Kay lisod, mangitag trabaho. O yan, nagkabulag na hinoon mo. Oo, ama. Nagbulag na siya sa ko, ah. Siya nag-iskot nga magbulag daw, mi. Ah, tungod lagi sa imo, wakay klaro making relasyon. Ay, ambot sa iya, ma. Basta nakikbulag na siya sa ko, ah. Okay, rapod ko. Ay, nala, sige, sige. Kung nagbulag mo, napagbulag na mo. Para makikita na mag-iabot siya glain, ma.

0: si George man yung bayot. Hello, George.
1: Hoy! Kumusta?
0: Yeah, trabaho.
1: Hoy, unsa to ka tinuodoin? Nakapulag na dahil mo ni Isani di ay?
0: Oo, dukay ra. Mga... Happy tatwa ka bulan.
1: Hoy! Nagkita mo, good me. Pero nana siya, uyam ay. Guwapa sang, siksi, mahilig ni guwapa. Pero lang bulag man mo. Nakasala pa siya si Moha?
0: Oh, wala man.
1: Ay, wala ako. Ako'y kauban. Kaya nangita og inspirasyon.
0: Nangita inspirasyon?
1: Oo nga. Kay nakahibalo ako nga nagkabulag na demon ni Sanit.
0: Kasi pangalanan na?
1: Si Albert Cortahan. Negosyante ang ginikanan. Di, paga namang isa diha. Kaya mga kabtangan, bilin mag siya. Katulor sila kay Iksoon. O nga, ang doon kay Iksoon, magmamagulang niya na yun, mga trabaho na ni pamilya. Pero siya, o ha, ulit tao nang itang inspirasyon. So, scratch na bagay na ako ni Galing Dile lang siya ganan og pare sa ako. O sa mula ang media?
0: Aka mo, damon di off na ako karan.
1: Ah, sige mo, nami, o. Dado na ko si Albert. Makakita ka siya. Ay, katingala hangap. Sakay ko sa kutsi niya.
0: Ay, nasa yung kutsi?
1: Oo, oy.
0: Ah, sige, magpaabot ko. Manghinlo sa kudres balay.
1: Ay, paghinlo, di ako maulaw ta. Disintiro mo yung taon, eh.
0: Ah, sige, George, sige.

0: Kagawa pa sa mga ay Albert, moni si Ani.
1: Oh, Ani, kamusta? Mayong law. Pasensya sa disturbo naman, niuban ko ni George.
0: Ay, wala ka na problema, Albert. Dali, salon mo. Oh, dali, Albert. Ay, moni akong amiga nga. Tanawa, di ba?
1: Ah, okay. Guwapa gini ay.
0: O si Tuyo to ninyo. Sa may atong kaonon, Ani?
1: Naamong dala. Tuwa dito sa akot si Tuod. Palihog na lang ko, George.
0: Ay, oo, listen po kayo akong sugoon. Nakasampa, rabaya ko. Nagpatabang lang ka kung asak tamangitag inspirasyon. Kanali lang, magpansin akong pag-snack na to. Nagdala na mo?
1: Oo, nagdala namin na limpo. Isa kalitsyon manok din. Namitimplahan dan nga kinilaw. Nga naboy isda nga atong tulahon diri. Kaya nga ni George, nga hilig daw kayo nga na.
0: Ah, sige. Ay, adun saan ako, Albert.
1: Ah, sige, George. Palihog ko, George.

0: Ari, pasensya ka sa distorbo.
1: Wala problema, Albert. Baka lag-lag na mo din sunod.
0: Wala agad mi sunod. Ganahan mi sa mo ha.
1: Salamat. Oh. So, wala problema. Ah, wala na. So, mauli na mi. Albert, nakuha ba ni mong number or account ni Annie? Oh, diyan na sa ako. Diyan na. Ah, sige. Amping mo ha. Ay, ito na mi day. Basinog sa sunod si Albert na limobalik. Kaya ako busy po ko sa akong work. Since si kids sa inyong duha mo, Annie. Wala problema. Basta inganing adlon ako. Di up Sabado.
0: Sabado yung mong di up, no?
1: Oo, Albert.
0: Ah, sige.

0: Sie Albrecht? Ah, hello, Albert.
1: Ah, kumusta? Mayong adlaw.
0: Ah, dear, trabaho na ba ko?
1: Ah, ibala ko. Pwede makalag sa inyo niya pag uliin mo, ha?
0: Ah, ikaw?
1: Ah, sige. Balag ko, ha? Huwag ako rin siguro.
0: Ah, si George?
1: Ah, marag ako to'y gihagan, pero ako lang sana okay. Matulpan niya medyo na siya ay trabaho. Karoon nga, medyo busy siya.
0: Ah, sige ikaw, adto ka sa balay. Di pa bang kustra ba, makauli ko mga 5.
1: Mga 7, tuwan ako dito.
0: Okay, sige.
1: May tuod, sabay na tagpani hapon. Kung okay lang si mong mama, papani mo.
0: Walay problema. Magpaabot ni si mo, ha?
1: Oh, sige, salamat. Adto ko niya, ha?
0: Oo, magulat ra ko.

0: unsa may plano nimo, Albert, nga murag pila na kahigan nga sige kag laglaag, murag dako na kag nagasto. Wala problema na. Ako nang kalipay na nga makalago dire sa inyo ha. Pakabisita kay ani.
1: Ay. Kay nakog nagkauyam na mo ni ani.
0: Wala pa oi pataka lang mo pa. Para sa ako pa di lang sa gani ko magsulod-sulod niya na kay hasulan ko.
1: Sa ato ambot pasabot ni mo ani. Palpak di ko ani karan.
0: Palpak nga unsa?
1: Ambot pasabot na ako bang ha? Palpak di ako sa kuntoyo.
0: Unsa di tuyo ni mo Albert?
1: Nang tayo'y plano nga. Nung sorry kay Nung na ha. Nga naman sa kong atubangan, nagigsulti ko sa inyong anak. Awa ka na problema, Albert. Ibalo ko. Plano yun ko nga, manguyab kay Ani.
0: Ah. Manguyab ka sa ko, ah?
1: Kung okay lang sa mo, An.
0: Anahala, sige. Diri lang sa mo, ha? Wanito dirita, kay nag-istorya sila.
1: Nala sige, Sir Albert. Kamu lang siya ni Ani di akong anak.
0: Salamat kay Nung ha, pasensya kay Nung.
1: Wala problema. Sige na, sige Ani, kau di bahala kay Albert.
0: Oo pa, ma. Ari sa amin dire. Albert, busy mong ko. Kanya, wala may ko'y plano sa nga na ang mga uyab-uyab sa karon kay nakigbulag ako uyab ginganlan og sani. Tungod kay gibaliwala na ko siya. Wala ko'y panahon sa ingana. Natapos kung manguyab ka sa ko, masinog.
1: Wala ka na problema.
0: Ako lang, kita na.
1: Total, basin matagaan ako ni mong importansya.
0: Amot lang ka ha. Kay mo na naangalan sa kong uyab, wala ko'y time sa iya ha.
1: Kung tinood siya nga nahigugmas ka ni mo, mag-antos siya.
0: Ambot lang sa iya ha.
1: Sulayan ko ni mo. An. Andam ko magpaabot kung kanon sa kunin mo pagtagad. Kung mani ko sa inyo ha, okay lang nga magkita kita. Kung dili ka makasabay sa ako, akong asa kita paingon. Manglaag ta kay maunay giangalan sa imong uyab kani adto. Okay lang sa ako ha. Basta kay abli lang pultahan ninyo nga mani ko dire.
0: Wala man ni problema sa pag-ari. Nga akong ba't pasabot ba kayo pasin gusto ka maging laago niya. Busy ko.
1: Wala na problema, An. Andam kong mag-antos. Tungo sa tinudanan na akong agugman sa imo.
0: Pantay bitaw, ha?
1: Oh, An. Sige, An. Magpaabot ko.
0: Ah, sige. Dawaton ta ka.
1: Salamat kayo.

Hala, nag-chat si Albert niya. Birthday sa iyong mama? O, gagad ko niya, patay. Overtime na mo karon alas 6 bagin may makagawas niini. Importante din ang trabaho. Tawagan ako siya. Balibarang yun ako siya. Ikatulo na ako ng balibad sa iya kaya gusto siyang makilaag. Puro sa pa mga birthday sa iyang ikakaw. Balibad ko, ikaduha, birthday sa iyang busing nila. Balibarang niya po na ako kay paila-ila daw ko sa iyang makauban. Karon siya yung naging mama. Tawagan ako siya.

0: Saman, pagpakuha ka.
1: Albert, sorry kayo.
0: Wow ha, sorry na naman. Sige na lang ni Yanigin, sorry. Yanig yung kakabisi. Katulong na kayo na kung hagad si mo. Karon.
1: Alas 10 pa may makagawas. Kapoy na kayo kung ano, overtime ang good.
0: Kaya nga na kung nanawag ka kay magpakuha na ka diya sa imong opisina. Sa imong trabaho.
1: Sorry kay Albert, sorry yung kayo.
0: Sige.
1: Sorry Albert ha. Importante ba yung trabaho? Pero sige lang, kumulag ka sa balay. Timing on lang ni mong anak ako.
0: Oh sige. Magsaanok sa imo nga mag-antos ko. Pero sige lang, okay na. Importante kita.
1: Ah, wala problema.
0: Oh sige, sige yan.
1: Oh sige, sorry Albert ha.
0: Okay lang.

Oy, George, nakalagmalang kayo katri sa opisina. Oy, di rin na lang ko para di na ko magpaabot pa nga makauli pa ka sa inyo, ha? O, nanianhin na lang ko. Nakalisturbo ba ko? Okay naman. Say to you, snack ta, snack. Ay, ayaw na. Ay, nangagad si Albert. Mag-swimming daw sa sea. Sa dagat? Ah, saman di ay? Saman? Ano saman ko, no? Tomorrow? Man di ay? Sa ako man yun, eh. Mawalagi na yung lagin na. Action ng pagpangloon raba si Albert. Muna nagpatabang sa ako, ang ako na lang daw maghagad sa imo, ha? Sa ama ni George. Di wala ko'y mahimo kung balibad ka. Ako ni anhilang ko kay gusto sa imong uyab nga paumanon yug ka. Unya, wala ko'y mahimo kung balibad ka. Huy, ay purpugin nga na pirminti, oy. Kamuutan na ba ni Albert? Papulaan ka na siya. Saan man eh?

Nasa sige mo, ito na lang ko. Ambot Albert, oy, kung makaantos ba na sa iyong gisaan sa iyong mga magagwanta siya, ito sa iyong mga tinudanay daw diha sa iyong ha. Ay, pasabta lang si Albert ha, pasabta lang. Ay, okay. So, diligyog ka. Kay dihag ka sa iyong work ni mo. Ah, pasinsya kayo ha. Ingna lang si Albert. Total, napit ito yung mga kauban sa trabaho po. Ay, ako na lang yung musambay ka, wala man ka. Pasabta na si Albert, good. Trabaho pito niya, dilim ito yung nga nag-uban-uban kong lain ng mga lalaki. Okay, sige na, ito na ko na eh. Babu!

0: O anak, ani. Matod pa ni mama ni mo, isultihan din mo nga pila na kahigayon nga wagin mo tagaig pabor na imong uyab si Albert.
1: Oo pa.
0: Amin ni mo anak, ikaw ang tadi nila ang takamudawat mga nga anak na imong uyab sa imo ha. Kaya di man ka makahatag og oras para malipay po ng lalaki. Ma-enjoy niyo yung relasyon ba?
1: Yung saman pa paghagan niya, na ako'y trabaho na overtime na mo. Trabaho ba importante pa?
0: Ay, tala sige.
1: Sorry kay pa. Mura napiktahan mo.
0: Adi manggod, ako lalaki ko anak. Tigulang na lang ko. Kaya niyagipog ko niya anak. Kaya dilibya basta-basta ka ng balibaran ni mong tao. Makaingong ginang tao nga mura baliwala na ni mo siya. Kay tanan ng mga higayon, okasyon niya, balibad ka pirmi.
1: Ambat ani pa?
0: Ay, still lang. Oo, oy, initiwang silpon ni mo.
1: Ah, si Albert pa?
0: Ah, tubaga, tubaga.
1: Oh, Albert.
2: Ah, kumusta ka?
1: Ah, hindi ako sa balay. Naniyad tumabalik na po ko sa trabaho karan.
2: Ah, sabi ni mo, katawaan ko permiti sa umakauban. Labi na sa mong busing.
1: Katawan kay nga naman.
2: Sige ko kasaan sa ila. Nga, daduna ako ka. Ipailailat ka. Puros kantsaw ang nasa ko ha. Ako ra kuno'y naguna ko na nga uyab ta. Pero ikaw kuno, baliwala ra sa'yo mo ha. Tinood ko diyan nga, baliwala ra sa'yo mo ang mga ikarelasyon ni mo ani. Bisan kinsa siro nga lalaki. Muangan. Dapat sa'yo mo, di nalang ka mudawat.
1: Gayun nang tabitaw ka.
2: O sige, nakasabot na ko. Break na lang ta. Di ba kaya?
1: Sorry kayo, Bert.
2: O sige, ano lang, break na lang sad ta.
1: Ay, break yung kasako ah.
2: Wala makay time sa ko ah. Kasi kinsa nga lalaki siguro. Di pa si garbuta ka, mauna, buutan. Pero asa man ko. So, para wala yung hassle. Putlo na lang nato nin. Nakasaad ko sa imo, magantos ko, pero di gud makaya.
1: Ay, ikaw, Albert.
2: Oh, sige. Amping na permintis trabaho. Pero salamat sa pila kay gayon. Mga magkita ta. May mong pagtagadir sa koha.
1: Salamat sa time ni mo.
2: Sayang, ikaw lang away time sa koha. Kontento na ako sa imo, pero asa taman. Sige, sige. Amping na lang sa imong trabaho, ha. Oga, sige, babay na. Ato na may putlon, ato na yung i-break niya itong relasyon.
1: Ikaw, Albert. Albert?
0: Oh, anak. Mula mag-nilandong imong pananaw, imong itsura.
1: Nakik-break si Albert din sa kuwa pa.
0: Ha? Nakik-break si Albert?
1: Oo, pa.
0: Na, nipulaan na ng lalaki. Maurag hapon na katong imong uyab kaniya ito si... Sa to?
1: Sani pa. Mahala sila. Basta kaya ako ah, trabaho.
0: Mahala sige. Imo man ka ng kabubuton, imo man ka ng mga desisyon sa kinabuhi. Nga, ingana imong karelasyon.
1: Oo pa.

0: So on sa wala pa siya nakagamit anang maong kape.
1: Dili gid siya katulog, ma'am. Naa na siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog na kuno na niya din Manila. Lumagiti wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning kape corn, kunin siyang gipagamit. Naobserbahan jud nako nga tinuod jud ang kape corn. Kay nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
0: Duna gyoy kaayuhan para sa iyaha ang maong kape, ma'am.
1: Oo, na jud, ma'am. 100% kani nga kape. Mo nang dili namin pawala aning kape.
2: Okay, may gala mao tong testimony sa atong Kape Corn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Kape Corn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Kape Corn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir, nakagigunita nga plus.
4: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kuan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mo gin nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
3: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Kaya no, ako raw ang pwilo pamaol ka daw magulit.
3: Mm-hmm.
4: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, magabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo yung rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Why, problema.
3: Oh.
4: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang po ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo, grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod sa iyong pag

pila preparado siya. Hinumdumiha kada adlaw magmigaker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon nyo kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: May siguro mahapit na lang ang palengke kaya nasulduhan man ko karan. Ah, sa kailangan ko tricycle siguro.
1: Palengke ra ko?
2: Oh, ma'am.

0: Tak mana sih kurang? Mama lingkin aku. Tak mana untuk sudah. Mau melingkin apa kok? Yang ada pas papa ni aneh ista.
1: Hello An.
0: Pati lu pasal tak tawa aku tak hilo An.
1: An.
0: Oh. Tempah.
1: Kena apa kesan kau?
0: Ri kau ni Ri.
1: Oh. Grade 4 patah. Nak kelas B bayat tas grade 4 atau grade 5. Pagka grade 6 ni transfer ko. Kanina rong sitan ako sa imo ba?
0: Ano malingki ka?
1: Oo. Tanaw na si Ani mo gini. Kuan mo kahalos kaila sa imo ko kay tingkupahan naman ni mo karon.
0: Kuya ko ay patakam lang ka.
1: Lagi. Oh, murug deglisod ka ni mong galap. Binang benbi kay ako gamay ra man akong ipamalingki.
0: Ah, salamat ha.
1: Unsa man akay sakyanan?
0: Wala sa sakyanan. Bago pa ko sa trabaho, di pa ko pwede makasakyanan.
1: Motor? Wa ka mo motor po?
0: Di lagi ko kabalo mo motor.
1: Ana ako yung motor. Pihatod na ka sa inyo ha.
0: Ay na pag...
1: Nalipay ko nga rin kita ta din sa palingki. Tara, aminay mo ko ba? Dala.
0: Salamat rin ha.
1: O, tara.

0: Ya to ta sa inyo ha. Nasulay nun ka.
1: Ah, wala problema. Sakay na.
0: Tara. Isi salamat. Sige, tara.

0: Ay, mayo kay nakakita pa mo, re.
1: Asa pa mo nakita, anak? Sa imong classmate. Sa palingki, ma.
0: Ah, suod kay mini kun sa una. Mangapir ako sa iya noong nang sa una grade 4 pa, may 100 grade 5.
1: Okay, wa makituntoon sa una.
0: Kapulan kay kumtuon, oy.
1: Kumusta? Atoy trabaho tuloy mo karon?
0: Tural engineer.
1: Na-engineer ang bulok.
0: Grabe siya, oh. Apila na kayo uyab ni mo. Sa imong itsura, grabe. Basit 20 na siguro kabok imo uyab. Pasabay uyab, anang na uyab. Siya may buwagan. Ha? Ikaw buwagan?
1: Oo, re.
0: Imposible.
1: Ayon sa on taban. Murag baliwala raman sa iya ang na imabot sa iya nga uyab. Hagaron siya pagpanoroy.
0: Balibad.
1: Oo, mao, ingat na. Kay busy sa trabaho. Why time sa uyab mo na magigbulag na lang lalaki?
0: Grabe sab ni mo, ang.
1: Saan to man? Nanganoy ko og trabaho, makahumalawag iskwila, magtrabaho yun ko. Di man sila kahulat. Dalira sila pang pulaan.
0: Mori, nung nandi ay magigbulag sila sa imo, ha? Tungod kay wakay time sila, ha?
1: Oo, ingat na.
0: Ah, still lang. So, baka hindi na kakaroon?
1: Ah, wala na yung uyab. Maglabaran lang ulo.
0: Kine.
1: Ano sa kine? Kinilaw? Magkilaw ta.
0: Adi.
1: Mao ni resulta, re. Wala na siyang buot ba?
0: Kine.
1: Unsa lagi kine?
0: Makapabor ko karon.
1: Manguyab ka sa iya, re. Sa akong anak.
0: Kung pwede nang. Pero di sa karon.
1: Maglabad re mong ulo.
0: Mao lagi. Ayaw na lang, re. Kay why kwinta sa iyang mga kikarelasyon niyang mga lalaki. Mga buutan na basab. Naiuman eh, mahimo. Pero walang saya. Basi ikaw na po ang maglabad ang ulo nga tanan higayon nga gusto ni mo siya hagaron o asa mo manuroy ba mo. Walang saya. Puros balibad. Di na importante sa kuha. Basta kay para sa kuha, uyab ni. Mabutang higayon nga magka sinabtan ay gihapon mi kami ragyapon mag-uban.
1: Muna gusto na ako sa kalalaki. Dapat magpaabot.
0: Ako an, magkapaabot ko.
1: Sus, manguyab tira ka sa ko ah.
0: Oo, oh, karoon nga nagkita tap. Magbalik-balik ako diri.

0: Sige, ano, adto sa ko.
1: Ambing ha.
0: An, ubalik og mana. Basta kay manguyaw gyud sa imo ha.
1: Ay, ambot nimo, maglabar rin mong ulo sa ko ha.
0: Walay problema, nung labdun man ako ang akong ulo, basta dawaton ko nimo, kita na, walay problema. Ug di ka mauban sa ko akong ingon pa, ang mga uyab daw nimo sa una. Hagaron ka, baliwala rin sa imo, kay time sa ila, pero sa ko, okay lang. Basta kay kita, ako gusto nga di po ka mauyabog lain. Okay rin sa ko ha, pagpaabot ko.
1: Pantay bitaw.
0: Oh, karoon na lang ko mauyab.
1: Sabi niya, balik rin din ay. Kasi pagtuon mo sa ko, humo ko kilong.
0: Joke rin gani. Ibalik ko nga.

0: Ayo.
1: An. Ane. Di ana sire. Ah, pasaka sama. Nagilis pa ko. Kan pa ko naliko. Gituman gid ni mga mo ani siya. Ah, ingon man ka nga okay sa imo ha. Oh, makay ligo sa ko makay kapoy ko gyud sa trabaho. Pero gusto ko magpa-presko. Ah, sige ka to nako. Pasudlo na ko ha. Lisod pud ba? Ayo. Akadali lang re. Kitinood yun yung mong arino.
2: Tural, unhan ba na ko sa uban?
1: Tinudunay yun na yung mo, ha?
2: Unsa man di ay.
1: Pero sa'yo mong itsura, murag di ka matinudaan nun.
2: Labo mito, maninood ang lalaki, di baliwala raman ni mo, di ako sa... Di, muri nga nila, pero tinudaan na yun ako, ha?
1: Sige na.
2: Balagwa kay time sa ko, basta kikita.
1: Ah, sige, sige. Pantay, bitaw. Makagagas ako niya, dili ko katuman, bahala ka. Eh, busy ko sa akong trabaho. Ah, namang ginakay, may nalansan, mapromote ko gamay, makikuna ko akong sweldo. Di una ako ginakong trabaho na ako.
2: Nakasabot ko. So, kita na.
1: Ah,
2: di pakisa ko.
1: O, magkano, doon ako pakisa itong akong usauna, itong uban mga lalaki nga ngayon sa kuwa. Nga gisugot na ako, magkano magpakis.
2: Lahe mo to sila, ako mukis ko. Para magpamatuod nga, may nalang karon nga naa ka. Karakita na to nga, naa ka din mukis, giko sa imo, ha?
1: Sige, sige.
2: Bahalag na yung papa niya sa kilid.
1: Ah! Grabe, kilips bang gini mo, kaya nukaping lang. Lubang pa gina mo akong suwang.
2: Natural. Pamisa ni mo glips, oy. Ah! Baka diabetes. Di ko magagandagan sa imo kay balibaran ko nimo tungod sa imo trabaho. Pero okay na basta na ako diri. Palingkuron ko nima.
1: Oh, sige ikaw. Mani ka.
2: Salamat, Ana. I love you.
3: Oh. Way response?
1: Oh, sige. I love you.
2: Na, may akong gusto. May...
1: Oh, kikisa na mo ko nima.
2: Kaduhan na. Otra. Oh. I love you na to. Tulo na kakis. Sige, ato na ko.
1: Marunong ka.
2: Sige na, bye-bye. Good night. Sweet dreams, ha?
3: Nong, nang, ah, ato na ko. Nong, nala sige re. Pag-amping. Amping sa pag-drive sa motor. Salamat kay Nong.
2: Love, ato sa ko.
1: Love siya mong mata, mangalit ka, ha?
2: Tural, mayo, magpakis ka. Manangin pa ko sa imo, ha? Nakakis na ako kaisa. Otro na ko.
1: Pagpuyo na di abana sila mamagpapa maulaw ko.

0: Di mo katulog. Grabe yung kiss ni Ray sa ko ang lips. Ay, hindi mawala si Ray yung piyong ko ang naong ni Ray makita na ako. Yung bangon ko eh. Tawagan ako si Ray. Gimingaw na minungo sa iya. Tonto ginitawanan ni ang kiss-kiss niya.
1: Hello?
0: Ray?
1: Oh, magkatawag mo lagi.
0: Wala. Katulog na ka?
1: Kapit na, pero... Di umang cellphone ako. Oh, si Tuyo.
0: Mani ka, Tris, malayog pa, ha?
1: Tural, mana, yun ko.
0: Ikaw ba, salbahis kay ka?
1: Ano may?
0: Kisan ko niyo katulog, ano niyo katulog?
1: Sige lang, nablahan ako tulog, ma. Kiss na po ko, ang pangalan ako. Kadaanan ako magkita, ta. Kiss, yun ko. Dili po yung digway, kiss. Kay alkansi sa biyahe.
0: Wala ka, Tris, ma, ha? Diri ka man ni hapon.
1: Oh, walay problema. Sige. Sweet dreams na.
0: Sige. Love you.
1: Love you.

0: laim po ni si Rida. Walay ko kunya sulay yung pagpanglaag. Siguro nasa yung una-una nga balibaran ako siya. Doon sa man ko. Ya, tapos di magtawagan siya ko ah. Tawagan ako siya eh. Gimingaw mo gusto nito eh. Di ka siya magtawag-tawag sa ko. Sukan nga nagkaoyab na mi. Di ka siya magtawag sa ko ah. Magpaabot pa siya nga ako yung magtawag.
1: Hello, Ann.
0: Hello, Ann. Ikaw magulat yung kang ako may manawag sa mo ha.
1: Tural, ikaw yung dapat manawag sa ako kay busy man ka.
0: Tapos ikaw, wag yung kamusulay nga, may huwag kang manglaag ta.
1: Tural, basing balibaran ko ni Mod para dili ko malain. Di ikaw ako agdon. Ang importante para sa ako, amuad to ko sa inyo ha, magkasultihan na ita.
0: Wabalik amuad to kagabi eh.
1: Wala sa kay. Ah, balok huwag kang ako sa busy po ko sa ko trabaho. Napoy overtime sa mnamo.
0: Mau ba? Dili ka, chicks?
1: Wala, oy mahal. Taka, dili na ko mag-chicks-chicks. Contento na ko sa imo, ha?
0: Ngano di limang kamanghagad sa pagpanoroy, be?
1: Mau ba yato'y gaangalan sa imong uyab sa una? Nahagaro ka sa pagpanoroy, dili ka musugot kay nakas imong trabaho nakapokus.
0: Oo.
1: Magagadra ko sa imo, ha?
0: Manoroy ta?
1: Oo, oh, kana. Masuroy ta. Kalusa man.
0: Unya.
1: Uy, problema mo. Adito ko sa inyong balay.
0: Magulat ko, ha?

0: Wala pa man siri. Alas 8 na. Alas 6 na mo asabot. Tawagan ako ni Bi.
1: Oh, unaon siya man ka.
0: Ay, nagpaabot ko kay Ripa. Naman o, Remy. Wala pa man siya pitalas 8.
1: Ba siya na busy?
0: Tawagan sana ko pa.

0: Asa naman ka?
1: An, sorry kayo, an. Di ako sa trabaho. Bisag mo ni ka diri, para makatulog ka na ako diri. Na ako yung overtime sa diri, an.
0: Nga nung nag-ingon man ka nga, oo.
1: Wa mo ka malo, surprise mag yung pag-overtime. Na dinalian nga trabaho na kinalan, na mo na ni marilis ugma.
0: Ay, mag-ilis pataraw ko.
1: Sorry kayo, ha.
0: Sige, sige, sige. Trabaho man na.
1: Oh, salamat sa mong pagsabot, ha?
0: Naon sa man ang naong ni mo, ani? Nag-cosmod ba na? Permente palpak ni si Rima. Kaya nga ano sa kapalpak? Sige, magsabot ng mga laag. Ako pa'y magmuhagan sa iya, ha? Oo niya. Ha, natagamtamang ginagin mo ang natagamtaman sa mga lalaki mo kanunay balibaran. Ingani, Deman, oh. O, ingani ang bation. Palpak ang mga lakaw, di madayon. Maglagot yung ka, ma-stress ka. Mao po nagigbati sa imong uyab sa una. Ngay baliwala ni mo sila. Or am I really lying? Oh, sige ma, mag-ilis kong balik. Sos, kasiksi na raban na imong gisuot ni mo. Pero ting humuta na, abot-abot ko doon sa sala. Andaman ko na ko ni Makay para di po kumaula magkikuban ni Ray. Maugani. Ay, kalagot. Mag-ilis ako ma. Mo na gibati sa imong uyab sa una. Nga pirmintin mo balibaran. Mao po na karoon ng imo ha. Just

Akala ko tani ni Rio, ay, di man mo tubag. Pilam si katawag, di ka mo tubag. Sa ibisihan ng tawanan eh. Ito na po na ako, be. Ay, mawala mo sa kondisyon na ito sa trabaho, tiri. Gusto ko maghigagad sa'yo manihapon, Mr. Gawas, tapos di mo tubag. Karoon na po na huwagin mo tubag. Kalagot. Tubag arriba. Gichat na ko siya ng tubag kagayon. Gusto ko maging laag sa iyo niya. At tuon ta ka sa iyo mong trabaho. At tuon ta ka pasing lain ni mong itrabaho. At tuon ta ka.

0: Tiyan ako. Nice security. Oh, guard. Mayong auto guard.
1: Oh, saan to, ma'am?
0: Nasi, Ray?
1: Busy kay ma'am. Oh, sulod lang, ma'am. Pwede makasulod.
0: Salamat kay Hamantos ako.
1: Oh, sige, sulod lang, ma'am.

0: 어, 어이, 대박 한번 또 막 2404007번 박이사 고비 그럼 방그라미롱 똥따먹지 뭐하 랑군다고 오야 이게 힐락 디리 utan awang ka sa mga babae ng mga kauban. Nasiro iyap ni mo diyan, no? Ha? Mga minyo na, noon sa mangka. Uyap na naaka, dalaga niya, buli ang tagag minyo. Mga guwapa na, pero mga minyo na. Kusiyon ko ni mo kilit karon di ka mo tubag. Perminti lang kabaliban siya. Oh, nakita na ni mo sa trabaho. Oh, na, oh. Kiss ko, be. Kahumot sa kong uyap, eh. Manihapon taon niya ba? Ayaw pang hagalo pa nihapon. Kahit overtime yun niya, alas 10 may makumandari. Saan naman taan ni Oy? Ay, Oy, wanto ko sunod si Mana sa inyo ha. Para, dadun ako akong maginikanan. Para magminyo na ta, magpakasal ta.
1: Ha? Magpakasal ta?
0: Oo. Para, busy ta sa itong trabaho. Di at least nga kita na, pag uli na ito sa balay, na magkita ta. Di pa saan hindi ta magkita. Nga di ko kanto sa inyo ha. Di, well, lami itong relasyon. Di ba mo, nag-iingon ni mo sa mga uyab ni mo. Karon magminyo ta, pag uli na ito sa balay, o, magkita ta. O, dito na ta, dili na ta, magplano naman ng laag.
1: Tinawad ka magminyo na sa ko, ah?
0: Oo. Unsa man?
1: Oh, sige, salamat. Ingnan ako sila, papa. Sige, sige.

0: tinuod ko di ay Kuya Arn. Ang gibati sa mga lalaki nga kung uyab ka ni Adto, laing yun. Mahulog yun uway lami inyong relasyon. May kaya nakaplano si Ray nga makigminyo na diri ka na ako. Sugot lang sad ko kay grabe akong gugma sa iya. Nahigugma gigugma ayo sa kumbana. Sa ilo na lang ko sa uban mga laki nga kung gikirelasyon ka niya ito nga baliwala na ako siya. Pero diri ra sa kumbana si Ray na tagamdaman ang tinudanay nga gugma. Mahinawad ko Kuya Arn nga makahatagi pong inspirasyon nung no, manibantayan na nato. Ikaw sa'y balihon ta sa gibati sa uban nga kita na sa ang makatagamdam. Pero salamat kini mong magtatampo ani. Pero salamat ani sa imong kaagi nga imong giserdres ako ha. Mao na tinud na ani. Kung unsay natagamtaman sa una sa mga hinigugma nimo. Mabot ang time nga ikaw ra po'y makatagamtam niya na dili na tuyoon. Kaangkon yung gagtaong ha pas kang ri. Baliwala taro ni mo itong uban sa una karon na imong importansya si Ray sa imo ha. Murag bubati na kapag silos. Tagamtaman na ginimo imong gugma sa lalaki nga si Ray. Okay, ibalo ko ani nga nagyapo inspirasyon imong kaagi. Salamat sa tanang taga kidapawan nga itong sinder si Ma'am Ani. Huwag ayun yung kalimti mga silingan, no? Atong mga produkto, gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o Coffee Corn Purple. Kung kape na manggaling mahigala, ay Coffee Corn Gold na lang ninyog o baka sa Coffee Corn Purple kayo dako yung kinigtabang sa ito, ah. No? Tagtunga lang sa kutsara mahigala. Kantidad na nag 4 pesos. Tabang na kayo kanaka ninyo sa matag-adlaw ninyo pagpangapi. Ay lang yung sipyata. 4 pesos ra. Pag-inusap sa atong Turbo Max Coffee mahigala. Ang pangpadugang og energy og labinusab sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas nga para sa tanan. Tibuok pamilya, walay halang, walay chemicals, pwede kayo sa mga bata. Og sa external lang apart, makatabangit siya. Banusab sa atong kaming usab nga Supremo Herbal Oil. Ang nakalahi sa ilang mga higala no, sa Supremo, medyo may pagkahalang ning Supremo may pagkamintol. Dili para sa Orion nga mild siya, pero pektibo, mapunit siya kay namugoy yung mga tao nga mahilig sa mintol o halang. Itong Supremo Herbal Oil. O, glaminosap no sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina para sa mga bata, mga inahano, nag-eskwela sa elementary, babae o lalaki. Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina. O, glaminosap no sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to din ha, nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos nga edad, padong sa mga tigulang na kaayo, pwede sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule. O, glaminusab sa B40 Capsule. Ang B40 Capsule mahigala para sa mga higala na ito nga medyo idara na, nakatagamtam og murag na manusok sa tiil, unya magbinhod nga kamot og tiil. Malibyuhan na, matambalan na pinagis pagmintin, pag-inom sa atong B40 Capsule. Nakip na usab sa atong dagang health problem ang itiker, atong Megacare Soft Gel Capsule. Kung nakay mga problema sa lawas, no? So, lay ang Megacare Soft Gel Capsule kada adlaw o sa langa kapsula. Sa atong Fairvite Capsule, mahigala, pinaka-importante usap sa mga higala na ito diyan nga wake ang dugo, gamay nga trabaho, daling kapuyon, gamay nga lakaw, murag maglipong-lipong, luspad tanahon, dry ang lawas tanahon. Mag-Fairvite Capsule. Nindot na siya nga food supplement kay dili ka makalasa o taya, huwag dili maghapdos imong tiyan. Mag-Fairvite Capsule. Pwede kayo sa mga bagong nanganak, ha? Ay balik ang pagka-blooming o pagka-pinkies. Daghan o daghan kayo salamat kininyong higala si Kuya Arn ang inyong...
1: Doctor!
0: Ngayon, bye-bye o God bless. Kanatong tara.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Mayong adlaw sa tanan na po nato ang mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa karong adlaw. So, gi-welcome nato ang tanan, ilabi na gyud sa atong mga avid listeners sa tanan nga naga-support sa atong programa, Doktora Choi.
2: Yes.
1: Gi-welcome nato si Doktora no kay kani atong programa di gyud magsilbi kung wala ang ato ang pinalangga nga doktora, si Doktora Francis Bantilante or gitawag siya nga Doktora Choi.
2: Yes, ma'am. Thank you kayo, ma'am, no? Og thank you sa tanan natong listeners. Hinaut unta nga makatabang ta nila sa ginagmay nato nga kanang ways, no? Sa pagtubag, sa ilang mga questions, sa ilang mga worries, sa ilang mga concerns regarding sa ilang health, no? So na, encourage mo na mo text sa atong hotline nga 0909-304-8924 o pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? Ini-click niyo diyan akong profile naka-brown na ay background nga mga flowers, no? And then ang ato ang cover page nga picture is na siya'y saying God is still the best doctor o may pagka-sunset ang theme sa picture, no? So, sa mga taga Zamboanga del Norte, diri sa Dapitan, Dipolo, sa mga nearby nga mga municipalities, pwede gud sila makapacheck up sa akoa, no? Naami sa DepagMed, no? Tapad sa Seneco, every Wednesday morning and Saturday morning. Naapod may schedule po sa Manukan Doctors every second and fourth Saturday of the month, no? Sa hapon na po tayo. Siguro mga 3 to 5, no? Ang katong mga lagyo na ka mga pasyente, no? Pwede sila diyan na manawag sa Manukan Doctor sa ilang hotline, no? Nga 0961-132-8256, no? Or pwede na sila ma-search sa Facebook, no? And katong mga pasyente na to, ma'am, nga kinahanglan dyan i-admit.
1: Oo, Dok.
2: O if in kaso lang, no? Pwede yun na ino niyo kang Dr. Bantilante, me, no? Dr. Bantilante. No, Bantilan dugang igtii. Bantilante, no. Pwede sila ma-under sa ako ang care kung na sila ma-admit sa ACE, sa Corazon or sa OKD, no, Ospital ng Kabataan. Sa kana nga mga tulo ka mga hospital, pwede ko nga mahimong attending physician nila.
1: Aha, thank you kay na Dr. Choi sa imo ang pagpahibalot nila, no. So, dali na rin ito mga higala sa ato ang una na ito nga sender. Dali ito mo basa sa ito dali sa Kang Doc Choi, no? Nag-message din niya si Ma'am Liza. Naingon siya, good noon, Doc. Ah, okay ka Ma'am Liza ni nga account. Pero ang nag-message na ito si Sir Berto. Naingon siya nga, Doc, tagasinaman ko, manguta na lang ko kung dugay kong magbaklay, maminhod man ang akong bagtak. Kung di ko muhunong. Murag mawadaan kog umoy, pero kung naara ko, magpahuway ra ko. Mawala man pud siya. So, unsay tambag ni mo ani Doc? Salamat.
2: So, more on muscle fatigue siya, no? O neuropathy, no? So, the best should kayo nga himuon ani niya is mag-vitamin B complex, no?
1: Yes.
2: So, ang iya ang vitamin B complex, as much as possible, katong high dose nga B complex, no? So, ato siyang ma-kuan, ma-advise na pareha sa ato ang B40, no? Ato ang vitamin B complex nga high dose, which is B40, mainom siya na every morning, no? And then, mas maayo siguro nga magpa-work up po siya sa cholesterol, sa sugar o sa uric acid, no? O tanawon po niya iyang mga TL, basin nang hupong-hupong na siya, no? Pero ito mag-serum. Serum albumin or creatinine, no? Atong i-test, no? Kung dili ba problematic yang kuan kidneys, no? Kay usahay, na siya, ma'am, no? Natay mga panghupong-hupong kung natay problema sa kidneys, no? Mm-hmm. Unless na siya ilaing complain, like maglisod siya o ginhawa, kung pila ka steps lang, murag hangak na siya. So, inana nga cause pod is mostly basin congestive heart failure na tayo ng hupong board, no? So, muna ang mga two most common reasons. Pero basing cancer is more on neuropathy lang sa, dahiyon, muscle fatigue, agi siguro sa yung trabaho, nga sige siya lakaw-lakaw, no? So, na may mga inaan nga, kabantay ka, ma'am, kanang, kanabi daong nagbakasyon mo.
1: Aha, Dok.
2: Yes, sulito ninyo ang inyo ang bakasyon nga daghan mong malakaw anang adlawa.
1: Oo.
2: Di ba? Pag uli ni mo, gikan sa laag ninyo pag abot sa hotel, kung asa mo nagstay, murag ngulngul, nga kapoy, nga kuan. So, mas maayog yun ka na mainana nga na ay mga travel goals. Dapat magdala mo og mga B-complex. No?
1: Plus, haplas.
2: Plus, haplas nga Orion. Or, katong Supremo. No? Pero, akong advice ni Sir, i-confirm sa apod niya kung dili ba siya taas og cholesterol, taas og sugar, or taas og uric acid. And then, kung mo na ginayang trabaho nga magsige siya glakaw, kaya example, maninda, or ang uban, naibita ka na sikat-sikat, kapoy biya kayo na, no?
1: Grabe, Dok.
2: O, no? Or kanang nasa mga mall, no? Kanang mga sales lady na to, no? Nga, sige ra glakaw-lakaw, sugo sa mga customer,
1: bisag ka nang sa counter lang, Dok, nga magsigig
2: tindog. Sigig tindog. Mm-hmm. Oo, inana, no? So, kana, kinahanglan jud mo og high dose nga B-complex nga B40.
1: Yes, mm-hmm. Kana jud mo itong kinahanglan. Kinahanglan jud kay nato jud ang ato ang high dose nga B40 B-complex.
2: Yes, tinuod na, ma'am, no? So, okay. Sulayi, sir, no? Palit sa ato ang B40, I'm sure di ka magmahay.
1: So, kuan po na siya, Dok, no? Marag, masay tawag ani, Dok? Kung naatay mga varicose veins, Dok, makatabang-tabang ra po na siya, Dok, no? Kaya na ato ang B40, nga B-complex.
2: Katabang sa?
1: Sa ato mga ugat-ugat.
2: Yes, so sa ato mga nerves. Oh. Sa varicose, kuan, di ko sure, ma'am, no? Kay more on the kanang mga arteries and veins naman na nga ang valve niya mo na problem, no? Kanang dili na maayo ang pumping back sa dugo mo na nga magpooling effect, no? So, no, I don't think so. Iba okay. Po na siya ang tambal para.
1: Aha. Pero Dok, makatabang po nang atong iisa ato ang legs, ana, Dok?
2: Yes.
1: Before tamatuog.
2: Yes, makatabang na siya kay ang gravity mo pull back. So, ang kanang mga nagtipunog nga mga dugo nato diha sa ato ang tiil mabalik, no, ang blood flow niya ma-push down, no. So muna i-advise nato sa uban itong pasyente labi na sa mga na-varicose o kanang mga arterial occlusive disease to elevate, no, elevate ang ilaang legs, no, halon dili magpuling, no, by gravity.
1: Okay, thank you kayo ana Dr. Choi. Sa mga wala na kasay, wala mga nasayod kay kanang manapul maguta mo ray sa ato ang legs, no? Pero labi na nga mabati tagpaminhod. So normal na siya, Dok. Kung maanad na, Dok, mawala na lang paminhod ka, ha? Sige na itong iisa ato ang mga paa din, ha?
2: Yes, pero syempre, akong advice, mag-B-complex.
1: Kana, Jod. Okay. So B-complex, mga higala. Bisang unsa pa na din, ha? Sa ato ang mga pangangalay, pangutngot, uguban pa. Malami, Jod, kayo nga mag-B-complex, Jod, ta. Okay, dali na to sa atong line nga texter sender. Yung last four digit kay 8166 sa 0975. Kani si Sir Henry Medida. So, okay, kay nato ni siya, Dok, no? Thank you kayo, sir. Yung siya, hello, Ma'am Buttercup and Dok Choi. Always listening to your interesting program. Na-interested kayo, Dok, si Sir Henry si atong programa, no? Then, pero naa siya'y concerned, Dok. Ingon siya nga kuan. Heat is severe. Ano pong gagawin ko? May diabetes at prostate enlargement po ako. Dok, muna iya ang pangutana, Dok, no? Ni Sir Henry, nga taga North Cotabato.
2: Naasya'y large prostate.
1: O diabetes.
2: O diabetes.
1: Muna, yung problema, ang yung problema, Dok, kaya nga no, kuno, severe kaayo ang kainit, posible ba daw na unsay maka-apekto ba niya sa iya ang gibati karon nga nag-enlarge po na iyang prostate at the same time na siya diabetes?
2: Dili man siya related, no? Ang diabetes o prostate, no? Kay kita, as Asians, ang ato ang mga males is prone for BPH. So, very common kayo sa mga uncle, mga papa, mga lolo na to, uno nga, na ay mga dagko og prostate, no? Naana siya sa atong lahi, naana siya sa atong dugo, naana siya sa being an Asian, being a Filipino. So, very common kay na sa atoa, dili kay associated sa diabetes, no? Pero ang pagka-diabetes pod is very common pod sa mga Asians. Dilita pareha sa uban nga mga puti nga kaya bitong ilang metabolism lahi kay sa atua.
1: Mm-hmm.
2: And then ang atuang race pod na sa atong dugo nga natay tendency nga mo diabetes ug mo taas day ng sugar. Muna nga sa ubang country wala sila naga-observe sa ilang mga buros na ipatesting dayon sa sugar during first trimester of pregnancy. So usually na sila sa second trimester mag-test of sugar. Pero kita sa Filipinos, gina-advise ta nga during the first pregnancy visit nga itesting dayon tag sugar nga fasting blood sugar, no? Or OGTT. Kaya nga no, ang mga Filipinos mas high risk maging diabetic kaysa mm-hmm. uban nga mga Asian kanang mga ubang mga countries, no? So ang Asian per se kanang risgo na siya sa pagiging diabetic,
1: mm-hmm.
2: no? So compared sa mga puti nga mga Caucasian, no, maski pagtuwa ka sa Amerika pero Asian ka, Pinoy ka, ang imong risgo sa pagka-diabetic is higher compared sa mga puti nga tuwa pod sa Amerika
1: mm-hmm.
2: or sa mga puti nga naa diri.
1: Mm-mm.
2: Mas higher ang risgo sa mga Pinoy nga naa diri, no? So, like example, Filipino nga naa sa US may higher siyag risk pod kaysa mga Amerikano nga naa diri sa Pilipinas.
1: Uh-huh.
2: Unless siguro ang Amerikano is more on adapt na siya sa culture nato nga sige rag pista, more on rice, inana. Siguro apil siya sa atong diet pero mostly it's in our dugo daw na sa atong race.
1: Uh-huh. Mm-hmm.
2: So separate na siya ma'am ang pagiging prone nga muda ko ang prostate sa pagiging diabetic.
1: Okay. Mm-hmm. So mo na siya dok, no, pero kanang sobrang nga kainit dok, di na po na siya makaapekto sa mga naay diabetes ug naay mga katong prostate cancer dok or prostate enlargement. Wala ra siya na matter ang sobra kainit.
2: Wala ma'am. Uh-huh. It's sa ato ang race yun na. Okay. Nasa tong dugo, nasa okay, tong lahi, being Asians.
1: Okay, so sir, midin, oh, si sir, kung ano si sir Henry, no, kaning kainit lang karon so mas pronta aning ma-dehydrate ta. Diba, dok?
2: Yes, mm-hmm. oo.
1: Kanaara, pero sa imo ang gibati ni mo karon sir. So, wala ra na siya ay kanang connection sa kainit sa tong panahon. Pero kinahanglan dyan ta nga, sige, tanginom mong tubig dyan, no, labi na sa sobra kainit. Dayon sa mga gusto pod nga kana ang magkape labi na sa morning, i-try na tong atong coffee corn. Okay, kuan man pod siya dok, ang uban dok bisan may ngon tanong nga mabatig katulgon, dili man parehas, dili man ang tanan nga mabati siya katulgon. So pwede sila mag morning nga mag-inom sila og coffee sa morning. Pero mas kuan gid siya, mas preferable gid siya kung sa before bedtime, no, nga to ang coffee corn imnon. Then di na to kalimtan nga higala nga atong half plus, always yutang dapat na agid ta magbutang sa atong bag. Ilabi na ato na ako na ilhandok ba nga amo agong kanang kuan gid siya, ka relative rigid siya na mo o nya atol nga napaakan siya og kana ang lapinig. May gani kina siya baladala sa iya ang bag ang orayon. So gihaplasa niya dok, lahi jud kayo, okay ra jud kayo kaysa wala jud na butang ni.
2: Yes, oo. Uh-huh.
1: Oh, oh. So, lami kayo mga higala atong orayon, no? Tapos ang haplas po nato lain, kato ang para sa panuhot o para sa atong mga kanaang mga pamaol na atay Supremo Oil. So, muna siya mga higala, i-try ninyo sa mga nakatry o sa wala. Dahil kato mga nakatry, palihog po tayo huwag kanaang comment, no, or message dari sa atong hotline ng iyong positive nga mga feedback or unsa pa na din ha. No, Dok Choi, pwede po niyo i-message sa kang Dok Choi nga Facebook, no, unsa inyo mga gusto nga mga comment, ibutang lang dito. So Dok, napatay lain nga message, ingon siya diri, salamat Dok sa coffee mm-hmm. corn, nawala jud akong purea. Uy. Na, nakatabang niya ang kuan Dok, sakit na toya ang ipon, sakit labi na makakaon kog baboy manok. Ang edad daw niya Dok ay 68 and nilalaki ni siya. Nagpasalamat siya nimo Dok sa coffee corn.
2: Yes, thank you kaayo pod sir og positive feedback, no.
1: Mm-hmm.
2: Thank you kaayo kay. Syempre, lahi ra man ginang kami magstorya mm-hmm. kay sa ato adyong mga listeners mo nagstorya, no. So, daghan jud kay benefits mangod ang atong coffee corn, no. Labi na kanang atong ingredients nga gigamit is malunggay, no, which is hibaw-an na nato nga daghang nutrients, no. Kung sila pagani pambansang gulay na nato ang malunggay, mm-hmm. no. So, and then ang coffee pa dyan nga gigamit is corn pa jud, no? So kung sila pa kanang kinaraan, di ba?
1: Tambal pa
2: sa ang sinanlag ng mais sa unang kuan mo may gamiton sa atong katigulangan, no? To make coffee sa unang panahon nga lami jud gayo, no? Ang uban butangan pa nila og kanang ginger haron mura ra dayog sa labat. Kabantay ka nang sa ato ang mga kinaraan butangan pa nila ginger og kanang ang ila ang coffee sa una, no? And then aside ana napa jud siya mangosteen, no? The whole mangosteen fruit, no? Ang ila ang gi himo og coffee apil sa malunggay og corn, which is naa siya'y kanang antioxidative na properties, no? Or antioxidant, no? So, muna nga relaxant and murag healing na po siya'y part, no? So, kung sa kuan pa, mura siya'y kape nga tambal. Saba ba?
1: Ana, dito.
2: Ana, no? Healthy coffee. No? So, salamat kay sir sa pag-positive feedback, no? And, nautunta ang uban, nga wala pa ka-try. Not ma-try nila.
1: Okay, thank you, Doc. Gani ang ato ang text resender, Doc, no? Wala ko na-mention niya ang last four digit, no? 1161-0991. So, nagpasalamat dito siya sa atong coffee corn. Kay kanang Peoria, lahi na biya na, Doc, no? Magdugo-dugo ba yung gums, ana? Or tanan ngipon nga sakit na niya, nawala, nakainom siya sa coffee corn. So, thank you kayo, sir, sa imo ang positive feedback. So, shout out ka nimo din ha. Kung asa ni ka nga lugar, no? Shout out sa imo ang lugar. Pwede ka mo-message kung asa ka nga lugar, no? Para mapa-shout out ka na mo. And thank you, jud kayo. Dayon, sa naapatay lain nga oras na hibilin gamay, Dr. Choi. Naingon ra siya, hello ka ninyong duha, Dr. Choi and Ma'am Buttercup. Always, jud ko nga nagasubaybay sa inyong programa. Thankful ka ayumi sa inyo ang program. Ang nag-message kay taga Dipolog City.
2: Yes.
1: Shout out, Doc, sa taga-Dipolog, Doc. Nadunggan ni Greta sa Dipolog, no?
2: Yes, parigid sila mo pa-check up sa akong clinic, no? Sa DepagMed, in case.
1: Go na, go na.
2: Na sila yung mga ipamati sa ilang lawas, kaya kinahanglan na yung reseta, kinahanglan na yung evaluation, no? Ana.
1: Thank you, kaayo. Sa mga tanan at mga suking tigpaminaw, thank you, Jude, kaayon ninyo sa inyong pagsuporta sa atong programa. Dayon sa mga wala paghihapon naka-message, ayaw mo kaulaw, message mo, no? Atong hotline 0909-304-8924 o sa Facebook po ni Doc Choi. Ngaon sa gani ito, Doc?
2: Sa atong Facebook na Doc Choi.
1: So, inana, no? So, wala pa naka-message, message na mo. Then, di na to kalimtan ng ato ang Nerviplex, mga higala para sa inyong mga chikiting. Importante ka ini sa mga kabataan na to, no? Nindot ka ini siya, dili lang pang pagana sa mga bata, pagana sa pagkaon, maayo sa pagkatulog, pa-bright po siya, no? Pa-abtik sa itong mga kabataan, maghatag po siya og energy, og kanang dugang at taas nga resistensya, no? Og naapot ay Nerviplex nga AE para sa mga nanay og tatay og sa mga ati og kuya. Kay kuan man ang Nerviplex AE na to, capsule na siya. So, sa mga ganahan nga dunay maayong katulog, at the same time, ganahan mo kaon. So, mo na siya ang atong Nerviplex AE. Dayon ang atong mga half plus nga oray yun, din ato malimta ng atong coffee corn. Most special jud kay nindot kaayo ang ato ang kuan, Doc. Ang ato ang B-complex na B40, iparis na to sa atong Mega Care para overall jud ang health nga healthy jud ta, no? Labi na gud nga atong hisgutan din, may kalabutan sa panglawas. Dr. Choi, wala na kay mga unsa pang mga pa-shout out?
2: Wala na, ma'am. Magpasalamat sa ila, ano, hinautunta na sila nakatunan o nag-encourage yun nila nga mag-send o mga messages sa atong hotline nga 0909-304-8924 o mag-message sila sa atong Facebook account nga Doc Choi, no? Haron daghan na po itong mga mabasa nga mga text,
1: no?
2: O mga messages next time.
1: Alright, mga higala. Og sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga always magpahinumdum ka natong tanan nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Og kini si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:44. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapupo po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagpaalala ang Bureau of Fire Protection Cagayan de Oro sa publiko na maging mas maingat laban sa sunog, lalo na sa panahon ng mataas na temperatura at panapanahong epekto ng El Nino. Ayon kay Chief Intelligence Investigation Fire Inspector Mary Ranelli Ladrigo Salga, dapat iwasan ang pagsusunog ng basura malapit sa mga bahay at iba pang isaktura gawa sa madaling masunog na materyales. Pinag-iingat din ang mga magulang na huwag hayaang maabot ng mga bata ang posporo, lighter at kandila upang maiwasan ang aksidenteng sunog. Samantala, hinimok ng BFP ang mga pamilya na suriin ng regular ang kanilang electrical wiring at holiday lights at tiyaking hindi overloaded ang mga saksakan upang maiwasan ang electrical related fire. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.700 FM ka ganyan, the Oro City, 93.700 FM, Bukidnon. Hey, we got 18 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Ayo! May hapon sa tanan, night out ya! Ako na po ang inyong lingkod, Jason Steele. Naglingkod yung ko, literal. I'm on until 5 o'clock today on this medyo mainit na hapon ng Huwebes. Aba, a-audio na po sa buwan ng Oktubre, just in case nang hindi ka pa aware. Hapon na, hindi ka pa aware sa ano pecha. Ano ba? Usually, inaalam ang pecha kapag umaga. Baka naman may plano ka sa araw na ito. Diba? O, kumusta po ang lahat? Ano mga pakiramdam meron kayo dyan? Ha? Pwede ba? Pwede bang imaritas mo sa akin yan? O, di naman kaya... Ha? Ay uso ngayon ng ubot sipon. Tama si Harvey Stone. Kasi naman, babago-bago ang panahon. Ang panahon natin ay parang ugali na naman ng mga babae. Ah, paulit-ulit ko sinasabi. Sabi ni George, damay na naman kami. Ay, pambihira. Totoo naman, uulan ngayon, mamaya iinit. Parang ugali ng babae ngayon, nakangiti. Taon-taon na. Di madrawing ang naong bay. Siyempre, text mo ako just in case lang, ha? Meron kang gustong sabihin. 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. Hey, we got 19 down, 3 o'clock, passing for a break. Pabalik tayo with more. May hapon sa tanan. Diretso lang ang paminaw, ha? Padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: 93.7 FM. Madagway Aldaw, kini si John Michael T. Binayaw sa NCIP Bukidnon. Nasayod ba kamo nga adunay balaod nga nagpanalipod sa mga kabataan batok sa sayong pagpakasal? Kini ang Republic Act number 11596 o ang Anti-Child Marriage Law. Ubos ni ini nga balaod, silutan ang si bisan kinsang nagplano, nagpasiugda, nagtugot o nagkasal sa mga bata. Ingon man ang hamtong ng mga nakigrelasyon o nakig-ipon isip magtiayon sa usa ka minor de edad. Busa kami sa NCIP Bukidnon, padayon nga mag-edukar o magpasabwag sa mga mahinungdanong impormasyon aron maprotektahan ang katungod sa atong mga kabataan. Mahimo kitang baba o mata sa komunidad. Makighiusa, magpahibalo, manalipod.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad jud ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadala pag silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, ang sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Karong umaabot, Oktubre 15 o adyas 6, isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon o sa Oktubre 16, tuwing 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services, nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
6: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City. 93.7 Hard FM Bukidon. Hey, we got 33 minutes after 3 o'clock. Oras at isa atin ng Covet Enterprises, where your piso gets more value. Huh? Dead siya pala, yung si Bonsa from Looney featuring Arthur Neri. Our very own Arthur Neri. Huh? Oh. Oy, shout out natin si Engineer. Pangalan niya? Huh? John Akeyo. Arneyo. Aneyo. Ah, si Engineer John Aneyo. Ha? Haneyo. Honey. Ah, honey, you. Ay! Maraming salamat sa pagbisita mo kay George, ha? Thank you. Kasi lahat pinupuntahan dito. Magandang hapon po sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga motorista natin bumibiyahe ngayon. Magandang hapon! Maraming salamat po. Sana'y magandang inyong mga afternoon, ha? O, yung mga nasa loob ng mga sasakyan, talking about those passengers ng bus. Magandang hapon po. Ganun din sa lahat po ng mga pasahero ng taxi at mga pasahero ng kung saan man yan, motorela ba yan. Maraming tiway po sa inyong pagpaminaw di handa pita. Ha? Sana'y magandang inyong hapon. Merienda na! Oras na para lagyan ng laman ang ating mga chan. Ibakla. Tama. Thank you sa pagbisita. Shout out kay George. Maraming salamat talaga si George. Hindi man ngayon. No? Iba talaga si George. Iba talaga. Mukhang magkakabiyan na si George sa darating na Pasko. Ha? Oh, meron na. Oh, sagot na niya. Oh, di ba? Meron daw. May sasagutin na si Papa Ru. Sige lang mga sweethearts, abangan natin mamaya yung draw. Oh, mananalo po ng bugas at ng groceries. Sino kaya yan? Abangan natin lahat yan mga sweethearts. Alright, 34 minutes after 3 o'clock. Pause for a break. Babalik ba tayo with more? May hapon sa tanan. Ayo. Manatiling nakikinig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore. 93.7
2: Hard FM. Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
4: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
5: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
6: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
9: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
10: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
11: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we get 46 minutes after 3 o'clock. That's Sabrina Carpenter with espresso. Oh, naalala ko yung kape. Oh, sige, kape na. Pero para mainit yung paligid, ano, para magkape. Hindi kagaya naman nakalipas sa mga araw, medyo umuulan-ulan pagka ganitong oras. Bukang ito na nga yata yung simula ng sinasabing El Nino, ano? Oh, kasi wala nang ambon-ambon, bigla nagbago agad. Bukang tama nga si Pag-asa! Diba? Oo, na first week lang, matatapos na. Oo, yung habagat. Tapos pagpasok ng second week, simula na ng pag-init-init. Kasi usually, diba? Oo, pagkalipas ng 7 araw, abay, eto na nga. Oo, nawala na yung pag-ulan-ulan sa hapon. Oo, murag na pulihan na og pag-init bay. Oo, alam na di siya, magdibid tayo ng tubig. Para mga magdibid ng tubig, kailangan sa mag-partner, you shower together. Yan para makadilid ka ng tubig. Hoy, para totoo yun, to conserve water, you shower together. Alam na this. Okay, magandang hapon muna. Thursday, magandang Thursday sa inyo. Pa-shoutout sa mga tagawao na nagsigig ulan, ha? Mau ba? Nako, sabi niya, unta mo undang na ang ulan. Thanks galing kay Ruby Rosales. Maraming salamat po sa inyo. Galas family, as always, maraming salamat sa pakikinig. Mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Si Ate Carla Toledo, magandang hapon po. Sabi niya, Dayon Jason. Oh, maraming salamat ha. Si Ate Carla, ang ating mga Zumba lady, Zumba mamis. Oh, mula dyan sa may Bloomingdale, Ipunan. Alright, lahat ng mga terminals at na nakikinig sa atin ngayon, magandang hapon po. Kasi Marianda di handa pita. Marianda na mo. Oh, para naman di ba, mawala yung gutom natin ngayong hapong ito. Commercial break tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Palapit na ng palapit ha, yung ating draw. Kaya naman manatili hapon ha, manatili nga nakikinig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Bye-bye.
1: 92.700 FM Cagayante Oro City. 93.700 FM Buginon. Hey! We get 14 minutes after 4 o'clock. Diggy-D. Ang last hour na ng ating program, mga sweethearts. Teka muna. Yung mga nag-aabang ng ating bugas at saka ng ating groceries, ha? Sige, padayon lang. Hindi umaalis ang ating mga radio sets. Mamaya-maya pa ng konti yun. Padayon lang. Yung mga gagagaling lamang sa masarap na pagtulog dyan. Masarap na pag-idlip, power nap. Nasaan man kayo ngayon. Yung mga nasa bahay, hindi power nap ang tawag dyan. Talagang isang mahabang, masarap at satisfying na pagtulog yan. Kung nasa trabaho ka, power nap ang tawag dyan. Ha? Isang magandang hapon po. I-shoutout natin ang mga taga West City Central School, Grade 4 Diamond. Magandang hapon sa inyo. Thank you so much for listening. Sa inyo lahat dyan, thank you so much. Sana'y maayos naman ang inyong mga hapon. Yung mga teachers natin, ha? Yung mga nandyan, kasama ni ma'am. Sa faculty, good afternoon and thank you so much. And hope you guys are feeling great this beautiful afternoon of Thursday. Isang maayong hapon dyan sa lahat po ng mga mga nandyan sa may Grace Win Hardware. Binabati natin ng isang magandang hapon. Kumusta po kayo lahat dyan? Sa merienda? Ano ang ipinamerienda sa inyo ni na madam dyan? Salamat ha, ma-pressure na noon na magpamerienda, di ba? Mga taga-Puntong, Piyot, Kamamanan, magandang hapon po sa inyo, Caparoso family is listening. You know. Ito pa, siyempre, Jonas Bakery ng Kamamanan, naka-Hard FM din. Talking about bakeries, ano? Yan ang mga sikat kapag ganitong oras ng merienda. Yung mga bumibili ng pan, di ha? Yung mga nagtitinta din ng pan. Sa naka-lipstick na nagtitinta ng pan. Mas mapula pa yung lipstick kaysa sa pulang palaman ng tinapay. Magandang hapon na, maraming salamat kasi naman naka-Hard FM kayo. Swabing yan. 15 minutes after 4. Still with me, ako po si Jason. Still hanggang alas 5 ng hapon. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Ha? On a Saturday, 4:16. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Standby ka lamang, ha, sweetheart. Ha? Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call. 93.7.
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Lapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labo jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma Marlo.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM και για την ώρα σε 93.7 FM που κοινών. Hey, 4:30 o'clock, that's a cup of joe with multo. Oy, magandang hapon ha. Sa lahat ng mga sweethearts natin all the way from Carmen Public Market, magandang afternoon. Ay, kamusta naman po kayo lahat dyan ha? Puro trabaho ba? Puro negosyo ba? Oh, isipin din ang sarili ha. Kaon saan? Merienda saan? Ang dami merienda dyan. Mamaya ng konti lang, ano, around 6 o'clock. Sigurado na ako maglalabasan na naman yung mga tinda dyan. Oh, pumunta na naman sila sa mga kalsada. Nanasan mga barato ng pagkaon dihan. Nanasan mga barato ng mga gulay dihan. No? Oh, kaya sa mga mamamalengke, ilang oras na lamang? Halos isang oras na lamang ating hintayin. Oh, magsasarado na agad yung kalsada dyan at marami na naman mga tindahan. Alright! Yung mga bawi na! O, kamusta naman po kayo lahat dyan? Yung mga nasa opisina, naghihintay ng alas 5, ha? Kalating oras ba, oy? Nako, sige. Di ba, hindi mo naman mamamalayan na, oy, alas 5 na di, ay? Ganun ka, bilis mo ang oras ngayon. Ha? Oras natin, and it's now 4:31. Ito na ang sitwasyon ng ating kalsada ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Noel Combati Aranco ng Heart Taxi. Noel, magandang hapon sa iyo.
2: Magandang hapon, Jason Steele. Magandang hapon si Tarts. May pagkakataon pag dumaan kayo ng Maxonyol, kumpul-kumpul yung mga sasakyan. Pero pag magkataon din na maluwag, maganda yung takbo dyan. Kaso yung pagdaan ko sa Maxonyol kanina, medyo mabigat yung daloy kasi marami yung dumaan. Paglagpas naman ng Jarbura Bridge, papasok ng city, medyo katamtaman lang yung daloy ng mga sasakyan, maliban lang yung papasok ng Carmen kasi naghihintay ng mapakati yung Maxonyol. Tapos dito sa Belle Street going to Recto, katamtaman hanggat sa mabigat kasi naghihintay ng yung red light mag green light. Recto Avenue going to Corrales at saka Osmeña Corner, katamtaman lang hanggat nandito tayo sa may limpit kay drive.
0: Ayon, sige, may pasahero ka ba o naghihintay ng pasahero?
2: Kakadrop lang, tapos naghihintay ulit.
0: Maraming salamat sa iyong report ha. Ingatan ang pagmamaneho, ingatan ang mga pasahero. Thank you. HBG Noel Combati Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadalang ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Combati Aranco ng Heart Taxi para sa FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabina mog dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo mata ko kadlong masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iya hang EXL makabuhay. Okay na siya karon naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pugidon. Hey, we got 4:45 at the clock. Taylor Swift, Opalite. O si Cedric at lahat ng kanyang pamilya, ang Mendoza family all the way from Kausmagan. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha. Demse Robles, maayong hapon niya, brother. Thank you, thank you. O sa inyong pagpaminaw. Si Ate Bell all the way from Lapasana, Turok Botoy. Magandang hapon din. Lahat ng mga tropa natin dyan. Oy! Sana'y maganda naman ang inyong hapon dihang dabida. Aras na, para mamigay muna tayo ng bugans at ang ating groceries. Papaminaw ha! Ruleta, piliin mo na sa ang area tayo pupunod ang ating winner! Ang aming studio matatagpuan dito pa rin sa May Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Bonbon! Puno tayo sa grabbags ng Bonbon. Ay, ang nakasulat ay Barangay Bonbon. Ang pangalan ng nakadaog ng bugaan sa groceries mula Bonbon, Eugene Tadlas. Eugene Tadlas ng Bonbon, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries, ha? Pero din yung mga pangalan. Ito na yung mga pangalan ng mga winners natin, ha? For today, etong si Cirilo Bertuadazo. Cirilo Bertuadazo ng Barangay 31, congratulations. Ganun din si Ricky Bahian ng Dukmo Taxi. Ricky Bahian ng Dukmo Taxi, congratulations. Nakadaog sa kang bugas at groceries. Ganun din si Michael Tenore ng NHA Kauswagan. That's Michael Tenore ng NHA Kauswagan. Bella Caballero ng Bulwa. That's Bella Caballero ng Bulwa. At Jemson Nobel Noble Franca ng Barangay 31. That's Jemson Noble Franca ng Barangay 31. Congratulations. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito pa yung natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik ba tayo with more? Uy, standby lang mga sweethearts. 93.7.
1: Idilita po ito ng mga aklan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Abot Oktubre 15 o adjust sa is. Isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa tersero distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa tersero distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate o any single organ ultrasound, eye check-up o basic eye screening nga moakomodar o 250 patients per day. First come, first serve basis, visual acuity, basic eye assessment o screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar o 70 patients per day. First come, first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application o uban pa. Sa makausab, first come, first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag, hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag, hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag, hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma, 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM, Bukidon. Ibang minuto bago sumabit ang alas 5 ng hapon. Oy, maraming salamat mga sweethearts ha. O sa lahat ng mga tumutok mula alas 3 ng hapon. Oy, magbabalik ako bukas, magkita kits ulit tayo. Kaya ibig sabihin yan, magpapaalam muna ako just for now. Maraming salamat. Huwag natin kalilimutan ang ating live na shoutout. At mamaya, kapiling naman si Harvey Stone at around 7 p.m. para sa ating Heartlines. 78 days na lang! Oy! Hala, Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: My name is Jason Steele. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore!

0: Doc Bruce, maayong adlaw.
1: Maayong adlaw po kanimo Doc Bray. Og sa atong suking mga tigpaminaw, importante gyud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usas kini sa pinaka-importanteng butang sa atong kinabuhi. Kay kini dili lang mag-apekto sa atong physical apan magahatag og epekto sa kini sa atong mental og sa atong emotional well-being.
0: So ang atong health tips karon mao ang diabetes. So mala sa statistics nga ang diabetes ikaupat siya sa cause of death sa atuang nasod sa Pilipinas. So dili basta-basta Doc Bruce ang diabetes. At the same time, according sa statistics, kada 14 ka mga Pilipino ang usa ana gi diabetes. Diabetic kada 14 ha? Ang 14 ana ang usa ana mga pinangga gi diabetes. Nganong kinahanglan nato likayan nga magka-diabetes? Tungod kay kung magka-diabetes ka, ang sakit sa kasing-kasing is 2 to 4 times more prevalent sa mga naay diabetes. Kung gi-diabetes ka, dako-dako

0: O ang imong risgo nga magkasakit ka sa kasing-kasing. Og dili lang sakit sa kasing-kasing, mutaas pod ang imong risgo nga mas stroke ka. Atakihon kag stroke, mutaas imong BP og ang diabetes mo na siya ang mo hinungdan nga madaot ang imuhang kidney. Madaot pod ang atong mga kaugatan, nga mo na manginit ang imuhang mga tiil, na ay magtusok-tusok sa imong mga tiil. Lagmit pod, madaot ang atong mga mata. Taas pod ang atong risgo sa infection. Pag naatay diabetes, pwede pod ta magkaroon ng erectile dysfunction. Dili na mo barog ang atong kinatao sa mga lalaki. Pwede pod magkaroon ng mental disorder. Maapiktahan ang atong mga pangutok kung naatay diabetes.
1: Kining diabetes na ay prediction no, nga sa tuig 2030 katong 2019 na ay 3.9 million nga na diabetes, pero sa 2030 sumala sa statistics nga mo increase ni siya almost times 2, Doc Bray, 5.2 million unya. Sa 2045 mo increase ni siya to 7.2 million nga Filipinos nga mataptan ni nga balatian.
0: Basta di mag-usab sa lifestyle, no? Kaya diabetes, nabilong ni siya sa lifestyle diseases.
1: So, money Doc Bray, kining diabetes, no? Usa ni ka sa imong gisulti, lifestyle ning problema, usa ni ka long-term metabolic disorder, unya ang hinungdan nini tungod kay taas ang iyang glucose or sugar diha sa iyang dugo. So, mahitabo ni Doc Bray kung ang pancreas nga mo produce ining hormone nga gitawag insulin, dili na siya makaproduce or mo produce siya, pero ang ato ang selula dili siya maka-use sa insulin nga gihatag sa tong pancreas nga mo control sa sugar. So, naay duha ka type ning diabetes, Doc Bray, no? Morning type 1, morning ang juvenile diabetes nga gikan sa pagkabata nga nadaot ang pancreas. Kung napoy giingon nga type 2 nga naadiha ang lifestyle nga disorder nga 90% sa mga diabetes worldwide miapikta ini. Gani, kining diabetes nga type 2, makita nini mo ni sa napangidaron 20 paingon sa 80 anyos, Doc Bray. So, unsa man ang mga risk factors sa panahon nga nay diabetes, Doc Bray?
0: Number one risk factor nga nung magka-diabetes is ang timbang yun na to. The more nga overweight ta, the more nga maobista, pinaka main risk yun na siya nga magka-diabetes ta. Mao nga ang sign, mudako na gani imong tiyan, labaw sa imong dughan, mag-diet or mag-exercise ka na, ayaw na panihapon, og sudan, og daghang kanon, kumahimo ang imong number one goal, paggamyon imong tiyan, og dapat mas mudako ang imuhang dughan kaysa imong tiyan. Mauna, fat distribution. Nagko na ganyang batang nimo, balakang, imong tiyan, paggamyon na napinangga. Og usagyot sa inungdan nga mudako atong mga batang, mga tiyan na to, kaysa atong mga dughan, maugyod ang inactivity. Kulang sa paglihok-lihok. Kaya ang physical activity, mga pinangga, mauna siya mutabang sa pagkontrolar sa atong mga timbang, sa atong mga tambok, sa atong mga tiyan. Tungod kay ang paglihok-lihok, nagagamit or magamit ang mga glucose as energy. O ang atong mga cellula, mga pinangga, atong mga cells, more sensitive siya sa insulin. Kumbaga, makagamit kaayo sa insulin or makapenetrate, makasulod si insulin sa atong mga cellula nga makonvert into energy. Kanang family history, kaliwat ninyong mga diabetison, kaliwat na tong diabetison, dili kay na siya makaapekta sa mga anak kung ang mga anak dili musunod sa wrong habits, wrong lifestyle, or mali nga mga naandan sa mga ginikanan. So, mauna ka ng inactivity, mahitabo lang na siya kung magabi ipod. Mukaon kag karne, natulog ka nga wa pa mahilisan kaayo, makonsider na siya inactivity. Mauna nga managas ang atong mga blood sugar level, mutaas pod ang atong blood lipid levels. Pag matulog ka nga, busog imong kolesterol, imong triglycerides, mutaas na pinangga, mabitaw pagtaas imong kolesterol, mutaas po na ang imuhang blood sugar level. Nganong mutaas man imong kolesterol, nganong mutaas man imong triglycerides, gika na sa pagkaon, especially sa gabi, nga wala matunaw, wala magamit as energy. Mauna sa mga buntis nga matulog nga busog, managas na ilahang mga sugar. Mga babae, magkaroon ng polycystic ovary syndrome, managas po na ang ilahang blood sugar level. So, unsay hinungdan nga mga lifestyle, inactivity. Walay pasingot, unya magabi mga pinangga. Kung magpabusog kag mga kaon pa kag karne, kaon pa kag mga burger, even fish, even itlog, unya ting katulog naman, mao nga makonsider ka inactive kung busog ka nga matulog.
1: Kay usahay Doc Roy, kanang mga pasyente nga naay PCOS, usahay sila nasa gitawag og insulin resistance. Although nga mo secret og maayo ang ilang pancreas og insulin, pero dili magamit siya tungod kay mo resist ang ilahang lawas sa paggamit niini.
0: So sagad Doc Bruce, natay mga pasyente kaning mga na PCOS or PCOS mga pinaga, ako ni silang ginapangutana, ato ni silang ginapangutana, hilig ni silang mukaon pa og mga kinananay pa magabii. Maoni ang mga practices sa mga naay problema sa polycystic ovarian syndrome. Okay, dugang mga symptoms sa diabetes, Doc Bruce.
1: So, kining diabetes, Doc Bruce, naagyo ni sila yung mga symptoms o niya.
0: Unsa man yung 3 P's of diabetes.
1: Yes. So, kining diabetes na nigitawag ang mga symptoms nga na known ni siya o 3 P's.
0: Three P's.
1: Yes. So, kung na 4 P's, na 3 P's.
0: Na 3 P's.
1: So, kining 3 P's, Doc Bri, nga mo ay symptoms sa diabetes, mo ni siya ang polyuria. Usana is polyuria. Usana ni siya ka term nga gigamit, mas dagan ang atong ihi kaysa normal.
0: So, no? Nag-ihi na ta?
1: Yes, sige, ihi. Most people, Doc Bri, mo ihi lang siya o mo produce lang siya og 1 to 2 liters of urine per day. Or 1 liter equals to 4 cups. Pero kung naakay polyuria, nga mo ang usa sa symptoms sa diabetes, mo ihi kag 3 ka litro kada adlaw. Kay kung adunay sobra nga glucose sa dugo, Doc Bright.
0: Yes, especially sa type 2 diabetes.
1: Ang kidney dili makahandle sa
0: mauna,
1: sugar.
0: Mao na magihi.
1: O kinahanglan nga i-flush ni siya gikan sa dugo pinaagi sa pag-ihi. So kining naay diabetes, Doc Bright, no? Nga taas ang lang sugar, no, mamatikdan na nila nga pagkagabii, no, mabangon sila matag duha ka oras kay upagawa sila sa ilang ihi. So may nahitabo ni tungod sa presensya sa sobrang nga glucose. Imo pong simhuton ang imong ihi, no, naa siya baho nga tamis, Doc Bri. Mabito na nga amigason siya, Doc Bri, no? So kini kasagaran sa mga advanced na nga kaso sa type 2 diabetes.
0: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy.
1: Unsa man ang uban pa nga
0: ang ikaduha, kinitawag na siya polydipsia. Ang polydipsia, mano siyang medical definition nga grabe imuhang pag-uhaw, excessive thirst. Grabe gyud ang imong pag-uhaw, abnormal ang urge nimo nga mo-drink kag fluids kada taod-taod. Tungod kay reaction na siya sa fluid loss tungod sa imuhang pag-iihi o sana siya. Pag once kag-iihi, ma-dehydrate ka. Mao na siya mo resulta na siya nga uhawon ka. Mao na nga duga nga tips sa mga giuhaw, grabe kaayong uhawonon kaayo tungod kay na symptoms diabetes, tangtangan ninyo or tangtangon nato ang pag-inom og soft drinks, tangtangon nato ang pag-inom sa caffeinated drinks, kape, ayaw og kaon og mga pan og biscuits magabii kay makapauhaw-uhaw pud na siya pinangga. Ayaw pod og tulog nga busog pagagabii kay mukos po na siya og pag-uga sa imuhang tutunlan. Sagad kining naay mga polydipsia, bantayanan kaayo tungod kay dili mo bus 3 ka litrong tubig maihi ani kada adlaw, labi na kung moabot sila og 5 ka litrong tubig kada adlaw. Mao na nga bantayanan kay nato ang atong naihi, grabe tong ihi, pero wa ta nagainom kay tubig, delikado ta sa mga pag-atake sa kasing-kasing. Unsa pang ika tulong P, Doc Bruce?
1: So ika tulo Doc Bryce sa symptoms sa diabetes is gitawag ni polyphagia. No, gikan ni sa Greek word nga poly is very much or many, unya phagia or eating or kining kaon, Doc Bryce. Kining polyphagia nagpakita ni siya nga nakay excessive hunger or increase ang imong appetite. No, mulid ni siya Doc Bryce no sa extreme sa pagkaon og daghan kayo nga pagkaon. So, kining ilang gikaon nila Doc Bryce na build up sila hang blood, unya wala ni siya na metabolize o gipagawas lang ni siya diha sa ihi. So, tungod kay wala siya energy, mo ni nga iyang lawas Doc Bryce mo crave siya, no, gutumon siya og mukaon siya banat og pagkaon to compensate for the lost sugar para naa siya inerya, Doc.
0: So problem ang ikaon niya para magamit niya skusog giihi ra.
1: Mm.
0: So mo na nga gusto sa mukaon
1: para na siya inerya.
0: Mm. So mo na may tabo ang ubang diabeteson pag once grabe na magkapayat magkapayat. Ayon kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, 2 capsules or 1 capsule 3 times a day sa di pa mukaon para mawala ang paghangin-hangin sa tong tiyan og layo ta sa mga pagpanghubag sa tuang mga lining. Lami imong tulog, maginahinay kawala imuhang paghagok. Ano ka ng paghagok-hagok mga pinangga? Bantayanan ang paghagok-hagok. Kidaghan ang mga nangadaot, nangaatake kay ang hagok-hagok ipasagdahan lang. Wa sila kabantay nga ang paghagok na diay. Hinungdan na dayto sa sakit sa iyang kasing-kasing, sa iyang nervous system, sa iyang baga og dito na nakabantay, atake na. So, kusog og hagok hala inom EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Unya, hinay-hinay giyog tuon kada adlaw. Unsay hinungdan nganong nagabutod ang tiyan, nagahangin-hangin ang tiyan. Nganong di kalibang kada adlaw. Nganong nag-heartburn. Nganong sigigtugab. O kanang mga kada nga mga ilhanan, dili na dapat pasagdahan. Kana sigigtugab-tugab, aslo bang tiyan, murag ludon ka, kasukaon, way gana mo kaon, especially every morning, nagalain ang imong kutukuto, di ka makabawas, usay basa imong pagbawas, mga ilhanan, nana siya, nga naay problema ang imong lawas. So, mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung nakigibati, buntag ko ito hapon, isa or duha kapsula, buntag ko ito hapon. Kung taas ka, dakoong tao ka, tambok ka nga tao, halatag tulo-tulo sa inuma. Agwanta hasa, pulo ka adlaw, hantod tulo ka bulan, para hantod ma-establish gyud ang imuhang kondisyon sa lawas. Ug layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Layo ka sa mga stroke ug mga komplikasyon sa imong lawas. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Human pa ni hapon, tagduha kapsul kung mahimo, labi na kung taas ka pinangga, tagtulog yun ang inumang kapsula sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung tambok ka, himo ang investment ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga dili ka maghagop matulog. No, labi na nagalain ni mo ang kutukuto, nagahinhangin ni mong kutukuto, nagaheartburn ka, murag ginaluod ka every morning. Nagalain ang imuhang mga kutukuto kada buntag. Ilhanan ba yan na siya nga na problema ang ato ang mga digestion, ang pagpanggaling sa ato ang mga pagkaon. O kung kana siya madugay, og sige ingon ni ana pinaga, mo create na siya daghang mga sakit, high blood, arthritis, unsa pa'y mga bukol-bukol diya sulod, unsa pa'y mga autoimmune problem, di na ta mo paabot ana, no? Lupus, allergies, ang tinaay di ay nga nang hubag, ang tinaay di ay nga nangaguba, maoy hinungdan nga daghang gitang bation. Sa pagtuon mga pinangga, nakita sa research nga na siya'y direct relation between the transverse colon and the brain. Kining hugaw nato sa toong mga tinaid, diri ni sa tuo mapurma. O niya, i-travel pasaka, paingon dahil sa itong kutok-kuto mo, travel na paingon sa wala. Kining wala nga dakong tinae, di hapon magpundo ang atong ibawas ikalibang. Now, ang problema, kung ang pinundo moabot sa tunga nga bahin sa atong kutok-kuto, di ha magsugod ang daghang hugaw mabalik sa imuhang lawas. Sa research, naay connection ang transverse colon og ang ato ang utok. Ibig sabihin, pag dili ka hinga libang kaayo o dili ka nagabawas kada adlaw niya, kung kada adlaw ka makabawas sa stang, ginagmaya rapod kaayo mapinaga. Naay tendency maimbak ang imuhang mga hugaw. Magkadaghan ang imo mga hugaw gikan sa imuhang ubos nga tinae, nga dakong tinae, nga musaka na paingon dito sa tunga nga tinae, kanang dapit sa imong kutukuto nga tinae. Pag mo-clog up na siya ang kanang dagkong tinae nato diha mga pinanga, ang mental illness matriggered siya o even gani sa mga pag-atake kanang patol, epilepsy. So daghan kay sa mga manggahi ang lawas, gipang patol, i-check ang ilahang paglibang pinanga. I-check ang ilahang pagbawas, ilang bowel movement. I-check mga pinanga. So mao ni dapat ang mga glue foods, no? Kanang gitawag glue, pilit nga mga pagkaon. Bantayan nimo ni siya nga dapat dili kahingaon kaayo ni ini, dapat panagsalang or ginagmay lang. Unsa man ning mga glow foods? Number one, kay mao man ni sila ang makapaproduce or makapabuild up sa mga plema-plema og mga hugaw sa tong tinae. Nga mulid ni siya og mental illness sama sa puti nga harina, white flour. So mo na kung hilig ka mukaog tinapay unya wa kay prutas o gulay, mga dahon-dahon nga ginakaon kada adlaw, dako kaayong tsansa nga mapildi ka sa panglawas. Daghan kang bation, mo na nga dapat makakaon kag pan, daghan usab nga prutas o mga dahon-dahon, mga gulay ang imong makaon. Labi na kining grabing asukal nga pagkaon, grabing itlog imong gikaon, pero wala kay mga prutas gulay nga gisabay, hingar ni kaayo ka, and even money is good. Pero kung dili nimo nisabayan og mga prutas, mga high enzyme nga mga pagkaon, dapat pag mukaon kag mani, dapat naa siya isabay nimo nga mga radish, kaon kag mga pipino, kaon ka og mga kapayas para nga ma-digest pag-ayo ang mani, og dapat usapon pag-ayo ang mani. Og labi na kung hilig kag mga dairy products, mga gatas. So dapat balanse mga pinaga. So ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni siya pag-digest mga pinanga. Sa mga imong ginakaon, makapawala sa mga hangin-hangin, hantod, muhatag ni siya maayong pagkatulog, maayong pagbawas, inumi lang o daghan tubig. Basta mo inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nanagani mga nagkusog hagok nato nga mga pamilya, mga papa natog mama, lulog lola, anak ba nato hala kusog mo hagok, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. So pahinom-dom para nga dili maghapdos ang kutukuto while mag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inumi og daghang tubig. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungang EXL Makabuhay Plus Capsule.
6: Ako si Purification Kituga, taga San Rafael, 79. Sa dihan nakatumar na ko ano, mayo kong katulogon, mayo kong pagkaon. Sa una di ko kakaon, musuka agad ko. Pero karon nakatumar na ko, maayo na kong pagkaon. Di ko diyan ang makabuhay kayo, maoy nakatag sa ko ang kaayuhan sa akong lawas. Salamat sa EXL Makabuhay. Maoy naghatag sa ko ang kinabuhi na nakaayo sa kuha. Digyud na ko biyan ang EXL Makabuhay. Dagan salamat.
7: Halina't magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus, kimapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Magumay.
8: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita, gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
7: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus, kimapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan EXL Makabuhay Plus Capsule.
11: Ako si Luciana Merto Apilar, nagakuyo sa Sitio Kadupi, Barangay Talian, Maragusan, Davao de Oro. Ako nagsugod og gamit aning EXL Makabuhay Capsule na ay nag-introduce sa ako akong kumare. Ipalit ko usa ka pad. Mindot man akong paminaw, dili ko batiun og kakapoy. Abtik akong lawas, naa kanunay ako kadasig. Buad ko sa uma buntag sayo, kondisyon na kayo akong lawas. Apan usa man mahal na kainom na daag, EXL Makabuhay Capsule, kaduha sa Osaka Adlaw na kong inom. Inindot yun ang paminaw na to sa atong lawas. O tanawa ko, 76, abtik pa kaayo. Nasasalamat sa EXL Makabuhay Capsule.
12: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus, kimapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Kaya, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: Okay, wa naman tayo igong time mga pinangga. Doc Bruce, magbilin tag kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Lost wealth may be replaced by industry. Lost knowledge by study. Lost health by temperance or medicine. But lost time is gone forever. Kung mawala ang ato ang kabdangan, pwede ta magkugi lang. Makita ra ng kwarta balik. Kung mawala ang ato ang kahibalo o gusto mo ta makahibalo, makagain tag kahibalo, magtuon lang ta. Kung mawala ang kahimsog sa atong panglawas, ang tambal ana mao ang pagpugong sa kaugalingon. Unsay balance sa atong kinabuhi, mao na nga kinahanglan magtuon ta sa maayong panglawas. Walo ka mga balaod. Og kinahanglan na siya og time, panahon. Para makabaluta, kinahanglan magtuon. Kinahanglan og oras og igong time sa pagtuon matag adlaw. Kay maabot ang time, masigluyan na ituon, wala na igong kusog ituon. Tungod kay atong gisayang-sayangan ang atong oras sa pagtuon og pamalandong, pag-eksperimento, pag-invest bahin sa panglawas. Mao nga ang pagreporma karon gyud magsugod. Karong adlawa, maginahinay na yung tagtuon, magreforma, magpractice sa atong mga nakatunan.
1: Mabita ang Bible text, Doc Bri. Ang Ecclesiastes 10 verse 17 nagingon, "You are blessed when you eat at a proper time for strength and not for drunkenness." mas bulahan ta dukbray sa panahon nga kita mukaon sa angayng panahon alang sa pagpabaskog o dili alang sa pagpatuyang. Kinahanglanon yu day dukbray no nga ang rule sa tuang kinabuhi. Dili lang nato isipon ang ato ang tiyan permente. No, dili ni siya maayong guide nato. Apan ang pinakamaayo nga atong hunaw-naon nga akin iba kong gikaon alang ba ni sa pagpabaskog. Kay kumukaon ta, kay tungod kay gigutom o aron nga mo satisfied lang ta, mukos ni siya, this course will lead to disease and numerous evils.
0: Numerous evils. To daghan kay mga kadautan or kadaot nga atong ma-experience yan. So sa ato pa, Doc Bruce, kada kaon na to, ang atong lifestyle, ato yung i-check, ato ang yung balansihon nga ang imong ginakaon, may hatod ba ni mong panglawas or ang imong pagkaon or ginahimo, uy, nagkadayabe tis man hinuon ka. So dapat posbo na to na siya pinaga. Ang Romans chapter 8 verse 6 nagdugang, "For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace." Kung carnal ang ato ang utok atong hunahuna, kanabitang may tag carnal, sige tag lapas ba sa maayong prinsipyo sa mga nasabta nato nga kahayag, maayong buhaton niya, lapason gihapon, di nato tumanon, di nato sundon, karnal na siya nga mind. Di na siya muhatod og kalinaw simong kasing-kasing o simong hunahuna. Dili na siya muhatag og kinabuhi sa imong kaugalingon. Pagwa tay kalinaw, way kinabuhi. Aron nga makabaton tag kalinaw, dapat spiritual minded ta. But pasabot, ginauna nato ang kahayag. Unsa tong nasabta nato, unsa toy maayo nga buhaton. Ug uban stabang sa Ginoo, dapat sundo nato na siya. So ang formula mapinangga, ang success sa kinabuhi, dapat makabaton kag kalinaw sa imong kinabuhi. Pag nakay kalinaw, nakay kinabuhi. Wala igong time, kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bray Palangi.
1: Kini si Doc Bruce Palangi.
0: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners. Magaingon, ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat. Basta healthy, happy.
8: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan EXL Makabuhay Plus Capsule.
12: Ako niya si Lisa Bustamante, edad 53. Ako niya si Natean po sa pag-a-stroke. Sa kasimana, kapin ko sa ospital sa Maragusan. Otong akong bana, palit siya EXL Makabuhay Plus. Inom ko buntag, isulay na kong duha ka capsule. Then, apo na po duha. Simana, kapin, nakalakaw-lakaw na ko. Nauli akong panglawas. Di na ako abot akong paminaw sa kasing-kasing. Kami ka paminaw sa panglawas, imong ginhawa, imong pagbawas. Okay po ako pagtulog. So, ayun niyo ang EXL Makabuhay Plus.
7: Mag-makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM Time. It is now 5:36.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mamatay ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lurega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:49.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:20.
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:34.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyong nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniuto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
3: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services, nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
2: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:18.
1: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itong sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nadoon ako itong sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidure na ko siya. Nawala ang iyang pagsapit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drug stores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
7: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Nationwide.
4: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
9: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Papakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na naman tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating palatuntunan. Hatid dyan sa atin, syempre, ng ating po naman mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ngayon na po ating po naman pag-usapan at pag-kwentuhan ang inyo po naman mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Tawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. At tayo po'y napapakinggan ng live sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa radyo natin, Bonpen. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga inaabot po naman ng signal po natin, dyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Meron lang po, Samuel.
0: Ano pong pangalan po? Ano pong pangalan po ninyo muna, tatay?
1: Manuel po.
0: Manuel, okay. Tatay Manuel, taga saan po kayo, Tatay Manuel?
1: Dito po sa barangay, Santo Tomas, Binyan.
0: Binyan, Laguna?
1: Opo.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Tatay Manuel, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po?
1: Ano, 59.
0: 59, okay po. Batang-bata po, Tatay Manuel. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Dito po ko nakabili na.
0: Ah, hindi pa
1: po. Ikaw nakabili yan.
0: Opo.
1: Kasi kailangan nasa.
0: Ano po yun?
1: Hindi pa ko nakakabili yung milk. Kailangan daw ID sa rice coffee.
0: Hindi pa kayo nakakabili ng ating rice coffee?
1: Oo, kasi kailangan ID.
0: Kailangan ng ID?
1: Oo, barangay ID.
0: Hindi naman po kailangan ng ID, tatay.
1: Karisita daw.
0: Oh, hindi po kailangan ng ID. Opo. Hindi po kailangan ng ID, tatay. Hindi po kailangan ng ID. Kailangan lang po kayong bumili over the counter. Wala pong problema.
1: Opo.
0: Opo, wala pong problema. Pwede po kayong bumili ng ating rice coffee. Kahit po wala kayong ID, wala po kayong kailangan niyo lang po ng pambili. Yun lang po, tatay. Wala pong yun. Wala pong kinakailangan. Opo. Opo. Opo. So, pwede po kayong bumili, tatay, diyan po sa sa Binyan. Halos po lahat ng mga butika po diyan na pwede pong meron na po ng ating rice coffee. Pwede niyo pong ipagtanong-tanong yung adi po ng mga rice coffee. Basta hanapin nyo lang po, tatay, yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. At R-I-S-E po, tatay. R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya tandaan nyo po yun. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin nyo po yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo, opo, opo.
0: Okay, tapos ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E.
1: R-I-S-E po.
0: Opo, R-I-S-E.
1: Okay, salamat, po.
0: Tapos, tatay, hanapin niyo po dyan yung may larawan po yan, dyan po sa karton na yan na kulay gintong dilaw, may larawan po dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Para hindi po kayo magkamali, yun po yung hanapin po ninyo. Basta po yung sinabi ko, kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E, at may larawan po na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Tama.
0: Okay po.
1: Opo,
0: maraming salamat po sa inyo.
1: Hindi po, kuya.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.
1: Magtatanong-tanong na lang po.
0: Yes po, magtanong-tanong po kayo. Tatay, kung halimbawa wala po kayong nakuha dyan sa Binyan, nalibot nyo na yung mga butika, tawagan nyo po ako muli. Ay, naputol si tatay.

0: Tawag po sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po namang numero, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Beulie po ng Baguio City.
0: Nanay Beulie ng Baguio City. Okay po. Nanay Beulie, ilang taon na po kayo?
1: Po?
0: Ilang taon na po? Ilang taon na po?
1: 79 po.
0: 79. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Matagal na po ng konti.
0: Opo, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Beulie?
1: Yung kan po kasi, mga, ano yung testimony ng mga pani, gusto ko rin masubukan na para hindi mga ako.
0: Opo, Nanay, ano po yung mga, mga karamdaman po ninyo bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Masakit na tuhod.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung mga nakakrams na mga paa.
0: Mm-hmm. Yan. Okay.
1: High blood. Ganun po.
0: High blood, opo. Meron po ba kayong iniinom na gamot galing po sa doktor? Halimbawa, maintenance po ninyo?
1: Maintenance lang po.
0: Maintenance lang, opo. Yun po ay patuloy nyo pa rin pong iniinom hanggang sa ngayon.
1: Yes po.
0: Very good po yun, Nanay. At sa pag-iinom po ng ating rice coffee, wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, ay kailangan nyo na pong alisin yung maintenance po ninyo. Wala po tayong sinasabing ganun. So,
1: Yes. Opo,
0: ang kailangan lang po, Nanay, ay ipagpatuloy nyo lang po yung iniinom po ninyong gamot galing po sa doktor habang umiinom din po kayo ng ating rice coffee, dahil makakatulong po ito sa inyo sa araw-araw po ninyong pag-iinom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan. Nanay, sa sabi po ninyo, umiinom na kayo ng ating rice coffee, ano po yung mga napansin po ninyo, kung meron man, na pagbabago na sa inyong po namang kalusugan?
1: Hindi na po sumasakit ang mga tuhod ko.
0: Very good.
1: Nagmang na po ang BP
0: ko. Very good, Nanay. Very good. Hindi na sumasakit yung tuhod at normal na yung BP po ninyo. Very good po yun, Nanay. At ano pa po yung iba? Kumusta po yung tulog po ninyo?
1: Umiigi na po.
0: Umiigi na yung tulog po ninyo. Dati po, Nanay, hindi po maganda yung tulog po ninyo?
1: Hindi po. Mga 2 oras lang po. Magdaman. Ngayon, inaabot na ng mga 5 to 6 hours na.
0: Apo? Ngayon po, Nanay, humahaba na yung tulog po ninyo. Yun po yung ibig niyo po sabihin.
1: Yes po.
0: Okay po, Nanay. So anyway, Nanay, ituloy-tuloy niyo lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Diyan po sa Baguio?
1: Sa Korea, nagsaka sa Cordillera. Pero, may sasabihin ako, Kuya Boy.
0: Go ahead po, Nanay. Go ahead po.
1: Na-order ako ng 5 carton na 25 inyuan at saka 5 sabon. Nagpunta ako kahapon. Wala naman sila.
0: Saan po? Saan po ang pinuntahan po ninyo?
1: Sa Orion.
0: Orion.
1: Yes po.
0: Apo.
1: Kaya doon ako nakapili sa Cordillera Generic.
0: Okay po.
1: Nang walang person.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Ano po? Hayaan po ninyo at basta po ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee hanggang sa meron po kayong nabibili dyan. Kung sakali po na naubusan dyan po sa inyong lugar, balitaan nyo po ako at ating po namang ipapaalam yan sa ating po namang mga deliveries. Nang sa gayon, ay madalhan po agad-agad dyan sa inyo kapag naubusan po dyan sa inyo. Okay?
1: Yes po.
0: Okay po.
1: Sinabi, sinabi ko sa orientasyon nga ano, ikuha ako ng yung limang karton na 25 inyong at saka limang sabon. Wala daw kayong staff.
0: Ah, wala pong sabon. Wala pong sabon, nanay.
1: Nakabili ako ng dalawa sa ano, Cordillera Generic.
0: Ah, meron po doon sa Cordillera Generics. Okay po. Very good po, nanay. Apo.
1: Pero yung ko lang wala, yung 25-in-1.
0: Yung 25-in-1 ang wala po dyan sa inyo sa Baguio, sa Cordillera.
1: Opo.
0: Wala po ng 25-in-1. Okay po. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Yes po. Marami. Walang paltos.
0: Walang, thank you, walang paltos. Opo, nanay. Very good. At sino-sino pa, bukod po sa'yo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Pag-isa lang po ako rito sa Baguio, pero binibigyan ko rin yung kapitbahay ko.
0: Very good. Napakaganda naman. Napakasarap naman maging kapitbahay po ninyo. Namimigay kayo. Nanay, wala kayong kasama dyan sa loob ng bahay?
1: Wala po.
0: Mag-isa lang kayo?
1: Opo.
0: O paano yan? Kapag gabi, wala kayong kasama?
1: Okay lang po.
0: Okay. Asan po yung mga pamilya po ninyo?
1: Nasa La Union po.
0: Ah, La Union. Malayo po sa inyo?
1: Malayo po.
0: Malayo sa inyo. Okay. Anyway, basta po nanay, mag-iingat po kayo ha. Ingatan po yung sarili po ninyo. Doble o kaya triple ang pag-iingat po nanay. At lagi pong uminom ng ating rice coffee para lagi kayong malakas. Nanay, kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Okay lang, dalawa o tatlo araw.
0: Okay naman po yung pagbabawas po ninyo. So ibig sabihin, wala pong problema sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Gumanda po yung ano po ninyo, yung pagbabawas.
1: Oo.
0: Very good.
1: Tumaba ako po eh.
0: Ha?
1: Tumaba ako dahil ano?
0: Masarap kumain kapag may rice coffee.
1: Yes.
0: Very good po. Maraming salamat. Anyway, nanay, thank you very much po sa inyo. Ano po yung masasabi po ninyo sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa buong Pilipinas na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po, nanay.
1: Uminom na rin sila para umanda ang buhay nila dahil sa rice coffee.
0: Maraming salamat po, nanay. Nanay Violi, mabuhay po kayo. God bless po, nanay.
1: Salamat po. Kuya Boy.
0: Po.
1: Pakiusap ko sana kung mag-deliver sila sa Baguio.
0: Aha.
1: Mag-order ako ng 5 carton na 25-in-1 at saka sabon sa Orion na lang kasi walang atom sa SRP nila.
0: Okay po, no problem po nanay. Noted po yon.
1: Salamat.
0: Yes po nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless po nanay.
1: Likewise, kuya.
0: Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat po sa inyo nanay.
1: Salamat po din sa inyo.
0: Thank you very much po, nanay. God bless. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Yan po si Nanay Violi ng Baguio. Ay po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin na Buwak Marinduque. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Mabuhay po kayong lahat sa mga inaabot po naman ng signal natin. Diyan po naman sa Buwak Marinduque. And also po mga kaibigan, diyan po naman sa radyo natin na Kalawag. Yung mga inaabot din ng ating po namang signal, diyan po naman sa radyo natin Kalawag. At sa radyo natin, Rojas. Hello din po sa mga taga Radyo Bandera, Katarman.

Pero dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo. EWALFM 95.9 Radyo Totoo, Batangas. Batangas City, maraming salamat! Tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Ngayon na, dito po naman sa ating palatuntunan, kung may mga katanungan po kayo at mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto, tungkol po naman sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag lang, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa.

0: Kwento ang kalusugan tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hi, Kuya Boy. Hi nga po.
0: Yes po, magandang kalusugan na, po.
1: Nangangangkot na po kung may ari din sa Cadiz, nga Juan, nga sa Rice Coffee.
0: Cadiz City po, nanay? Cadiz?
1: Oo.
0: Kung saan po mabibili yung ating Rice Coffee dyan sa Cadiz?
1: Wala.
0: Wait lang po, nanay. Cadiz City po, nanay, di ba?
1: Oo.
0: Wait lang po. Sino po ito muna?
1: Si Rose.
0: Nanay Rose. Okay po, ng Cadiz. Ano po yan? Negros Occidental?
1: Oo.
0: Cadiz. Okay po. Si Nanay Rose. Ilang taon na po kayo, Nanay Rose?
1: 67.
0: 67. Okay po. Diyan po sa Nanay Rose, sa Cadiz City, makabibili po tayo ng ating Rice Coffee diyan po sa Butika de San Francisco. Meron din po sa Roy Anthony Pharmacy. Lahat po yan sa Cadiz City po, Nanay.
1: Roy Anthony?
0: Apo. Roy Anthony Pharmacy.
1: Ah, sige. Ngayon, sa TikTok ko kami nag-order eh.
0: Ah?
1: Sa TikTok ako nag-order o sa Shopee. Mahal ka dugay.
0: Ah, okay po. Nanay, dyan po sa Dyan po sa Butika de San Francisco and dyan sa Roy Anthony Pharmacy, meron po ng ating Rice Coffee dyan.
1: Ah, sige.
0: Okay po. At dyan po kasi sa sa online, meron po kasi yung shipping fee.
1: Oo nga. Okay. 40 na.
0: 30. Yes. Meron po kasi yung shipping fee dyan. Kaya po may patong yan. Okay po.
1: Ano nga ang pangalan ulit, Kiwi? San Francisco?
0: Apo, apo. Ano po yun, nanay?
1: San Francisco. Ang pangalan ulit ng butika?
0: Butika po, nanay. Butika de San Francisco. At saka po, Roy Anthony Pharmacy.
1: Ah, sige. Okay.
0: Okay po, nanay. At tapos balita. Nanay Rose, balitaan nyo ako. Kapag halimbawa, nakabili kayo, meron po kayong nakuha dyan sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy, balitaan nyo po ako.
1: Ah, sige.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa... Sir Edison Via Falafox. DWDYAM 1107 kHz, Kawayan, Isabela. Maraming salamat. And dyan din daw po sa Get Radio Apps ng DWDYAM 1107 kHz, Kawayan, Isabela. Tayo po'y napapakinggan. Maraming salamat. And sabi ni Giancarlo Peralta, good afternoon po, Sir Boy. Watching from Jones, Isabela. Maraming salamat sa mga taga Jones, Isabela.

0: Likewise po, ask ko lang dito sa Jones Isabela, wala silang benta dito, rice coffee. Pumunta kami, ibang pharmacy, wala talaga sila benta sa Jones Isabela. Wait lang po, Sir Giancarlo, titingnan po natin kung dito sa ating listahan, kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, dyan po sa Jones Isabela. Ang mga nandito po, Sir Giancarlo, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Itiage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, and Gamo. Noted po yan. At sasabihin po natin yan sa ating po naman mga deliveries, yan pong Jones Isabela. Wait lang po at isusulat ko po para masabi po natin sa ating po naman mga deliveries na wala po dyan sa Jones Isabela ng ating po naman produkto. Lahat po ng produkto natin na Sir Giancarlo, wala po dyan. Jones Isabela, wala po ng ating produkto. Okay po. Sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Okay po. Maraming salamat po. Ah. Ganun lang po. Tulungan tayo. Halimbawa, wala po dyan sa inyong mga lugar. Sabihin nyo po sa amin at gagawan po ng paraan yan ng ating po namang mga deliveries. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po. Napagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. 93.7
1: Heart FM Time. It is now 8:04.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:45.
1: Time check brought to you by Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio, Max Epektibo.
2: Kapag Vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May Vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Karong umaabot Oktubre 15 o Adyas 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, state, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao. Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:11.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:42.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras city 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 14 minutes magalipas ang 6 o'clock. Good morning, everybody! Maibutag sa tanan. Kamusta po kayo? Brand new day na naman. Araw na Biyernes! At 9? Oo, sa buwan ng Oktubre, mga sweethearts. Kung titignan natin ang ating mga kalendaryo, aba, 77 days na lamang. Pasko na! Ay! Panibagong umaga na naman ang ating magsasamahan. Panibagong na naman mga challenges. Pero naku, puno-puno ng blessings ang araw ng Biyernes, ha? Kailangan nating i-claim yan. Oh, sabi mo, amen. Ayun na. Jason Steele, siyempre pa doing the show until 9 o'clock. Ano man ang plano ninyo? Alam ko ang may mga pupuntahan tayo, may mga gagawin tayo. Siyempre, unang-una na sa listahan ang mga trabaho, no? Ano pa nga ba? O kung gising ka na, nagbata ka na, kung estudyante man yan, ang inaasikaso mo, o di naman kaya yung mahal mo na inaasikaso mo, papasok sa trabaho, good morning! Oo, sige, padayon lang. Good job! Kasi naman ang aga mong gumising. I-text mo ko just in case lang you're listening. Dali! 0961-8924-927 Kotrohan at 0961-8924-927. Kanya-kanya ng paningkamot sa buhay, ano? Be excited today kasi napakaraming blessings ang makukuha mo. Sure yan. Alright? Saglit lamang nga, magko-commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Hey, we got something from Maggie up ahead. Feeder Carmen will be joining the suite just the same. Kaya naman, oy! Padayon lang ha sa pagbaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po na. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
3: Mm-mm.
2: At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga page. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangan 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo!
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM kagayante oro siri 93.7 Hard FM buginon yung kai bigyan 30 minutes after 6 o'clock. Tandali muna yung mga taga zone 2, si Carmen gising na. Oh, good morning po sa inyo, Tessa Eatery ito. Good morning na good morning sa nandang mga nagluluto dyan sa may Tessa Eatery. Luto na ba yung sabaw? Luto na ba? Luto na ba yung mga sudan diha? O sabay pamahaw diha? For sure, maraming pamahaw dyan. Eatery yan eh. And talking about eatery, yung mga nandyan sa may Abamonga Eatery. Okay, sa may Kamamanan, gising na rin. Tita Evelyn, good morning! Sina Waifong din, magandang umaga. Kumusta kayo lahat dyan? Ha? Luto na ba ang atong pamahaw di Handa Pita? You know, at sa lahat ng mga karinderiya na nagbubukas na, magandang umaga po. Sana po'y mahurotanan o ang inyong mga sudan na ibinebenta dyan. You know, magandang umaga. Samahan nyo kasi ng ngiti. Pagsapit ng umaga, kapag nagbukas na ang iyong tindahan o iyong karinderiya, dapat ang laki ng smile mo, di ba? Para ma-attract mo ang swerte. Ma-attract mo yung swerte at yung mga gutom na tao na papasok sa iyong tindahan. Magandang umaga sa iyo. Smile na. Huwag kang i-smile pagka wala nakatingin, ha? Kasi iba yon. Baka isipin nilang, hoy, naunsa ka. Dapat pag i-smile ka sa harap ng tao yung may nakatingin sa'yo. Yan o, para ma-attract mo sila. Pero pag umiti ka, nang wala naman nakatingin sa'yo, kasi ngiti-ngiti ka, kahit nakaharap ka sa pader, pa-check up ka, ha? Ay, magandang umaga. Sabi niya, I'm listening. I will never miss your program. Char, sabi niya. Have a great day ahead. Si Lalang, magandang umaga, Lalang. Thank you so much. Magandang umaga, mga taga-Old Nongdong at Don Carlos Buginon. Dito, send the families listening. Oy, Jeff! May buntag! Dagang salamat, ha? Abangan natin mamaya, pinakamaaga at pinakaunang draw sa balat ng radyo. Dito po yan, siyempre, nangyayari sa Hard FM. Abangan natin mamaya, nako po, kagigising mo lamang, di ka pa nga naghihilamos. May swerte na agad, kasi mananalo ka na agad ng bugas at saka ng groceries. You better stand by, because I will be doing the draw mamaya-maya ng konti lang yan. Be excited! Pakapangalan mo na ang mabunot at magkaroon ng groceries at bugas para sa araw na ito. 32 minutes after 6. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magbabalik ba tayo with more? Oy! May muntag sa tanan! Padayon sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore! Hard! 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Usa ka ba kabuhay day? Asay sa akong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Karong umaabot, Oktubre 15 og adjust sa is. Isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng medical mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate ug any single organ ultrasound, eye checkup ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lurega sa Kitautau, alang sa atong libreng medical mission 2026. Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM kagayan de oras siri 93.7 FM kagayon. Hey, we got 45 minutes na magalipas ang alas 6 ng umaga. Oras sa design din ng Playtime Entertainment Born for Happiness. Ang alas 5 nangikinig na. Unang umaga ko, present na present na si Tatay Nicolas. At saka si Mami Elaine. Magandang umaga po sa inyo ha. Kamulo Pangape. Habang naminaw sa atong program. Good morning! Biyang napita mga taga Burgos del Pilarian. As always, actually nadagdagan na po sila. Marami-rami na sila dyan sa Burgos del Pilar. Pero nanguna talaga dyan, si Tatay Nicolas. Mulat-mulat sa pool. Talaga nang mga nakikinig na yan sila. Ngayon nadagdagan na, nakalimutan ko lang yung mga pangalan ng iba. Mamaya ay magta-text na. Eto, good morning muna. Shoutout natin ang kanyang apo daw, si EJ Bong Abrugar. Happy birthday. Tama ba? EJ Bong Abrugar. Happy birthday today galing kay Nanay Baby Doll. Ay, sosyal. Galing sa imuhang Nanay Baby Doll. Yun! Shoutout sa natin ang iputan at taxi drivers ng Bloomingdale, Ipunan. Mga naka-hard na FM na silang lahat. Lahat na naka-hard FM na taxi driver, guwapo. You know? Say present. Pasa lahat ng mga taxi drivers na guwapo dyan na naka-hard FM na. Si HBG Joseph, magandang umaga. Tagang salamat sa pagpaminaw ha. Lahat ng iputan na taxi drivers. At syempre, ay yung tatlo pang HBGs natin. HBG Noel, HBG J, Case Small But Terrible, HBG Jerry. Magandang umaga. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Diyan na pita. Ito na. O bugas at groceries na! Paminaw, paminaw, paminaw. Oras na ng drone natin, ha? Ito na, pinita natin kung saang area tayo bubunot ang ating pinaka-buena manong winner. Ang aming studio matatagpuan sa Wayfico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Habay lang sa West City Central School. Oops! Lapasan! Ay, bunot tayo sa dropbox ng Lapasan. Isa lang, ayun! At ang address, Zone 1, San Lazaro, Lapasan. Ang pangalan ng buwena manong winner mula dyan sa may Zone 1, San Lazaro, Lapasan na nakadaog ng bugas, si Ninita Omanlag. Ninita Omanlag ng San Juan, San Lazaro, Zone 1. Ayun pala, Zone 1, San Lazaro, Lapasan. Ninita Omanlag, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Punta ka dito, dali. Bring your valid ID para mag-claim mo na ang iyong pampremyo. Sumayin nyo ang ating buwena manong draw para sa ating buwena manong winner sa ating The Price is Right Overload. At ito po'y hinihating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Oops! Stand by lang, mga sweethearts! 93.7
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako ni sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then, di ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pang cellphone, araw magkabawas. Kaya pag lingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalitog tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong pangnawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: 93.7. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: KXL Maka Buhay Plus Dai Tawi Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa KXL Maka Buhay Plus Dai Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: This is Heart 92.7.
5: 92.7.
0: Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
6: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headline sa ating balitang nasyonal, Campo de Leviste, paghahain na musyon sa arrest warrant.
7: OVP, nahanda na ang legal na tugon sa 73 million pesos na confidential fund.
6: Sa balitang nasyonal pa rin, bagong tracking system laban sa delinquent tax accounts, inilunsad ng BIR.
7: Headline naman sa ating balitang lokal, City Hall relocation sa Upper Carmen, inaasahang makatutulong sa trapiko.
6: Sa balitang lokal pa rin, 100 milyong pisong bagong jail facility itatayo sa Northern Mindanao.
7: At DepEd CDO umaasa maisa sa katuparan ng 50,000 pesos na sahod para sa mga guro.
6: Sa balitang lokal pa rin, mga programa naman para sa PWD isusulong o isinusulong sa mag-PTD Opol.
7: Headlines sa ating balitang Bukidnon, moratorium sa pagpapalawak ng poultry at piggery. Hindi pa sapat para masolusyonan ang langaw at mabawang amoy sa isang barangay sa Malaybalay City.
6: Sa balitang Bukidnon pa rin, bagong garbage compactor truck ipinagkaloob sa LGU Pangantukan.
7: At impasugong kabilang sa nakikisa sa National Indigenous Peoples Month.
6: At tayo naman sa ating balitang Mindanao, 500 million pesos na reward inalok para sa pagdakip sa mga suspect sa robbery sa Davao City.
7: Headline sa ating balitang international, Trump magkikipag-usap kay Putin sa pagkasawi ng isang lab worker.
6: Samantala, Zelensky kinondena muling pag-atake ng bansang Russia.
7: At EJ of Vienna, LA 2028 ang target matapos ang Asian Games gold.
6: Samantala sa ating showbiz balita naman, Jao Mapa, nilinaw ang Totga remark tungkol kay Rosana Roses.
0: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Biyernes, Oktubre 9, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang iyong tagapagatid ng balita at impormasyon.
7: Nel Arshaga.
6: Ako naman Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Hard FM, Balitang Nasyonal.
6: Oras natin ngayon, alas 7.24 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Formal na ihahain ng kampo ni Batangas Representative Leandro De Vizne ang mga mosyon kaugnay ng kautusang inilabas laban sa mababatas ng Makati Regional Trial Court. Ay sa tagapagsalita ni De Vizne na si Attorney Tony Lavinia, layo din itong malift o maalis ang arestuan at laban kay De Vizne. Itilabas ang warrant matapos kasuan si Levisne dahil sa umano'y paglabang sa Public Service Act, kaugnay naman ang legislative franchise ng solar para sa Bayan Corporation. Aminado si Lavinia na kailangan personal na humarap sa korte ang isang akusado para makapagpiyansa, pero hindi ito basta maaaring gawin habang nasa abroad. Samantala, iginiit ni Levisne na baseless at super duper hina ang reklamo ng Department of Energy laban sa kanya at maaari umanong maging president ito para sa mga susunod na administrasyon.
7: Samantala, handa na ang Office of the Vice President o OVP na tumugon sa pamamagitan na naangkop na legal at institutional channels sa desisyon ng Commission on Audit o COA kaugnay ng 73 million pesos confidential fund expenses nito noong 2022. Ayon sa OVP, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng October 5, 2026 COA resolution na tumatanggi sa kanilang motion for reconsideration kaugnay ng disallowance sa confidential expenses noong fourth quarter ng 2022. Sinabi ng tanggapan na inaasahan na nila ang posibilidad ng naturang desisyon at nakahanda na ang kanilang tugon sa pamamagitan ng naangkop na legal at institutional channels. Sa kabila nito, iginit ng OVP na mananatili silang nakatuon sa kanilang mandato na bumuo at magtaguyod ng mga programa makatutulong at makapagpaangat sa buhay ng mga Pilipino. Samantala, iginit ng COA na ang paggamit ng malaking pondo ng bayan ay dapat laging nakabatay sa buong transparency at makatwirang paglalaan ng pondo.
6: Para sa atin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal, opisyal ng inilunsad ng Bureau of Internal Revenue, BIR, sa buong bansa. Ang bagong tracking system na tinuturing at tinaguriang Enhanced Accounts Receivable Management System. Ito upang mas mapabilis o mabilis na matuntun at masingil ang mga delinquent tax accounts. Inilunsad na ng Bureau of Internal Revenue nationwide ang Enhanced Account Receivable Management System. Layon din itong mapahusay ang tracking at pamamahala sa mga delinquent tax accounts at mas mapabilis ang pangungulekta ng buwis. Naging operational ang e-arms nitong Setyembre 21. Hindi kapalit naman ang dating Accounts Receivable Management Systems. Sa bagong web-based platform, masentralisado o nakasentralisado ang pagmamonitor sa outstanding tax liabilities, kabilang na records sa seizure, sale at forfeiture ng mga ari-arian. IKBIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, mahalaga ang accurate at reliable records para sa mas epektibong revenue collection. Aras natin, alas 7.27 na nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumango tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Hard FM, balitang lokal.
6: Aras natin, alas 7.27 para naman sa ating balitang lokal. Inaasahang makatutulong sa pagbawas ang pagsisikip ng trapiko sa downtown area ng siyudad ang planong paglipat ng City Hall sa Upper Carmen. Ay kay City Councilor Roger Abaday, malaking ginawa sa daloy ng trapiko ang maaari maidulot ng relocation, lalo na sa mga lugar na kasalukuyang dinarayo ng mga residente para sa mga transaksyon sa pamahalaang lungsod. Sinabi ni Abaday na suportado ng mayorya ang sangguniang paglungsod. Ang planong pag-utang ni Mayor Rolando Clarice Uy ng 8.5 billion pesos para sa pagpapatayo ng government complex. Ayon pa sa konsehal, malaking bentahe ang 22 hektaryang lupain dahil magkakaroon ng sapat na parking area at mas maayos na one-stop shop para sa mga residente at nagbabayad ng mga buwis. Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report. Wala pong sa labas ang ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa 100,000,000 pisong bagong jail facility. Ito po'y itatayo ha sa Northern Mindanao. Ang nilalaman na balitang yan, ating pakinggan at alamin mula pong sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
5: Aasahang maisa sa kutuparan ang pagpapatayo ng isang bagong jail facility sa Northern Mindanao na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology, BJMP 10 Regional Director, Jail Chief Superintendent Felixberto Haguring Jr., naging posible ang proyekto matapos maglaan ng pondo ang isang kongresista para sa konstruksyon ng naturang pasilidad. Gate niya na posibleng simulan ang konstruksyon sa huling bahagi ng taong ito at inaasang magpapatuloy ang proyekto hanggang sa susunod na taon. Layunin ng bagong pasilidad na madagdagan ang kapasidad ng BJMP sa rehiyon at mapabuti ang mga jail facility upang matugunan ang patuloy na pangangailangan para sa mas maayos at angkop na lugar para sa mga person deprived of liberty o PDL. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ang diretso sa bisong may puso.
6: Dagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
7: Sa iwalay naman na balita, umaasa ang Department of Education na DepEd Cagayan de Oro Division na may sasakatuparan ng panukalang 50,000 na buwan ng basic salary para sa mga guro sa buong bansa. Ayon kay Romeo Aklo, tagapagsalita ng CDO DepEd Division, naunawaan nila na hindi agad may bibigay ng national government ang naturang panukala dahil kailangan munang tingnan ang kabuang kapasidad ng pondo ng pamahalaan. Sinabi ni Aklo na kabilang sa mga kailangang isalang-alang ang koleksyon ng pamahalaan mula sa buwis, gayon din ang pondo na kinakailangan ng iba pang ahensya para sa pagpapatupad ng kanilang mga programa at serbisyo. Gayunman, nananatiling umaasa ang DepEd na mabibigyan pansin ng pamahalaan ang panawagan para sa mas mataas na sahod bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga guro sa sektor ng edukasyon.
6: Oras natin, alas 7:31 na nagmamadaling kumaga. Panghuli naman sa anin ng ating balitang lokal, isinungsulong ng Municipal Advisory Group for Police and Transformation and Development, ang MAGPTDOPOL, ang pagpapalakas sa mga programa at suporta para sa mga persons with disabilities sa PWD sa OPOL Misamis Oriental. Ito'y matapos ang isinagawang pagpupulong ng grupo na pinangunahan ni Chairman Rolino Epanes Jr. kung saan tinalakay ang ilang hakbang para sa kapakanan ng mga PWD sa bayan. Kabilang sa mga napag-usapan ang planong pagsasagawa ng Dinner for a Cause sa Apple Tree Resort na nakatagda namang makinabang ang mga PWD. Plano rin ng grupo na hilingin sa sangguniang bayan ng Opol na kilalanin ang kanilang konseho bilang bahagi ng pagsisikap na mapalakas ang suporta ng lokal na pamahalaan sa kanilang mga programa at aktibidad. Samantala, nagpahayag din ng suporta ang Opol Municipal Police Station o Opol MPS sa pangunguna naman ni Police Major Anthony Lloyd Jr. sa mga inisyatibang nakatuon sa kapakanan at kapakinabangan ng mga PWD sa bayan. Oras natin, alas 7:32 ng nagmamadaling umaga. Ito po nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
8: 93.7 FM. Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong life. lifestyle on-air man o off-air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng...
10: Karong umaabot, Oktubre 15 o adjust sa is. Isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
11: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon o sa Oktubre 16, tuwig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, state, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
10: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
3: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Magagamitin sa pagpapalakas ng waste management sa bayan. Isinagawa ang blessing ceremony para sa bagong kagamitan na gagamitin ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO sa pangongolekta at paghakot ng solid waste mula sa iba't ibang lugar. Inaasahang makatutulong ang garbage compactor truck upang maging mas mabilis, maayos at epesyente ang pangongolekta at transportasyon ng basura. Bahagi ito ng patuloy na akbang ng lokal na pamahalaan upang mapabuti ang pamamahala ng solid waste at mapanatili ang malinis at ligtas na kapaligiran sa pangantukan.
0: Heart FM, Balita.
6: Oras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli naman sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Nakikiisa ang pamahalang bayan ay pasukong Bukidnon sa pagunita naman ng National Indigenous People's Month this buwan o ngayong buwan ng Oktubre. Bilang kinikilala bilang tribal capital of Bukidnon, tahanan ng impasugong ng mga katutubong pamayanan na patuloy na nagsusulong at nagbabanatili ng kanilang kultura. Bilang sa mga pinangangalaga ang pamana, ang indigenous knowledge, ang wika, ritual, sining at craftsmanship, mga kwentong na ibabasa sa bawat henerasyon at mga tradisyonal na paraan ng pangangalaga sa kalikasan. Sa pagunita ngayong buwan, binibigyang halaga ang kontribusyon ng mga indigenous people sa komunidad habang inihikayat ang patuloy na pangangalaga at pagpapasa ng kanilang kultura at tradisyon sa mga susunod na henerasyon. Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable. Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
12: Heart FM, Balitang Mindanao.
6: Sa ating Balitang Mindanao, 500 milyong pisong reward inialok para sa pagdakip ng mga suspect sa nangyari pong robbery dyan po sa Davao City. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan, ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag, detalye.
13: 500,000 piso o 500,000 pesos na reward ang iniaalok ng Davao City Police Office para sa impormasyong makapagtuturo sa pagkakakilanlan at pagkakadakip sa dalawang suspect sa serye ng robbery incident sa lungsod ng Davao. Kabilang sa mga lugar na iniimbestigahan ang Matina Crossing at Matina Playa. Ayon sa DCPO, ginagamit ng mga investigador ang CCTV footage at iba pang leads upang matukoy ang mga suspect. May mga persons of interest na rin umano ang pulisa, ngunit patuloy pang kinokolekta ang sapat na ebidensa upang makumpirma ang kanilang posibleng pagkakasangkot. Nanawagan naman ang pulisa sa publiko na agad magbigay ng impormasyon kung may nakasaksi o may nalalamang na makakatulong sa investigasyon. Iginit ng DCPO na mahalaga ang kooperasyon ng mga residente upang mapabilis ang pagkakilanlan at pag-aresto sa mga responsable. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: Dagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Oras natin, alas 7.40 na nagmamadaling umaga. Dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
12: Heart FM, Balitang International.
6: Makikipag-usap si U.S. President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa pagkasabi ng isang 28 taong gulang na lab worker sa isang plague research center sa Siberia. Iniimbestiga ng Russian authorities ang sanhi ng kamatayan pero hindi pa nagkukumpirma kung pneumonic plague ang ikinasabi ng biktima habang ikinigiit na walang epidemic risk sa populasyon. Humingi naman ng World Health Organization ng transparent na impormasyon mula Russia para matasa ang posibleng public health risk. Samantala, nagpatupad naman ang health surveillance sa border ang kalapit na Mongolia habang naghahanda rin ang Lithuania para sa posibleng kaso. Nauna nang nailagay sa medical observation ang halos 200 tao sa Irkutsk region na nakasalamuha ng lab worker habang sinabi ng Russian Health Watchdog na mahigit 90% sa mga ito ang nakompleto na ang observation na walang nakitang sintomas ng anumang infectious disease.
7: Samantala, kinundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang patuloy na pag-atake ng Russia sa kanila. Ayon kay Zelensky, na umabot na sa 20 katao ang nasawi dahil sa airstrikes ng Russia sa central at eastern Ukraine. Tinarget ng Russia ang residential building sa Parluki sa Chernihiv region. Dagdag pa ni Zelensky na kanila ginantihan ng Russia sa pamamagitan ng pag-target sa Perm, Samara at Astakran regions. Dahil dito ay muling nanawagan si Zelensky sa mga kalyadong bansa na ituloy ang kanilang pagtulong para sa depensa at paglaban sa Russia.
12: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
6: Sa ating balita, pampalakasan, target na makabalik sa Olympic stage sa Los Angeles 2028 ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena patapos naman ang back-to-back Asian Games gold nito. Nagdala si Obiena ng 5.91 meters sa Aichi Nagoya para ipagdanggol ang kanyang pole vault title at magtakda ng bagong Asian Games record. Para makakuha ng peso sa LA 2028, kailangan maabot ni Obiena ang qualification standard ng World Athletics o makapasok para batay naman sa World Rankings. Kung makukwalipit ka o kung maging qualified. Ito na ang kanyang ikatlong sunod na Olympic appearance matapos naman ang Tokyo 2020 at Paris 2024. Matapos sa mga injury at hindi pagkakapasok sa finals ng 2025 World Championships, nakabawi si Obiena at muli nakuha ang kanyang kumpiyansa sa pole vault. Ngayon, dala ang renewed confidence matapos ang Asian Games gold. Nakatutok na si Obiena sa kanyang Olympic return na dadako nga sa Los Angeles.
12: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
7: Ito parang throwback to. Ayan, nilina ng aktor na si Jao Mapa ang dati niyang pahayag na si Rosana Roses, ang kanyang top ga o the one that got away. At sinabing hindi niya alam noon ang tunay na kahulugan ng acronym. Ayon kay Jao, nagdulot pa ng tampuhan sa kanila ng kanyang asawa na turang pahayag. Ipinaliwanag niyang siya mismo ang nakipaghiwalay kay Rosana. Kaya hindi nito may tuturing na the one that got away. Aminado rin ng aktor na hindi naging masaya ang kanilang paghiwalay. Ngunit iginiit niyang masaya siya sa kanyang buhay at pagsasama nila ng kanyang asawa na nais niyang makasama hanggang pagtanda.
2: Ow!
7: Nag-viral ka ba kailan si Jao matapos banggitin si Rosana bilang kanyang totga sa isang panayam kay Susan Tayo Vlog. Noon na silang nagkasama sa pelikulang Matrikula noong 1997.
6: Ay, talaga naman, no. Ay, iba yung Rosana Roses nung panahong na 90s.
7: Ay, grabe.
6: Iba yan. Iba yan.
7: Grabe. Pantasya. Pag sinabi mong Rosana, parang...
6: Iba yan.
7: Grabe yung impact ng...
6: Pag sinabi mong Rosana, maraming mga naging six-footer dyan.
7: Pinatangkad ng Rosana Roses.
6: Ba't ka nakatingin sa akin? Alam ko matangkad ako, pero... Hello.
7: Ano naman ako sinabi?
6: Hello. Ines Benerasyon to.
7: Ay, iba pala. Iba pala. Baka kasi alam mo yung mga kabataan ngayon. Hindi sila familiar. Jao Mapa. Rosana. Iba din yung mga love teams at saka yung mga relationship. Ang tawag nito? Yung mga relationship status before.
6: Iba, no?
7: Oo. Sabi nga niya, hindi ko alam ano ba yung totga. Napanood ko yung interview niya.
6: The one that got away. Ikaw, meron ka bang totga?
7: Ay!
6: Ha?
7: Oo naman. Baka nga ikaw din, may mga totga.
6: Alam mo yung totga ni Jao Mapa?
7: Oo.
6: Ano yan? Napanood yung isang interview niya dun sa, sino nag-interview niya? Yung parang mga dalawang lalaki. Sinabi niya talaga doon actually, pagkatapos doon ng kanilang pelikulang Matrikula, saka sila nagkaroon ng relasyon ni Rosana. Yun. So parang itinuloy nila ang kung anumang namuo doon sa pelikulang Matrikula. Matindi nga naman yung kanilang love scene doon.
7: Ay, napanood mo?
6: Nakwento lang sa akin ni Harvey Stone tsaka ni Dr. Hart.
7: Ay, talaga?
6: Oo, tsaka ni Papa Roo. Oo, nakwento nila sa akin yung tungkol sa Matrikula na yan. Kaya ayun, hindi ko naman napanood pero matindi daw talaga.
7: Pero parang feeling ko mga funny din ito ni Rosana.
6: Bakit nagsipagtangkaran din niya mga yan?
7: Ay, naku.
6: Pero iba talaga, ha? Tsaka nabilib ako kay Rosana Roses. Kasi nung napanood ko, kasi napanood ko yung interview ni Jao Mapa. Ang tendency nun, naredirect ako dun sa pagsisearch ng Rosana Roses, Matrikula. Lumabas na ngayon yung mga interview niya dati nung 1990s.
7: Oy.
6: Napanood ko ngayon yung interview niya kay... Sino nag-interview nun?
7: Tito Boy ba?
6: Si Mo Twister.
7: Ay, si Mo Twister.
6: Oo. Alam niyo naman yung mga interview ni Mo Twister dati, kapatid natin sa industriya yan. Napanood ko ngayon. Tinanong siya kung sino yung mga nakarelasyon niya mga nasa showbiz.
7: Ay, talaga.
6: Oo.
7: At anong sinabi niya?
6: At nasabi siya. Talaga, chismosan natin.
7: Ano ba yung pa?
6: Nasabi sa akin. Nasabi sa akin. Napanood ko.
7: Ay, ano daw?
6: Nakarelasyon pala niya si Robin Padilla.
7: Ay, talaga.
6: Oo. Si ano din? Si Philip Salvador.
7: Ay, Philip Salvador.
6: Oo. Tsaka si... Sino pa yun? Si Jao Mapa.
7: Si Jao Mapa.
6: Oo.
7: Para ang rinig ko din, ha? Kung tama yung ano ko, yung my memory serves me right, naging magkarelasyon din sila nung namayapang Rudy Fernandez.
6: Ay, nasabi ko sa sana nakarelasyon. Oo, nung Rudy Fernandez din. At ito matindi. Ito matindi.
7: Ay, sino?
6: Kasi mahina sa microphone din ito, eh.
7: Ay, talaga, parang kilala.
6: Oo! Tinanong siya ngayon. Sino daw ang pinakamahusay?
7: Pero itago natin sa initials.
6: Initials lang tayo. Baka tayo matira. idol natin yun eh.
14: Oh, baka mapanood tayo. Baka sabihin. Nakalipas na yun.
6: Ito naman yung nasa interview lang.
14: Yes. Oh.
6: Ito naman yung mapapanood.
14: Diba, nabasin naman natin doon sa interview.
6: Sa interview. Hindi ko naman ito invento.
14: Yes.
6: Oo.
14: Oh, kaya napanood ko na din yan.
6: Kung sino daw ang top 1?
14: Ay!
6: Uy! Oh, sino daw ang top 1? Sabi ni Rosana, sumagot siya.
14: Ay!
6: Oh, si TF daw.
14: Kayo na bahala maging sino yan.
6: The Father.
14: Ay, The Father. Si The Father pala eh.
6: Diba?
14: Ay, kasi yung mga kalalakihan, dati pantasa kasi si Rosana si, Robles. Oh, Rosana Robles.
6: Talaga naman. Sino ba naman ang hindi gustong tumikim ng pinya nun?
14: Ay!
6: Hindi kasi isa sa mga title ng pelikula niya ay Patikim ng Pinya.
14: Ay talaga?
6: Oo!
14: Hindi ka-updated.
6: Sinabi lang kasi sa akin. Kinuwento kasi sa akin ng tatlo eh.
14: Ay talaga?
6: Oo.
14: Napagkwentohan.
6: Mas matamis pa daw sa pinya ng bukid nun eh.
14: Ay talaga?
6: Oo, iba klase. Yung tipong kahit hindi po pa daw binabalatan, nilalanggam na.
14: Ay talaga?
6: Oo! Kahit wala daw ligo si Rosana Roses, nilalanggam.
14: Huh?
6: Sobrang
14: ay, wow.
6: Tamis.
14: Uy, baka may mataas ang sugar.
6: Hindi ka diabetic yun.
14: Hala, pa-check ka po.
6: Pero na ano ah, napag-uusapan lang namin. Kasi syempre iba yung Rosana Roses ng araw. Diba?
14: Ako naman din, napanood natin yung mga ilang pelikula niya eh.
6: Ah, talaga?
14: Oo, talaga.
6: Sino kasama mo manood doon? Ha? Bata mo pa rin ah.
14: Hindi ah, may mga ano na din ah. Yung mga channels. Yung mga channels na nagtitrobak. Hindi naman lahat ng pelikula na.
6: Kaso, ano na yan eh.
14: Oh.
6: Ano na yan, putol-putol na yun.
14: Oh, kasi ano mo, hindi naman lahat ng pelikula ng Rosana Roses ay ano, you know, sexy.
6: Oh, rated R.
14: May mga pelikula naman siyang ano, yung mga action films.
6: Sa ngayon na lang.
14: Ay, may, ano
6: ay, meron! Yung kay Rudy.
14: Yung parang
6: ano, yun?
14: Ano ba siya?
6: Gintot pila. Hindi ako parang, updated ha. Kinuwento lang talaga. Kinuwento lang sa akin yan. Kinuwento lang.
14: Feeling ko.
6: hindi ko nga kilala. Hindi ko nga kilala yung si Rosana Roses. Ito lang.
14: Hindi mo kilala. Pero ito, personal, nakita mo na ba siya?
6: Ay.
14: In the flesh.
6: Iba talaga.
14: Oh, iba yung, talagang, yung aura, no?
6: Nung makita ko nga siya, nadiretso ako ng banyo.
14: Ay.
6: Oh, hindi kasi nasa mall ako, ihihina kasi ako noon.
14: Ah, doon kayo nakita.
6: Oh, hindi ko na masyadong, hindi ko na siya masyadong natingnan. Kasi dumiretso ako ng banyo kasi nga nasa
14: CR ako. Kasi nagbabanyo siguro din siya na banyo.
6: Hindi siya no, hindi kami nagkita sa banyo.
14: Hindi, sabi na banyo din siya doon sa, syempre, sa babae.
6: Oo.
14: Siyempre, magkatabi.
6: Hindi, ibig sabihin na nakita ko siya. Andyan siya. Napapunta ako sa banyo kasi nasa CR talaga ako. Kaya doon pagbalik ko, ay marami ng tao. Hindi ko na siya masyadong.
14: Sayang. Naka-interact masyado.
6: Sayang. Ay, nako.
14: Pero masaya ang ano, ang buhay ng Rosana Roses ngayon.
6: Uy,
14: diba nasa ano siya eh, diba? Yung
6: Sigabo.
14: TVC. Oh. Sigabo. I think, hindi wala. Baka. Doon sa isa.
6: Basta lagi siyang kasama ni Coco.
14: Ni Coco.
6: Oh. Diba? Iba yung Rosana nung araw. Iba talaga.
14: Maganda din naman siya ngayon.
6: Oo, oh, okay. Siyempre. Kaso lumaki na talaga siya.
14: Oh.
6: Wala na yung alindog, di ba? O siya, sige na. Baka kung saan mo tayo mapunta dyan. Salamat sa iyong checka sa araw na ito.
14: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
15: Heart FM Showbiz Balita.
6: Teka muna, 10 minuto bago sumapit ang alas 8. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada daloy ng trapiko.
15: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
6: Nasa linya natin ngayon. Oy! Inabot din ito si Rosana. Oh, si HBG J Tagalog Toots ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
16: Magandang umaga sa iyo, Mar. Magandang umaga rin. Si Tarz, sa lahat ng dadaan dito papunta sa Claro Enrique Belis, medyo may build-up dyan. Hanggang sa makalabas ako papunta Claro Enrique Coswagan, Marcos Bridge. At ganun pa rin, may build-up lang bahagya dyan sa RN Pilais, papunta sa Carmen, papasok ng Paminta. Okay, maluwag naman, napakaluwag ng dyan. Hanggang sa makakita ko din sa Carmen Market. Carmen Market, may build-up lang bahagya. At ito sa Paminta Street, Isilina Bridge, Irina Crossing, build-up dyan. Pero stopping ko lang. Okay naman. Dere-derecho. Bat naman ako dito sa Divisoria. Okay naman, maayos na flow ng traffic ko ngayon, kaluluwag.
6: Ayos, sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Thank you sa inyong traffic update, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
16: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Dudes para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
15: RRTA Heart FM Road Traffic Alamin.
6: Aras natin ngayon, 7 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Oktubre 9, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
15: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
6: Headlines sa ating balitang nasyonal, kampo ni Leviste, maghahain ng moson sa arrest warrant.
7: OVP, inaanda na ang legal na tugon sa 73 million pesos confidential fund.
6: Dagon Dragon System laban sa delinquent tax accounts, inilunsad naman ng BIR.
7: Headlines sa ating balitang lokal, City Hall relocation sa Upper Carmen, inaasahang makatutulong sa trapiko.
6: Sa Mandala naman, sa ating balitang lokal pa rin, 100 milyong pisong bagong jail facility, itatayo naman sa Northern Mindanao.
7: At headline sa ating balitang lokal pa rin, DepEd CDO umaasang maisa sa katuparan ang 50,000 pesos na basic salary para sa mga guro.
6: Mga programa naman para sa PWD, sinusulong ng MagPTDOPOL.
7: Headline sa ating balitang Bukidnon, moratorium sa pagpapalawak ng poultry at piggery, hindi pa sapat para masolusyonan ang langaw at mabawang amoy sa isang barangay sa Malaybalay City.
6: Sa Mandala naman, sa balitang Bukidnon pa rin, bagong garbage compactor truck ipinagkaloob sa LGU Pangantukan.
7: At impasugong kabilang sa nakikisa sa National Indigenous Peoples Month.
6: Sa ating balitang Mindanao, 500 milyong pisong reward inialog para sa pagdakip o sa ikadarakip na mga suspects sa nangyaring robbery sa Davao City.
7: At sa ating international news, sa Trump, may gipag-usap kay Putin sa pagkasawi ng isang lab worker.
6: Sa iba yung dagat pa rin, Zelensky, kinundin ang muling pag-atake ng bansang Russia.
7: At headline sa ating balitang pampalakasan, EJ Obiena, LA 2028 ang target matapos ang Asian Games Gold.
6: Sa ating showbiz balita, Jao Mapa, nilinaw ang Todd Gary Marn tungkol kay Rosanna Roses.
15: Heart FM Balita.
6: Oras natin yun, 6 na minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, teka muna, ano, sa lahat po ng mga busy na dyan. Makinig muna ngayon mabuti, ha? Ay, kada bulan, problema na po nato ang mga bayro nun. Bayad na po sa kuryente, tubig, o internet. Taas na po ng biyahe o linya sa mga payment centers. Maayon na lang kay gipadali na usap sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretsyo na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka na abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants maunga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayon na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada bulan. Maunga kung GCash, masayo na kinabuhi sa pagkuha sa badala o pagbabayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mubiyahi pa. Libre pag yun ang cash in, maunga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 28824 Globe and TM or 0272139999. Other networks and fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee. Free cash in, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. To ara. Oh, sakto yan. Para sa lahat ng mga sweethearts natin dito nag-aabang.
7: And speaking of BC, ayan, yung mga sweethearts natin na kung kayo ba ay gustong maging busy sa work,
6: diba?
7: Nako, punta kayo dun sa Facebook page natin, ay? Sa Heart FM 92.7 dash, Cagayan de Oro City, meron tayo nung
6: hiring.
7: Job hiring. Oh. O baka naman fit na fit ka doon sa
14: hinahanap natin.
6: Ah, gusto mo magkasama sa team ng Heart FM?
14: Yes. Mm-hmm. O, diba? Punta ka doon, mag-apply sa inyong application through the information and details so through that post.
6: Yan ang. Asha, ilang araw na lang bago mag-Christmas?
14: Ay, 78 days?
6: Tama ba? 77?
14: 77. 7-7. 7-7.
6: 7-7.
14: Oo. Sabi nga niya, 7-7 araw.
6: 7-7 araw.
14: 7-7 araw.
6: Siya,
14: 7 days.
6: Shoutout natin, birahin natin.
14: Oh, yung Gales family ha, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Mami Elaine, Sir Nicholas, Sir Glenn, ay may nag-birthday nung nakaraan. Belated happy birthday. And thank you po ha, maraming maraming salamat.
6: Oh, sa Stapeki. Thank you, thank you. Amy Balomadres, magandang umaga po daw. Kina Clark and Mami Mariling Gonzalez, Sheila Villacruzis, Gabgab, kay Gabby and Greta on the way na sa school. Keep safe always. Hi mga taga kamamanan.
14: Good morning, good morning. Mayor Miles, ayan, si Mami Gemma Palakat Pupos naman, yung mga taga Zone 10, Upper Carmen, maayong buntag, dagang salamat sa pagpaminaw.
6: Bors! Ano Bors? Good morning, Bors! Well, good morning daw sa ating boys. Good morning sa ating lahat.
14: Ay, good morning! Good morning, Sir Bors. Yeah. Maraming salamat sa inyo.
6: Wake ka pang...
14: Siyempre.
6: Pabiti ko inyong kawig.
14: Eh, baka nakikita niya. Sa bagay. Para makita niya tama, na nag-high tayo. Mami Marilyn, maayong buntag, Mami Marilyn. Gusto ko yan. Have a sweet smile in this bright morning to the best. Oy, maraming salamat to all the sweethearts around the world. Good morning.
6: Petion, magandang umaga, mga tagahano po lang, Glaberia, galing kay Lola Lalang yan. Magandang morning po!
14: That's, uy, yung mga taga Dats. Dagang salamat, ha? Dats Tech School, Advance Happy Fiesta 2, Quezon Bukinon on October 12. From Tommy Hill of Dats Driving School. Sir Tommy, maraming maraming salamat.
6: Uy, happy Fiesta sa Quezon.
14: Thank you, thank you,
6: baka,
14: Sir Tommy.
6: Baka hiring kayo dyan.
14: Hiring ng
6: taga-hugas.
14: Kala ko taga-hugas eh.
6: Ate Karen Torres, magandang umaga. Hello, watching, listening, and listening while preparing sa pag-open sa akong gamay ng tindahan. Always naka-background dyan ang inyong music. Pampag-good vibes. At para daghan mo pala. Aba,
14: oh, very good, very good.
6: Doulunan mag-good ang tindahan mo sa naka-hard
14: yes,
6: FM.
14: Yes, totoo yan.
6: Diba? Shoutout sa kanyang mga cousins, Kaliwan, Tabaco, Villarin Clan nga mahilig sa kape, Ambing ang Tanan, mga cousins, and to my nag-nag lovely Luz Torres, Nilo nga natulog pa. Ha? Og ni Han Mel Pings nga naamakanhan, karon Ambing og usab sa among mahal nga kapitan, Julieto, Letlet, og Simer. Ambing Cup!
14: Thank you, Ate Karen, na miss kita, ha? Have a nice morning, everyone. Ayan, always listening in your station. Mami Jovi Ayo, good morning.
6: Lalina Bonitalia, Wiso, magandang umaga, mga taga King Louis Barbecue ng Veso Trinitas Bugo. Hanggang ngayon, hindi ko pa natitigman yung barbecue dyan.
14: Oh, nga din, excited na ako. Kuya, si Kuya Noel Arancon, HPG natin yan. Hi to sa kanyang father na si Sir Victor Arancon Jr. na kain lang lagi ng isda para hahabang edad. Kito that drivers, wadwad na san at sa lahat ng mga nakikinig. Sa Heart FM Taxi, sina... Sino ba? Markins? Tama ba yan? Bobong at si Arnel.
6: Ayun.
14: Good morning.
6: That's Tech School. Driving school, ha? Sa mga friends and just sa may Kimmer Hill Viewpoint, the Pagam Poblasyon, Quezon, Bukidnon. Especially ito kay Tata Caballero and family. Good morning. Judith Abagita and Tessie Sibial ng Paniran, Quezon, Bukidnon. May buntag.
14: Good morning. Ayan, si Mama Marlene Loren kahapon ng Escapi. Happy 50th birthday sa kanyang husband na si Sir Yesterday in Teen Tokbo. Tama ba?
6: Mm-hmm.
14: And get well soon. Get well soon. Oo, napansin ko nga. Oh, always. So, we love you so much. And happy wedding to sa kanyang niece na si Lian May Canubas Lorien and Joveni.
6: Ayun. Ayan, maraming salamat. Prince Fai Salampuan. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much sa inyo. Palaging pagkikinig.
14: Ayan, si Mami Lili naman. Puzon Gayev. Happy watching sa Barangay 17 Burgos del Pilar. Ingat.
6: Si Mami Amy, tirahin mo na.
14: Ayan, sabi ni Mami Amy, pahabol. Hi, kay Marisa Duroe na Leila na Luan Raz sa kanyang cousin na si Sir Henry Tom C. Tama ba? And maraming pong salamat.
6: Sige, yung mga nag-message sa page, mamaya ko po babasahin, ha? Alright? Oras natin! Oy! Isang minuto makalipas ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arsiaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro, at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department, at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
14: Nel Arsiaga.
6: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas o hanggang sa Lunes.
14: Lunes.
6: Yernes pala ngayon, weekend na pala. Hindi ko na namamalayan, ang bilis ng araw.
14: Mabilis
6: talaga.
14: Sige.
6: Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo may puso.
17: Inihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard

0: Idilita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang at